0: nag-isip na ako ano pa, pa-opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandiyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko.
1: Oh.
0: Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa ni Chocos, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Ano gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
5: Sumurrender ka na.
6: Lachan na, gagali sa akin. Pero magdudunay tayo ng hashtag easy. Yung kay, ano, kay Amalos Purger. Balat kayo pala. Okay.
7: Ang mga agawan ng kapangyarihan, tuloy-tuloy pa rin ngayong linggo. Sino na nga ba ang Senate President? Si Gatchalian o si Cayetano? May depensa kay BP Sara at mga private prosecutor laban sa kanya. Pinangalanan na! Magkaka-bloodbath na nga ba? Strait of Hormuz, sarado na naman. Tataas na naman ba ang presyo ng gas? At palutang-lutang na bagay na galing daw ng China, umabot sa Scarborough Shoal, Pilipinas. Makakapalag ba? Kailan ba matatapos ang mga kaguluhang ito? I-comment ang hula mo!
8: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talk. At narito ang ating mga makakatok. Veteran journalist fact-checker, Mamichu, Marichubi Canada. Ang ating mga panyero, The Funny Man, Attorney Ed Chico. At ang abogadong laging may opinion, Attorney Jess Falsis. With our special guest, political scientist and former National Security Advisor, Doctora Clarita Carlos.
9: Pilipinas, maligayang araw ng kalayaan. 120th Independence Day anniversary. Pero dahil hindi ang kalayaan ay hindi equivalent sa kapayapaan, narito tayo para tanungin ang isang eksperto sa politika about yung epekto ng gulo at gyera sa ating bansa at sa buong mundo, kasama na sa Middle East, pati na ang away sa Senado. Narito po ang ating political scientist, Doctora Clarita Carlos. Magandang gabi po.
10: Magandang gabi sa inyo at sa mga tagapakinig.
9: And since nandito na po kayo, ay tanungin ko na po kayo agad, ano po ba yung epekto nitong sa politics, sa science, sasabi ko nga kanina, parang bibiro ko. Ano po itong nangyayari sa Middle East, sa ating kabuhayan sa Pilipinas, at yung mga epekto ng awayan ng ating mga lawmakers, at going all the way sa Malacanang, may impeachment pang magkakaroon pa tayong impeachment ng Vice President. Sa inyo pong pag-aan nila sa, ano po ang mga epekto na to sa ating mga kababayan?
10: Yeah, indeed, Marichu, our politics, domestic and foreign, napakaingay, no? Pero yung sobrang ingay nito, I'm sure those of you who have cars, kitang-kita nyo sa pump, no? And isa na namang bago ako nagpunta rito ay nakikinig ako ng Al Jazeera and nakita ko na nag-iba na naman yung ano, tono pagmula kaninang umaga. So parang talagang nakaka-mentally ill talaga yung changes nito. Here is it, Trump saying that the deal has been reached and here is Iran refuting the same. But what will be its effect on us would really be Iran is now threatening to close Bab el-Mandeb. If you look at the geography, this is Strait of Hormuz, this is Bab el-Mandeb. Pag sinara mo yung dalawa na yon, talagang tayo tatamaan kasi dyan yung flow ng oil from Saudi and all the oil-producing countries. And I think Trump knows that. That's the reason why he wants an off-ramp. Yeah.
9: Okay. Yeah. Pag-uusapan po natin mas malalim yan, pero babatiin ko muna itong aking kaibigan. Ayan. Sa muling pagbabalik. Ang tawag niya dahil sa sarili niya, ang attorney, walang budget. May budget ka na daw, sabi niya.
11: Oh. Well, actually, ngayon gumugulong na tayo sa kwarta. Ewan ko ba?
12: Wow!
9: Nagbabayaran kasi ang video mo eh.
11: De, pero alam mo, gusto ko lang batiin yung ating mga televiewers. Ano? Gusto ko lang malaman nila na minsan po ay ako'y naging bahagi ng Politico Talks. Ito po yung programa na minsan kong pinasikat. Ngayon naman, okay din naman kayo. Di ba?
9: Salamat!
11: But seriously, maraming salamat ako kinaimbitahan nyo. Of course, I'm sitting in for
9: Attorney Jimmy Bondoc.
11: May sakit.
9: Magpagaling ka, Attorney Jimmy.
11: Sabi ko nga sa kanya, Attorney Jimmy, isa na nga lang yung hit mo, nagkakasakit ka pa. Diba? But brother, magpagaling ka.
12: Masyado kasing busy.
9: Oo, naging busy. Masyado.
11: Masyado busy.
9: 18 Maleta Boys and everything.
4: And of course, the two.
9: Ateneo. Oh, sila rin nagre-represent ng dalawang Ateneo athletes. Ikaw, Attorney Jess Palsis. Para naman hindi ka naman masabina. Basahin mo yung magagandang comment sa atin, Politico Talks sa Facebook.
4: Oh, of course, in the honor of Attorney Jimmy Bondoc, pagaling ka, Attorney Jimmy, ha? Meron tayong mga supporters, ang sinasabi ni Bernadette Ramos, 3268 sa YouTube ata ito eh. Kahit kontra si Bondoc at Palsy sa isa't isa, I admire their exchanges. Wala namang bastusan. Respetuhan lang ng kanya-kanyang legal opinion at point of view. The Mama Rose, isa pang nag-comment, ganito dapat. Parang US shows na harap-harapan, nakikipagbalitaktakan, opposing sides.
9: Balitaktakan?
4: Yes, hindi yung iisang side lang, pero syempre, may respeto sa isa't isa. Kami yon ni Attorney Jimmy. And of course, ngayon, with Attorney Ed Chico. Huli na, si Momo OFW 28864. I watched several episodes of Politico Talks and I admire the restraint of Jimmy Bondoc, though he is a DDS. He is doing the co-hosting job well. Hindi ako nagsabi niya na to ni Jimmy, ha? Tsaka hindi mo ba ina-admire yung restraint ko? Wala ba akong restraint?
9: Di ba? Ikaw rin ang very
4: restrained din naman ako minsan.
9: Kasi umuos ng ilong mo, eh.
4: Sige, I'll try to be restrained.
9: Okay. Ngayon, at doktora, profesora, meron kami yung putok o patok na portion na kayo, pag ang putok po, Attorney Ed, yung putok, you disagree. Yung patok, you agree.
11: Ah, kala so, ko yung dating senador na kakilala ko, may putok yun. Mayroon na pag-usapan. Off the air, ikikwento ko sa inyo. Ako, hindi ko kinaya, Attorney
9: Jess. Yung putok, you don't agree.
10: So you have to show it like that.
11: Pagkapatok,
9: you agree.
11: Positive. Okay.
9: So you will comment on each of the headlines for the week. So we'll go on to the number one headline.
5: Headline number one. Senator Gatchalian, kinilalang Senate President ng Malacanang. Ang Supreme Court naman, dinismiss ang petisyong kilalanin ng unang session nito. Ang nakalilitong pwesto at sino ang may hawak nito? Senate Presidency, patok o putok?
9: Pero before we go to that patok o putok, si Senator Sherwin Gatchalian, di ba, girlfriend niya dati si Bianca Manalo? Eh, bakit ngayon parang love, wala silang love life ngayon dahil may dinidinay ngayon si Bianca Manalo, di ba?
4: Pareho silang single ngayon.
9: Oo. Kaya, happy, dapat silang pareho.
4: Oy, malayo pa naman ang Valentine's.
9: Oo, wala muna tayong deny.
4: Independence Day ngayon.
9: Oo, yeah, so, Independence Day silang dalawa.
4: Malaya sila sa pag-ibig.
9: So, pwede silang mag-deny muna. Anyway. Professor, Doktora Carita Carlos, yung nabanggit ko kanina, yung away sa Senado na yan, yung Cayetano Block, Gatchalian Block, ano po ba epekto nito sa ating bansa natin, sa ating kalayaan? Patok ba to o putok sa inyo?
10: Yeah, I think it would be the blue. Itong patok. Mainly because it's something that should really concern us. That yung parang musical chairs nila. And I think Marichu, Ed and Jess, it's all because the political party system is broken and therefore every position of every senator would be their own individual decision, meaning it is not a party line. But if it were a party line, I don't think what is happening right now in the Senate will happen. And one of the pluses here would be that this will be really an opportunity to push the parliamentary system. If you have a parliamentary system, the kind of thing that is happening in the Senate right now, which is so unacceptable, will not happen.
9: Pero I sense na parang chacha na yung tinutumbok mo. Pero mamaya, pagpatuloy mo yan, Professor.

0: nag-isip na ako ano pa, pa-opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandiyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko.
1: Oh.
0: Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent.

0: Nag-isip na ako, ano pa, pa-opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko. Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent.

0: po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
1: Sisipot daw si Senador Joel Villanueva sa special session ng Senado. Siya kaya

Gridlock. Laban hindi lapastangan. Grupong Atom pumalag sa L-sign ni Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid ni Rene Baterbonya binigyan ng full scholarship ng Ateneo. Nagpakilala namang asawa ni Coach Tab Baldwin, posible raw hingan ng sworn affidavit. Exclusive! Defense Secretary Gibot Yudoro, kakasuhan umano ng perjury dahil sa maling declaration sa passport renewal. History made! New York Knicks nagkampyon matapos ang higit limang dekada. Jordan Clarkson, unang Gilas player na nakasungkit ng NBA title.

0: Handa raw si Senador Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Hindi raw ito tungkol sa alyansa, kundi sa pagtupad sa tungkulin bilang mga lingkod bayan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Binasag ni Senator Joel Villanueva ang katahimikan matapos ang sunod-sunod na hamon ngayon sa Senado. Sisipot daw siya sakaling ipatawag ng Pangulo ang special session sa gitna ng break ng Kongreso at Senate gridlock sa pagitan ni Senators Alan Peter Cayetano at Win Gatchalian. Ani Villanueva, may mga tungkulin sila bilang mga mambabatas. Titiyakin daw niyang may sapat na pondo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at makikiisa siya sa pagpasa ng mga panukalang naiwan bago mag-break ang Kongreso. Naiwan din ang confirmation of appointment ng ilang mula sa sandatahang lakas at dapat isabay din daw ito.
1: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan.
2: Unang nag-no-show ang Cayetano Block sa Senate session ng dalawang araw, pero winakasan ito ng Gatchalian Camp noong June 3, matapos sumulpot si Senator Cheese Escudero na kalaunay naging dahilan para magdeklara ng quorum na 12. Hindi man nakaabot sa 13 votes para makaluklok ng Senate President, dito na nabakante ang posisyon ni Cayetano bilang Senate Chief at kalaunay naghalal kay Gatchalian bilang Acting SP. Kapag sumipot si Villanueva kasama ang 12-member majority block sa special session, posibleng makakuha na ng numero si Gatchalian para maging opisyal na Senate President. Gaya ni Escudero, nahaharap din si Villanueva sa mga akusasyong bahagi raw siya ng kickback scheme sa flood control scandal.
1: Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan.
2: Klaro raw para kay Villanueva na hindi ito panahon para sa kampihan. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, hindi lang daw dapat si Senador Joel Villanueva kundi lahat ng senador ay dapat dumalo sakaling ipatawag ang special session. Sa isang panayam, iginit ni Lacson ang pagka-delay sa confirmation ng limang general dahil sa Senate gridlock. Hanga naman daw siya kay Villanueva na itinuturing na sagrado ang pag-attend sa sesyon. Sa ngayon, wala pa raw silang impormasyon kung magkakaroon nito.
3: Laban, hindi lapastangan. Yan daw ang ibig sabihin ng L-sign ni late Senator Ninoy Aquino. Giit ng grupong Atom de Lulu si Senator Alan Peter Cayetano sa paggamit ng simbolo. Nagbabalik si Hannity para sa detalye.

0: Delulu o Delusion kung tawagin ng August 21 Movement o ATOM ang pag-uugnay ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanilang Senate struggle sa pakikibaka ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa Marcos dictatorship. Pagbatikos ng ATOM, ang pakikibaka raw ni Ninoy ay laban sa pasismo, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Mga katangiang anilay makikita raw sa mga kaalyado ng kampo ni Cayetano. Sabi ng grupo, this was the very nature of evil which Ninoy fought against. Muli kasing binuhay ni Cayetano ang laban sign sa kanyang Independence Day livestream. Panawagan ng ATOM, bumaba na lang daw siya sa pwesto bilang senador. Sa termino ni Cayetano bilang Senate Chief, nangyari ang barilan sa Senado na kalaunay humantong sa paglabas ng Senate premises ni Senador Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Cayetano. Sa isang hiwalay na pahayag, iginiit niyang walang sino mang may monopolyo sa pangalan ni Ninoy Aquino. Anya, hindi raw siya naghahambing ng sarili sa bayani ng EDSA. Ang kanyang iniuugnay sa sarili ay ang mga prinsipyong pinaglaban umano ni Ninoy, Rizal at Bonifacio. Para kay Cayetano, ang tanong ay hindi kung sino ang may karapatang gamitin ang pangalan ni Ninoy, kundi kung sino ang handa pa rin ipaglaban ang katotohanan. Ang Cayetano Camp umano ay patuloy na lumalaban sa imbestigasyon sa flood control scandal at sa kanilang panawagan para sa isang malayang Senado. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Nangangamba ang Cayetano Block sa posibleng pag-aksyon ng Korte Suprema sakaling iakyat nila ang issue ng Senate leadership. Napipinto na raw kasi ang pagre-retiro ng punong mahistrado at ang Balacanang ang pipili ng kapalit nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
2: Nanindigan si Sen. Vedante Marcoleta, tanging ang Korte Suprema lang ang magtutuldok saan niya'y nagpapatuloy na power struggle sa Senado. Kasunod ito ng pagbasura ng kataas-taasang hukuman sa petisyon ng isang school teacher para sa quorum sa Senado noong June 3. Pero hindi kasi tinalakay sa pasya ng SC ang merito ng petisyon dahil tanging sa legal standing ng petitioner nakabase ang pagbasura sa petisyon. Sabi ni Marcoleta, maari naman sanang isinama na ng mga mahistrado ang pagtalakay sa merito ng petisyon sa ngalan ng transcendental nature ng SC. Nanindigan si Marcoleta na hindi sapat ang pagkilala ng liderato ng House of Representatives maging ng Malacanang sa liderato ni Senator Win Gatchalian dahil Korte Suprema niya ang final arbiter. Kaya sabi ni Marcoleta, maaring gawin ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang dumulog sa kataas-taasang hukuman. Pero may nakikita si Marcoleta na maaring maging balakid kung maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema para humiling ng temporary restraining order o kaya ay status quo ante order. Anya, nakatakda ng magretiro sa Nobyembre 6 si Chief Justice Alexander Gismundo. 10 sa kasalukuyang nakaupong mahistrado ng SC ang nagpahayagan niya ng pagnanais na maging sunod na Chief Justice. Ang nasabing sitwasyon, posible raw maglagay sa alanganing sitwasyon sa anumang petisyon na ihahain kaugnay ng power struggle sa Senado dahil ang Pangulo ng Pilipinas ang pipili ng ipapalit na Chief Justice. Paliwanag ni Marcoleta, anumang desisyon ng mga mahistrado na taliwas sa inihayag na ng Malacanang na pagsuporta kay Gatchalian ay maglalagay sa hindi paborabling sitwasyon sa mga mahistradong nag-a-apply na maging Chief Justice. Samantala, question din ni Marcoleta ang pag-amyenda sa impeachment rules. Sabi ng senador, dapat isagawa ang pag-amyenda kapag nakakonvene ang Senado bilang impeachment court at hindi bilang isang legislative body. Inamyendahan ang impeachment rules noong June 3, huling araw ng first regular session ng 20th Congress, kung saan naaprobahan ang probisyon na maaring maging presiding officer ng impeachment court kahit hindi Senate President basta't ibinoto ng mayorya ng mga senador. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
3: Nabulgar daw ang mahinang political party system sa bansa sa gitna ng gridlock sa Senado ayon kay political analyst Dr. Clarita Carlos. Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ng dati ring National Security Advisor na nagpapahina ito sa tiwala ng publiko sa gobyerno.
4: All because the political party system is broken and therefore every position of every senator would be their own individual decision, meaning it is not a party line. But if it were a party line, I don't think what is happening right now in the Senate will happen. And

0: One of the pluses here would be that this will be really an opportunity to push the parliamentary system.
1: Sa kabila ng ingay politika, hinimok ni Carlos ang mga Pilipino, partikular ang mga Gen Z, na huwag mawalan ng pag-asa.
0: Palaging sinasabi ko sa kanila, no, please continue to hope kasi ilang hininga na lang, 2028 na. And you people, sabi ko, you will decide the face of our politics, the Gen Z, isn't
2: yes,
0: it? Because
2: yes.
0: They constitute the bulk of the voters. But if they don't go to the polls, wala silang karapatan na magreklamo.
3: Panahon na raw para tanggapin ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang pagkatalo bilang Senate President. Bagamat may halo raw kasing politika ang pagkilala sa liderato ni Senator Sherwin Gatchalian, malabnaw din talaga ang suporta sa kanya ng ibang kasamahan.
4: Allow me to greet, first of all, the House Speaker, Faustino D. III, Senate President Pro Tem, Sherwin Gatchalian.
5: Senate President Pro Tem, Sherwin Gatchalian.
3: Ang dalawang beses na pagbanggit na ito ni Pangulong Bongbong Marcos on Independence Day, the first time since Malacanang acknowledged Senator Sherwin Gatchalian as Senate President Pro Tempore, nararapat lang daw na kilos ng ehekutibo. Ayon kay Professor Lester Balmatero, Senior Lecturer sa UP Diliman, it's about time PBBM publicly legitimizes the new majority para daw sa stability ng Senado. May politika nga ba sa recognition na ito o kumikilos lamang ang Pangulo para umusad na ang Senado mula sa gridlock sa pagitan ng bagong mayorya at minorya?
6: I think both eh. Kasi kapag hindi nag-work ang Senado, talo not just the Congress but also the executive. Kasi hindi niya mag-forward yung mga priority bills ng presidente. But syempre, meron ding politika dyan, no? Tinitingnan natin na yung pag-legitimize ng presidente kay Senator Gatchalian, it's not just about, you know, passing laws and all, but the politics. Yung politics also, particularly doon sa impeachment case, no, ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung sino yung presiding officer, medyo malaki yung power na, no.
3: Ngayong si Gatchalian daw ang kinikilala ng House of Representatives na co-equal chamber ng Senado, isa na lang daw ang nakikitang payo ng eksperto para kay Senador Alan Peter Cayetano.
6: I think it's about time for Senator Alan Peter Cayetano to accept defeat. No. Tingin ko the only way kasi at this point ang naisip ko na lang is actually for him to go to Supreme Court and intervene, no? Kasi all other institutions, sabihin na lang natin na natalo na siya, no? Kumbaga hindi na siya nire-recognize all other important institutions.
3: Nakukulangan din daw si Balmatero sa suporta ng buong Duterte bloc para kay Cayetano, kaya tila lumalabnaw daw ang lakas ng senador kung ikukumpara sa suportang nakukuha ni Gatchalian. Challenge naman daw kay Gatchalian ang sugpuin ng naratibong kamay ng Malacanang ang kumikilos sa likod ng kanyang liderato. Matatanda ang noong June 3 kung kailan naganap ang kontrobersyal na quorum. Nag-anunsyo ng recognition ng palasyo isang oras lang matapos ihalal bilang Senate President Pro Tempore si Gatchalian.
6: Independent minds pa rin naman itong mga senador na ito. Pero to say completely na rubber stamp yung ginawa is also wrong, no, to say. But to, parang sabihin natin may support yung Malacanang to certain individuals or certain senators, obviously meron.
3: Now, less than 2 years for the president in an impeachment trial for the vice, na kanino kaya ang bola para sa 2028? Ayon kay Balmatero, kung surveys ang basihan, malakas pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero hindi maikakaila na malaki ang pagkakaiba ng bise sa kanyang abang si FVRRD na kahit anong isyo raw ang kaharapin ay mataas ang ratings. Gumagalaw daw ang numero ni VP Sara depende sa kritisismo, kaya bagaman malaking parte ang Mindanao sa kanyang voting base, kung mailalabas daw ang bank accounts ng bise sa impeachment trial, inaasahan niyang bababa ang numero nito. Kung tatakbo naman daw si PBBM for a lower position, gaya ng pagkakongresista, mananalo pa rin ito lalo na sa Norte. Pero hindi raw ito immune sa mga kasong maaaring isampa ng mga kritiko pagbaba niya sa pwesto.
7: Independent naman daw talaga ang Senado, pero kailangan din daw nating tanggapin na may mga trabaho talaga ang Kongresong kailangan ng koordinasyon ng palasyo.

0: naging sacrificial lamb umano ng administrasyon si Senator Jinggoy Estrada sa multi-billion peso flood control scandal. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi totoong accountability ang nangyari kundi paggamit sa high-profile scapegoat para pakalmahin ang publiko.
1: That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. Yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay.
0: Target na rin daw at usual suspect kung ituring si Estrada sa tuwing may issue ng korupsyon sa Senado. Bit-bit daw kasi ng kanyang pangalan ang stigma.
2: Nangangamba na raw ang pamilya ni Romeo Romel Babores, isa sa 18 Maleta boys, para sa kanilang kaligtasan matapos siyang tumestigo sa flood control scandal. Hati rin ang opinyon ng ibang malalapit sa kanya kasunod ng kanyang testimonya. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
3: Dito sa Luyahan, Barangay Pasunangas, ang Buanga City, na nirahan noon si Romeo Romel Babores, isa sa tinaguriang 18 Maleta boys ni dating Congressman Saldico at nagkatidumano ng milyon-milyong pisong kickbacks sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Team na kausapin ang pamilya ni Babores pero tumagi silang magbigay ng panayam kaugnay sa kinasasangkutan ng kanilang kaanak. Pero ayon sa daughter-in-law ni Babores, nangangamba na rin sila sa kanilang kaligtasan. Pinayuhan daw sila ng kanyang biyanan na huwag magsalita at umiwas na lang sa mga usaping may kinalaman sa flood control scandal. Sa isang mensahe naman na pinadala ni Babores sa Bilyonaryo News Channel, itinanggi nito na binayaran sila ng milyon-milyong piso para lang magsalita. Gawa-gawa lang daw ito para siraan ang kanilang kredibilidad. Nagulat naman ang ilang kapitbahay nang malamang isa si Babores sa tinaguriang Maleta boys. Tahimik at seryosong tao pero marunong makisama. Yan ang pagkakakilala nila kay Babores.
4: Margada lang. Connected lang. Okay lang, may masin problema pag hindi. Pag-isama man tayo. Smiley, pag-isama. Hindi na lang. Most less, kung ano siya, silensyo. Kung bakit seryoso gali pag hindi.
3: Solong anak si Babores. Dating guro ang nanay at dating sudwalo naman ang kanyang ama. Sa Sambuanga City siya nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo. Pagka-graduate, sumunod ito sa yapak ng kanyang ama. Hati ang opinion ng mga kakilala at kaibigan ni Babores. May kumukwestiyon sa kanyang kredibilidad habang ang ilan naman ay humanga sa kanyang katapangan. Sa kabila nito, umaasa ang pamilya ni Babores na may patutunguhan din ang kanyang sakripisyo. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Sambuanga City.
0: Scholarship para sa mga kapatid ni Rene Baterbonya. Yan ang handog ng Ateneo de Davao University kasunod ang pagpanaw ng student-athlete. Ang nagpakilala

0: University President Padre Caril San Juan, pagkakalooban ng scholarship ang mga kapatid ni Rene hanggang sa kanilang pagtapos sa kolehiyo. Isaan niya sa mga pangarap ni Rene ang mapagtapos ang kanyang mga kapatid at matulungan maiyahon sa hirap ang kanilang pamilya.
1: Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, alam naman natin, kinaan ko kanina, pito po sila, anim niyang kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.
0: Samantala, muling nanawagan ang pamilya ni Baterbonia para sa katotohanan at pananagutan mula sa ADMO. Kabilang sa kanilang kahilingan, ang pagtatalaga ng isang opisyal na direktang makipag-ugnayan sa mga pamilya, pagbibigay ng kalayaan sa mga saksi na makapagsalita paglabas ng isang komprehensibong ulat sa insidente, pagkilala sa responsibilidad ng institusyon at pagpapatuloy ng suporta sa mga naulila. Nagkuminto na rin si Atty. Israelito Torion, opisyal na abogado ng pamilya ni Rene. Sa pahayag naman ng napakinanang asawa ni Coach Tab Baldwin.
2: If true, then of course we will be requesting her sworn testimony so that we can have her affidavit likewise in our case building process.
0: Itinanggi naman niya ang mga paratang na siya ay isang ambulance chaser. Mga kaanak daw mismo ng mga biktima at ilang taong malapit sa mga ito ang umingi ng kanyang tulong legal.
2: The family of Rene Clark Bobet Baterbonia and the family of Divine Adeli has likewise signified their intention to secure likewise our services in order to enforce their rights, no, against any responsible persons for the untimely death of their beloved son.
0: Dagdag pa niya, kabilang din sa mga lumapit sa kanya, ang mga individual na may ugnayan sa Ateneo community. Ngayon ang huling araw para sa mga tagahanga, kaibigan at kaklase ni Rene na masilayan ang kanyang mga labi dito sa Davao City. Dahil bukas, dadali na ito sa Agusan del Sur sa kanyang hometown.
3: Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro Abante.
4: Ilang araw matapos ang trahedya sa Aurora, nagsalita na ang UAAP kaugnay sa pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adeli. Sa isang social media post, nagpahayag ng taus-pusong pakikiramay ang asosasyon sa pamilya at buong Ateneo community. Ipinauubayan na raw nila sa NBI, PNP-CIDG, CHED at Ateneo ang investigasyon dahil sa kasalukuyan ay limitado pa lang ang kumpirmadong impormasyon. Binabantayan raw nila ang developments na kalaunan ay isa sa ilalim sa masusing pag-aaral ng Rules and Disciplinary Committee ng pitong iba pang member schools. Muling iginiit ng UAAP na prioridad nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga student-athlete kasabay ng planong pagpapatibay ng mga pulisiya, pagpapalawak ng mental health at support services at pagpapatupad ng kaukulang parusa sa mga lalabag sa protocol at batas.
5: Website ng Kamara na hack. Susunod yan sa Agenda Weekend.
6: The Abante Billionario Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionario News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
7: Thank you for making this possible.
8: Not every day has to be big or extraordinary.
5: Sometimes it is the small choices to try to explore and to listen that makes all the difference.
8: We all started as a beginner.
9: Can you really feel that excitement?
10: Sounds actually nice if you put it together.
11: Flavors are the ones that we want to speak out the most.
12: We may say it this way, everything is choreographed.
13: Moving a little bit of our hips, our body. Yes.
5: And that's why we rampa, to try new things, taste new experiences, and learn from people who inspire us to see the world differently.

0: differently. Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA Guadalupe. Green and go ang mga sasakyan sa magkabilang lane.
1: Iniimbestigahan na ng Makati City Police ang kaso ng robbery sa umano'y 8 million peso worth of valuable items sa Dasmariñas Village. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, inireklamo ni incumbent Palace Social Secretary Bianca Zubel at kanyang live-in partner na si businessman Daniel Tuason na nilooban umano ang kanilang bahay madaling araw noong June 4. Batay sa initial investigation report ng Makati Police bilang sagot sa ulat ng Billionaire.com na bingwit ng suspect ang isang Patek Philippe Royal Oak wristwatch at isang Patek Philippe Aquanaut wristwatch, each amounting to 3 million pesos. Kasama rin sa nakuha ang green Van Cleef earrings na may halagang 200,000 pesos, gold accessories na may estimated value na 1 million pesos, isa pang 1 million peso worth ng pearl necklace at isang aura ring na may halagang 40,000 pesos. Ayon sa report, agad na nakatakas ang suspect matapos habulin ni Natuason at kanilang close-in security. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang isang robbery case kay alias Odie na itinuturong suspect ng dalawang witness. Kasama rin sa investigasyon ang civil liability ng El Tigre Security Investigation Agency, ang security unit ng Dasmariñas Village Association. Simpatya o polisiya? Kilay yan ang katanungan ni Maria Lourdes Sulit matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa na pinagkiitan daw ng benepisyo ng PhilHealth. May sagot na rin ang state insurer. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
2: Nanawagan sa PhilHealth si Maria Lourdes Sulit matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil sa brain hematoma. Sa isang social media post ngayong Biyernes, June 12, dinetalya ni Sulit ang kinahantungan ng kanyang asawa matapos itong tanggihan ng PhilHealth benefits dahil hindi anya umabot ng 24 oras sa pagkaka-ospital nito. Ayon kay Sulit, June 4 nang namaya pa ang kanyang asawang si Marvin na balak sana nilang ilipat sa ibang private hospital para makabawas ng 2 milyon para sa gagawing surgery. Pero nalaman nilang kinailangan ng 1 milyong deposit bago siya operahan. Kaya wala anya silang nagawa kundi hintayin na lang ang pagpanaw ng asawa. Agad na dumulog sa PhilHealth si Sulit para sana'y makakuha ng pinansyal na tulong at may bawas ito sa naging hospital bill nilang umabot sa 200,000 piso. Pero sinabihan anya siya ng tanggapan na hindi eligible ang kanyang asawa. Bagay na kinwestiyon ni Sulit. Nanawagan ito sa state health insurance provider na muling bisitahin at palitan ang naturang polisiya dahil hindi niya ito patas, lalo na para sa mga miyembro nitong naghuhulog ng kontribusyon mula sa pinaghirapang pera. Sa isang pahayag naman ng PhilHealth ngayong araw, sinabi nitong nakipag-ugnayan na sila kay Sulit para makatulong sa naulilang pamilya. Lubos rin anya silang nakikiramay sa pagpanaw ng asawa ni Sulit at nakikipag-ugnayan na sa mga ospital para mas maintindihan ang kabuuang nangyari bilang bahagi anya ng pagpapabuti at pagtugon ng institusyon sa insidente. Nagkomento rin si Senator Bongo sa sinapit ng pamilya. Anya, nakakalungkot at nakakabahala ang kwento ni Sulit. Kaya mahalagang malaman kung bakit hindi kinilala ng PhilHealth ang mga benepisyong dapat matanggap ng namayapang asawa nito. Dagdag pa ng senador, hindi katanggap-tanggap kung naipapatupad pa rin ang 24-hour confinement policy ng PhilHealth dahil inamyenduhan na raw ito ng state health insurance provider. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel.
0: Nabiktima rin ng hacking ang website ng Kamera at ang hackers may iniwan pang mensahe. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Janita Vela.
3: Nahack ang website ng House of Representatives ilang araw lang matapos ma-deface din ang website ng Senate of the Philippines. Naging offline ang website ng HOR. At nang bumalik ito online, nakita ang mensahe ng mga hacker. Corruption is more than stolen money. It is stolen opportunity, stolen justice, and stolen trust. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, walang sensitive o confidential na impormasyon ang nakompromiso. Ang mga apektadong pages daw ay naglalaman lamang ng publicly available information. 3 araw bago ito, isang grupo din ng mga tinatawag na hack activists na nagpapakilala bilang NOLSEC Philippines ay inangkin ang pag-hack ng Senate website. Ang kanilang mensahe, "Every peso lost to corruption is a meal taken from a family, classroom left unfinished, and a future denied." Ayon kay

0: FPJ Party List Representative Brian Paul Yamanzares may pinanggagalingan ang ganitong protesta.
1: Well, it's clear that there are citizens that are unhappy with the current status of government. Otherwise, itong tinatawag natin na hacktivism, hindi mangyayari yan kung hindi naggagalit na yung mga tao.
0: Pero iginiit din ni Po, a violation of government security will always be a violation. At hindi siya magugulat kung dadami pa ang mga ganitong insidente papalapit sa budget season.
1: It's not a priority for the government. Kung titingnan mo yung budget natin para sa cybersecurity across multiple agencies, you'll notice that it's consistently one of the lowest funded items across agencies.
0: Ayon sa kongresista, hindi lang ang government websites ang nanganganib, kundi ang personal na impormasyon ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Para sa Agenda Weekend, Janina Vela, Billionaire News Channel.
3: Salamin umano ng kabiguan ang administrasyon ng pagkatalo ng Pilipinas na makakuha ng puwesto sa UN Security Council. Mariin din daw ang pagtutol ng local at international human rights group sa bid ng bansa dahil sa paglabag natin mismo sa international law.
4: Required two-third majority, 128. Number of votes obtained, Kyrgyzstan, 142. Philippines, 49.
5: Matapos matalo ng Pilipinas sa kampanya nito for a non-permanent seat at the UN Security Council, hinimok ng Confederation of Lawyers in Asia and the Pacific o COLAP ang gobyerno na isulong ang isang pro-people legal order at rebisahin ang mga polisiya nito. Sa isang social media post ni Attorney Christina Conti, sinabi niyang reflection ang pagkatalong ito ng kawalan ng competence at independence ng bansa sa international arena. Una, may imahe umano ang Pilipinas bilang isang U.S. pawn. Bukod sa pagiging largest beneficiary ng U.S. military aid sa Asia, host din daw ang bansa ng military troops, infrastructure, at military exercises. Ngayong abot Japan at Australia na raw ang military expansion ng Amerika, nasa gitna ng anilay looming theater of war ang Pilipinas, lalo na sa harap ng sigalot ng China at Taiwan. Nabanggit din ng grupo ang pagpatay sa 9 na sibilyan sa tinaguriang Toboso Massacre sa Negros bilang isang ehemplo ng kabiguan daw ng pamahalaan na gamitin sa tamang pamamaraan ng anti-insurgency policies nito. Ang hindi rin pagbalik ng Pilipinas sa Rome Statute hanggang ngayon ay malaki rin daw dagok sa bansa ayon sa COLAP. Ilan pa sa kakulungan ng gobyerno para sa COLAP ay ang hindi pagpirma nito sa International Convention on the Protection of All Migrant Workers, bagaman 10% raw ng populasyon ng bansa ay mga migrante. Hindi pa rin daw pumipirma ang bansa sa optional protocol to the Convention Against Torture ng United Nations, kaya panawagan ng grupo, bitawan na ang umano'y repressive policies at isulong ang demokrasyang sumusuporta sa prinsipyo ng United Nations.
3: Marami raw lokal at international human rights group ang tumutol sa kampanyang ito ng Pilipinas sa UNSC dahil sa mga unresolved cases of human rights violation ng bansa. Dapat daw, tugunan muna ito ng gobyerno bago magtangkang lumahok sa konseho.
6: Questionable para sa isang political analyst ang kagustuhan ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. Sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, kinestyon ni former National Security Advisor Clarita Carlos kung ano ang posibleng implikasyon ng pagkabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto. Hindi nakuha ng Pilipinas ang isa sa limang pwesto sa UN Security Council matapos matalo sa Kyrgyzstan.
7: I dismiss that. There's so much brouhaha about that, Marichu. Yeah. Remember, the United Nations is inutile. It's useless. It doesn't solve anything for as long as you have the veto of the big five.
8: Veto powers, okay. China, Russia.
7: And therefore, what's the point of being a non-permanent member of the Security Council? Ano ba, nagpapagwapo ka lang ba dyan?
8: Okay.
7: There's no point.
6: Samantala, nagkomento rin si Carlos sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea.
8: Yeah,
7: this is really along the low politics area, yeah. Marichu. Those are the ones that will matter. The diplomats and the politicians, they will disappear. But the camaraderie, the trust, the confidence built from people-to-people exchanges, those are the ones which will matter.
6: Kaya para kay Carlos, bagamat mahirap, panahon na para paigtingin pa ang anyay low politics exchanges sa pagitan ng dalawang bansa.

0: Sado ng reklamong perjury na isasampa ng nagpakilalang grupo ng aktibong men in uniform laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ito ay dahil umano sa pagsisinungaling ni Teodoro nang mag-apply ng renewal para sa kanyang Philippine passport. Sa mga dokumentong hawak ng Abante, nakasaad sa passport application form ni Teodoro noong 2017 na minarkahan niya ang no box sa tanong kung meron ba siyang foreign passport. Ayon sa grupo, mayroong Maltese passport si Teodoro noong December 22, 2016 at mayroon itong 10-year validity. Nilinaw ng grupo na bagamat may mga aktibong general silang kasama, hindi sila ang grupong nababalita na may planong destabilisasyon sa gobyerno. Sa Pasay raw, isasampa ang reklamo laban kay Teodoro sa loob ng linggong ito. Wala pang pahayag ang kalihim kaugnay nito.
1: Inanunsyo mismo ni dating Governor at Albay Representative Joey Salceda na magkakaroon siya ng mataas na posisyon sa administrasyon. Hindi niya idinetalye kung saan at ano ito at sa mga susunod na araw para malalaman. Pero ayon sa informant ng Billionaire News Channel, posibleng italaga siya bilang Presidential Legislative Liaison Officer o PLLO. Si Salceda ay isang ekonomista at chairman ng Institute for Risk and Strategic Studies.

0: Nanawagan ang ilang PUV drivers ng karagdagang fuel subsidy kasi ngayon Linggo, nagbabadya na naman ang taas presyo ng gasolina. Narito ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
1: Sa kabila ng bahagyang pag-rollback ng presyo ng produktong petrolyo nitong mga nakaraang Linggo, hinaing ng public utility vehicle drivers, hindi pa rin ito sapat para maibsan ang bigat sa kanilang bulsa.
2: Yung sinasabi na 10 piso na inano nila sa fuel subsidy, kasi sa taas ng presyo, pinaglalaruan lang kami sa presyo.
1: Kabilang si Arnel sa target beneficiaries ng fuel subsidy program ng pamahalaan na inilunsad noong Abril. Sa ilalim ng programa, may diskwentong 10 piso ang mga kwalipikadong driver sa kada litro ng diesel. Una na rin iniulat ng Energy Department, umabot na sa 44.6 million pesos ang na-disburse sa ilalim ng programa. Pero nanawagan din ang iba pang PUV drivers and operators. Isama na rin sa inisyatiba ang gasoline-powered vehicles. Sa paparating na Martes, mixed price movements na naman ang aasahan ng mga motorista. Batay sa full week movement ng Mean of Plat Singapore at foreign exchange averages, posibleng mag-rollback ang presyo ng diesel ng higit 3 pesos and 50 centavos kada litro. May posibleng price hike naman ang gasoline. Tinatayang aabot ng 1 piso ang patong dito kada litro. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, bumaba ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates matapos lumuwag ang supply pressures. Inaasahan naman daw mas hihigpit pa ang supply ng gasolina sa Asia dahil sa patuloy na pagbaba ng stocks sa gitna ng mataas na demand. Volatile pa rin ang world oil prices dahil sa mabilis na pagbabago ng geopolitical developments sa Middle East. Sa panayam ng media kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi niyang kailangan maging vigilant dahil posibleng sumirit ulit ang presyo ng petrolyo sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ani Garin, malaking hamon dito ang supply dahil bumabalik na sa dating gawi ang consumption. Kailangan daw bumalik sa pagtitipid. Posible ring higpitan ng ahensya ang pagpapatupad ng oil price hike para mabawasan ang bigat na mga patong para sa mga consumer. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Patuloy ang paglago ng Jeter Auto Philippines sa local car market pero hindi lang vehicle lineup ang pinapalawak nila. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Umaarangkada ang Jeter Auto Philippines sa local car scene, proving that it's one of Billionario Romel Sitin's key players under his motoring empire. Base sa latest data ng Chamber of Automotive Manufacturers as of April, Jeter ang nangungunang brand sa plug-in electric vehicle segment. 3 years on, and the momentum is continuing.
4: In 2023, when we launch Jeter in the Philippines, we want the brand presence and create awareness to our consumers.

0: consumers. But during that year, we were able to made a good retail results that even doubled in the succeeding years. And as of this date, this year, 2026, Jetour Philippines posted 177% growth on year-on-year.
1: Jetour says the T1 model is their biggest growth driver to date, but the company doesn't stop there. Nasa Pilipinas na rin ang Gaia series na premium segment ng Jetour, starting off with the G700 model. At hindi lang yan ang pinakabagong addition sa Jetour family. Celebrities Luis Manzano and his wife Jessie Menjola were introduced as the brand's newest faces at the 10th Philippine International Motor Show.
2: It's perfect for the young family, for the starting family. Sabi mo nga, there are so many brands out there, pero para sa akin, something that sings to you in terms of efficiency, in terms of safety for the family.
3: I know these are trying times, but it's very important to have options, and Jetour gives us that option. And for us, our growing family, you know, aside from the safety features.
2: And the value for money.
3: Exactly.
2: Sobra.
1: With good results showing, kaabang-abang ang pagpasok ng Jetour sa pickup at subcompact SUV segments na mangyayari raw bago matapos ang taon. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
4: Umabot na nga sa mahigit $1 trillion ang net worth ni Elon Musk matapos ang initial public offering ng kanyang kumpanyang SpaceX. Sana all, sabi ng marami, pero ang tanong, gaano ba talaga kalaki ang $1 trillion? Maaaring beyond imagination na para sa marami sa atin ang $1 trillion, pero kung ihahambing ang net worth ni Elon Musk ay hindi nalalayo sa buong ekonomiya ng oil-rich Saudi Arabia at mas malaki pa sa global financial hub na Switzerland noong 2024. At higit doble naman ito kung ikukumpara sa GDP o gross domestic product ng Pilipinas na nasa higit $416 billion lamang. Kung gagamit tayo ng exchange rate na 60 pesos kada dolyar, ang $1 trillion ay katumbas ng 60 trillion pesos. Ang yaman ni Musk, 56 times ang net worth ng pinakamayamang Pilipino na si Enrique Razon na nasa $18 billion according to Forbes. Kahit ang Pangulo ng Pilipinas na kumikita ng mahigit 423,000 pesos kada buwan, kailangan magtrabaho ng higit 11 million years para kumita ng katumbas ng $1 trillion. Eh ano pa kung minimum wage worker ka dito sa Metro Manila na ang daily wage ay 695 pesos at nagtatrabaho ka ng 5 araw kada linggo. Para kumita ng katumbas ng $1 trillion, aabutin ng halos 332 million years. Ang net worth ni Musk, kaya na rin ponduhan ang budget ng gobyerno ng Pilipinas sa loob ng 9 taon. Nalula kayo sa mga numero, ano? Ipinapakita lamang nito na ang $1 trillion ay hindi na simpleng sukatan ng personal na yaman. Ito ay halaga na maihahambing sa ekonomiya ng mga bansa sa kinikita ng milyon-milyong manggagawa at sa mga numerong halos imposibleng maabot in a lifetime.
5: Malapit na umanong magkasundo ang Estados Unidos at Iran matapos ang higit 3 buwan na bakbakan. Inaasahan ng US at Pakistan ang posibleng paglagda sa isang framework agreement ngayong araw. Gayunpaman, iginiit ng Iran na hindi pa ito pinal at posibleng magtagal pa ng ilang araw bago ang pinal na desisyon. Nananatili umano ang pag-review ng Tehran sa mga political, legal at technical aspects ng kasunduan.
4: Sensitibong balita po, patay ang isang babae sa Brazil matapos umanong ihagis para sa isang bungee jumping activity ng walang safety rope. Makikita sa video na ang biktima nang galing mula sa taas ng halos 130 feet. Ayon sa mga saksi, nalimutan umano ng mga empleyado na ikabit ang safety rope bago ang pagtalon. Sa ngayon, 6 na katao ang nasa kustodiya ng mga otoridad habang gumugulong ang imbestigasyon. History made para kay Jordan Clarkson bilang kauna-unang Filipino-American na nagkampyon sa NBA. Wagi ang New York Knicks matapos ang higit 5 dekada Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez ng Abante.
6: Kasaysayan ang naitala ni Jordan Clarkson matapos magambag sa New York Knicks para makamit ang kanilang unang NBA championship sa loob ng 53 taon. Tinapos ng Knicks ang serye kontra San Antonio Spurs sa score na 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals. Dahil sa tagumpay, naging kauna-una ang Filipino-American player si Clarkson na nagkampiyon sa NBA. Isang malaking karangalan ito hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa mga Pilipinong sumusupaypay sa kanyang karera sa loob at labas ng palisa. Sa mga nagdaang taon, nagsilbing mukha ng Philippine basketball si Clarkson sa international stage bilang miyembro ng Dilas Pilipinas. Ilang beses na rin niyang inirepresenta ang bansa sa mga malalaking kompetisyon kabilang ang FIBA World Cup at Asian Games. Pagamat si Jalen Bronson ang naging bayani ng Knicks sa title clinching game, matapos umiscore ng 45 points at hirangin na Finals MVP, hindi maikakaila ang ambag ni Clarkson sa kabuuan ng championship campaign ng New York. Naging mahalagang bahagi siya ng rotation ng Knicks sa kanilang malalim na playoff run na nagwakas sa mahigit 5 dekadang paghihintay ng prangkisa para sa isa pang kampiyonato. Ngayon, bukod sa pagiging isa sa pinakakilalang PLM player sa NBA, mayroon ang championship ring si Clarkson na may daragdag sa kanyang impresibong resume. At para sa maraming Filipino basketball fans, isa itong kasaysayan kung saan umapante ang tugong Pinoy sa pinakamalaking etablado ng basketball sa mundo. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Abante.
4: Napatalon at napasigaw sa tuwa ang American singer na si Jennifer Lopez matapos ang historic win ng New York Knicks sa NBA. Sa isang emotional post, sinabi ni J-Lo na isa siya sa fans that was waiting patiently for this day for years. Nagpasalamat din ito sa unity na hatid ng tagumpay ng team para sa mga taga-New York. Mahigit 5 dekada na ang huling NBA championship ng Knicks, kaya't historic ang kanilang pagbabalik korona.
5: Blackpink Lisa trending after ang performance sa FIFA World Cup. Cat's Eye Sophia na-meet din si Hollywood actor Tom Cruise. Susunod yan sa Agenda Weekend.
7: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
8: Celebrate diversity. Honor identity. Stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward. For everyone that fought for acceptance and understanding. Inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month, Billionario News Channel.
4: Traffic check ulit tayo ngayong Linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lane. Going strong ang Gilas Pilipinas Youth matapos lampasuhin ng Malaysia sa semifinals ng Siaba Qualifiers. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
9: Isang panalo na lang ang kailangan ng Gilas Pilipinas Youth para makabalik sa FIBA Under 18 Asia Cup matapos itong tambakan ang Malaysia sa semifinals ng Siaba Qualifiers. Nilampaso ng Gilas Boys nang kanilang dominahin ang Malaysia 130-54 para mapanatiling perpekto ang kanilang kampanya sa torneo na ginaganap sa Chan Ka Pho Gymnasium sa Thailand. Mula sa opening quarter ay kontrolado na ng mga Pinoy ang laban matapos agad magtayo ng 21 points na bentahe, 32-11. Lalong lumaki ang kanilang kalamangan sa ikatlong yugto kung saan nilimitahan nila ang Malaysia sa 14 points habang umiscore ng 35. Pinangunahan ni Prince Carino ang opensiba ng pambansang koponan sa kanyang impresibong 21 points mula sa perpektong 10 out of 10 shooting kasabay ng 4 rebounds, 1 assist at 1 block. Nagbigay rin ng malaking ambag si John Bennett Kagurungan na may 20 26 points, habang nagdala naman

0: Joaquinto Vera ng 15 points, 7 rebounds and 3 assists. Sa panalong ito, umabante ang Gilas Pilipinas Youth sa finals kung saan haharapin nila ang Thailand para sa kampiyonato mamayang alas 7 ng gabi oras sa Pilipinas at para makuha ang inaasam na pwesto sa FIBA Under 18 Asia Cup na gaganapin sa India. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
1: Hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide din ang selebrasyon ng 128th Philippine Independence Day. Sa France, itinampok ang mga talento at pagkaing tatak Pilipino. Yan ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
2: Kasama ng ilang celebrities ang buong Pilipino community sa Embahada ng Pilipinas sa France sa pagdiriwang ng 128th taong anibersaryo ng ating kasarinlan. Ginanap ang Philippine Independence Day sa Salle de Fête ng 16th District Municipality ng Paris. Pinangunahan ni Ambassador Eddie De Vega, sampu ng kawanin ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa France, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati, nagbaliktanaw si De Vega sa mga bayaning nagtanggol para sa kalayaan ng bawat Pilipino. Nagbigay pugay din siya sa mga OFW na nagtatrabaho sa France bilang mga bagong bayani.
3: I wish to pay tribute to all Filipinos in France. Kayo po, our workers, professionals, entrepreneurs, artists, students, scientists, researchers. I always say this, kayo po, but you are the real ambassadors because your achievements, your daily interactions help shape how France and the world sees the Philippines.
2: Ipinagmalaki din ni Ambassador De Vega ang kauna-unahang Pilipina na ginawaran ng pinakamataas na karangalan ni France President Emmanuel Macron.
4: It's because today is Independence Day. Sometimes we put a lot of limits on what we think that we can do. And I think the message for Independence Day is freedom, not just from like political freedom, the way we think about it when we think about Independence Day, but freedom from inherited narratives, freedom from inherited limits, freedom to imagine things as much bigger than, you know, they normally are.
2: Isa sa mga highlights ng programa ang pagtatanghal ng mga awiting kundiman ng mga awit na nakabase sa Europa. Present din sa event ang celebrity couple na sina Dr. Becky Bello at Haydin Ko.
5: I love my country so much and I'm still very proud of it. I know Filipinos are wonderful individually. I know all of you. Sana each of us will do our best to help our country na lang in our sphere of influence so that we can make bangon and show the world that we are really great.
2: Sa pagtatapos ng programa, pinagsaluhan ng lahat ang mga tradisyonal na putahing Pinoy na inihanda ng imbahada. Kaalinsabay ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang din ng Igorot in France Association ang 14th na taong anibersaryo ng kanilang asosasyon, kung saan ipinakita nila ang ganda at yaman ng 7 probinsya ng Cordillera.
6: This is the 14th anniversary celebration of Igorot in France Association to present the different cultures of the 7 provinces of Cordillera.
2: Sa paggunita ng Philippine Independence Day dito, muling nabuhay ang pag-asa ng bawat OFW na kaya natin ipagtanggol ang ating soberanya laban sa mga dayuhang nagtatangka manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
7: Bukod sa Europa, abot din sa Middle East ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Bida sa pagdiriwang ang ambag ng mga overseas Filipino workers sa rehiyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni UAE correspondent Camila Iman.
8: Dinagsa ng humigit-kumulang sa 70,000 OFWs ang 128th Philippine Independence Day celebration sa Dubai at Kuwait. Hindi magkamayaw sa dami ng mga taong dumalo at nakisaya sa selebrasyon sa Dubai World Trade Center. Inorganisa ito ng Filipino Social Club Dubai at dinaluhan ng mga opisyales ng Department of Migrant Workers o DMW, mga kawani ng Philippine Embassy at Consulate General sa UAE na pinangungunahan ni His Excellency Ambassador Alfonso Ver. Dumalo rin sa okasyon ang ilang dignitaries mula sa Dubai government. Maging sa State of Kuwait, ipinagdiwang ng mga OFWs ang Philippine Independence Day na pinangungunahan naman ng mga opisyales ng Philippine Embassy Kuwait.
9: Mga kababayan, Happy Independence Day po! Maligayang araw ng kasarinlan para sa ating lahat ng mga Pilipino dito sa Kuwait at kung saan man sa mundo. Ngayon po ay sineselebrate natin ang ating Araw ng Kalayaan. Kaya makikita niyo po napaka-festive ng atmosphere dito sa Kuwait. Napakaraming Pilipino ang nagpakita ng kanilang patriotism para sa araw na ito.
8: Sa magkahiwalay na bansa, iisa ang ipinagdiriwang na nagpapakita ng matibay na patunay sa katatagan, makulay na kultura at economic contribution ng mga OFW sa Middle East. Pero sa kabila ng selebrasyon, may mensahe ang ilang OFW.
10: Bilang isa sa mga Gawad Pinoy Awardees, sa totoo lang po ramdam namin yung kalayaan na meron kami dito sa ibang bansa. Nawa ay ang kalayaan na nararamdaman namin ay maramdaman din ng mga bawat Pilipino sa Pilipinas ngayon sa gulo ng sitwasyon ng ating bansa, sa politika, sa kahirapang nararanasan ng bawat Pilipino na naroroon. Nawa ay bigyan nyo ng kalayaan ang bawat isa, ang bawat Pilipinos na nakaharap sa hirap ng sitwasyon dahil sa politika.
11: These celebrations reminds the sacrifices and the integrity and of course the patriotism of our heroes.
12: Ang mensahe ko lang po sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na po sa government natin sa Pilipinas, sana kapayapaan po.
13: Kami pong mga OFW ay dapat talagang alagaan, no? And andito kami ngayon, libong-libo nagse-celebrate ng Philippine Independence Day. Maraming salamat sa inyong pakalaga sa OFW.
8: Samantala, nag-iwan din ng mensahe si DMW Secretary Hans Leo Caknac para sa mga OFW.
14: Nandito kami para ibahagi yung aming programa, naninindigan kami para sa kalayaan at kasarinlan ng ating mga bagong bayani.
8: Kaling sa bahay ng paggunita sa 128th Philippine Independence Day, the UAE joins the celebration by lighting up the Philippine flag at the two of their iconic buildings, the Burj Khalifa in Dubai and the ADNOC headquarters in Abu Dhabi on June 12, 2026.
15: Malaki ang pasasalamat at respeto ng mga OFW sa mga nagdaang bayaning nagbuwis buhay para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon at umaasang matatamasa pa ito sa mga darating pang henerasyon. Para sa Agenda Weekend, Camila Iman, Billionario News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
7: Arestado si Cleveland Cavaliers point guard James Harden dahil sa kasong unlawful carrying of a weapon in a motor vehicle. Ayon sa Harris County District Clerk's Office, Harden was released after paying $100 bond at may court scheduled for June 22. Sa side naman ng Cavaliers, they are in contact daw with Harden and will just continue to monitor further developments. Ayon naman sa ilang source, this could complicate Harden's contract with the Cleaves. May hanggang June 29 si Harden para magdesisyon sa kanyang $42 million player option.
1: Lisa Manoban continues to make waves on the global stage matapos ang kanyang performance sa opening ceremony ng FIFA World Cup. Held at the SoFi Stadium in Los Angeles, trending ang stable live vocals at powerful stage presence ng Blackpink member. Kasama niya sa performance ang Brazilian singer na si Anita at Nigerian artist Rema. Kinanta nila ang goals mula sa official album ng tournament. Another special FIFA moment, Filipina Cat's Eye member Sofia La Forteza meets Hollywood star Tom Cruise. Sa IG story ng ama ni Sofia na si Chef Godfrey La Forteza, ibinahagi nito na personal daw na nilapitan ni Tom Cruise ang kanyang anak. Sinabi rin umano ni Cruise na he watches and admires the hard work and dedication of the girls of Cat's Eye. Isa ito sa mga special moments sa gitna ng FIFA World Cup festivities.
7: Sing init ng pagtanggap sa Billionaire Luciano North America Caravan sa San Francisco ang reception ng Filipino community sa Las Vegas, Nevada. Sabay ng 128th Philippine Independence Celebration ang formal na pagbubukas ng pinakaunang Filipino-American Heritage Museum. Tampok ang kultura at tradisyong Pinoy. Pinangunahan ni BNC Agenda Anchor Corina Sanchez Rojas ang ribbon cutting at grand opening ng museum.
16: Nagbubulag din po kami sa ganda ng pakikisama po sa amin mula nang dumating kami dito sa San Francisco. Our tagline at Billionaire News Channel is bold, brave, and beyond. Bold in our delivery, brave in our pursuit of the truth, and beyond because, well, we're here, and because the Filipino story is no longer confined to our 7,000 plus islands. It is a global story.
7: Sinundan ito ng isang press conference sa pagsasanib puwersa ng Global Pinoy Network Kapitbahay at Billionaire News Channel. Naging makabuluhan ng usapan na sumentro sa paghahatid ng BNC ng mga kwentong mula sa North America pabalik sa bansa at paglalahad ng mga kwento sa Amerika patungo sa mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Siyempre, hindi kumpleto ang Pinoy Gathering kung walang salo-salo at special number na kantahan at sayawan, kumustahan at sandaling kwentuhan sa mga kababayan. Well, congratulations sa Billionaire News Channel, yes, sa kanilang matagumpay na North America Caravan.
1: Truly a growing family. At kung mapapansin niyo po, marami ng correspondents ng BNC various countries. So, tutok lang po kayo sa aming channel for updates and further information.
7: At syempre, nakatutok tayo sa pasalubong ni Corina,
1: yes,
7: at ni Kiko
1: from Las Vegas. Last leg po ito ng North America Tour ng BNC. At yan ang ating agenda weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
7: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
1: And this folks is back. For months, the country has been hearing allegations of flood control kickbacks, cash-filled suitcases, given to government officials by the so-called 18 Maleta Boys.
2: The NBI has released statements that some of these former Marine officers may have been paid, apparently by our controversial former spokes, to give his side of the issues and allegations is my former boss and former Congressman, Mike Defensor. Welcome
3: yes.
2: back.
3: Thank you.
2: Welcome back, Mike.
3: Secretary, magandang umaga sa inyo. Actually, si Relly naman was the that time deputy chief of staff, no?
2: Yeah.
3: And then eventually became the spokesperson.
2: Okay,
3: so talagang
2: yeah.
3: transition din kami, but Relly and I worked nung, even when you were mayor
2: yeah.
3: of
2: Beverly. Sabay kayo, nung Spice Boys, kayo kasama niyo si Manong Rico, may dad.
3: Yes, tama.
1: Yeah. So about this, well, ngayon ginagamit na yung term na Maleta Boys, but mm-hmm. online you'd still hear the
3: Brave 18.
1: No, 18
3: yeah,
1: Brave 18, 18 ex-Marines,
3: yes.
1: ganyan. So paano nyo nakuha? How did you get to know them? How did you find out about them?
3: Actually, it started with, again, Sergeant Gotesa.
1: Okay, yes.
3: Sergeant Gotesa, and nagsalita na siya, I supported him. Actually, hindi ko naman sinuport kasi siya, ako lang yung nagpakilala kay mm-hmm. Senator Marcoleta.
1: Oh, okay.
3: So even at that time, I was not involved.
1: Mm-hmm.
3: And then all of a sudden, naawa ako dun sa tao kasi tinitira nila mm-hmm. and they were also hitting me about it. So I had to fight back. I had to speak out na magsalita tungkol dun sa issue about Gotesa.
1: Mm-hmm.
3: Kasi si Gotesa, honest to goodness, na alam niya yung nangyari.
1: Okay.
3: At gusto lang niya makatulong. Tinanong ko nga siya, bakit ka nagsasalita? Kasi nagpakilala niya sa akin, taga-UP.
1: Mm-hmm.
3: Nakaibigan ko rin. Ang sabi niya, kasi sir, ang nakita ho namin yung pagbabaha, taga-Bicol mm-hmm. siya, maraming mga, yung isa daw na kasama niya sundalo, taga-Bicol din, yung bahay nawala.
1: Mm-hmm.
3: Tapos maraming kabuhayan nawala sa mga kababayan niya. And gusto niya magsalita tungkol doon sa nangyayari.
1: Mm-hmm.
3: And then, nung ginagawa kay Gutese, yung biglang nawala. From protection, kasi wala naman kaming direct communication ni Sergeant Gotesa, to detention. Doon talaga nagulat na ako. Sabi ko, anong ginagawa nitong gobyerno? Bakit ganun?
1: Okay.
3: That time, I thought, no, in fact, one of the provisions of the affidavit na Gotesa signed, sabi niya, I'm seeking protective custody of the Senate. But
1: okay,
3: eventually,
1: yeah.
3: nung hearing, sabi niya, wag na, okay na po ako. Kaya na ho namin kasi may grupo siya, yung
1: okay,
3: kanyang mga kaklase, that will protect him. And doon nga yung nakakalungkot. From protection, naging detention. And then, noong sometime December, yun na, narinig ko na yung mga sundalo. Maraming mga retired officials ang kumakausap sa kanila. Maraming mga ano ba to, pag-uusap tungkol
1: mm-hmm.
3: dito.
1: Okay.
3: Tapos eventually, nung bago sila lumabas in sometime March, that's when they started talking to me, yung si Attorney Baligod.
1: Okay.
3: Sabi niya, nakakausap ko na and may mga binabanggit na sila.
1: Mm-hmm.
3: So sabi ko kay Attorney Baligod kung ano yung matutulong ko.
1: Mm-hmm.
3: Hindi pwedeng mangyari yung nangyari kay Sergeant Orly Gotesa.
1: Okay.
3: Hindi ako papayag na itong mga nagsasalitang sundalo ay gigipitin ng ganon. Kasi ang feeling ko, pati yung kay Sergeant Gotesa, may personal na stake ako doon.
1: Okay.
3: May yung konsensya ko na, ano ba itong nangyari? Itong tao, walang kalaban-laban, nagsalita lang, sundalo, mahal niya yung bansa, gusto niya ipakita ko ang nangyari. Pagkatapos all of a sudden, makukulong. Tinatakot yung pamilya, tinatakot si Gotesa. So, yun din yung naging role ko sa 18 Marines. That I will support them, assist them in whatever way I can, nang hindi sila maipit ng katulad na nangyari kay Sergeant Orly Gotesa.
1: So wait, I just want to know. Mm-hmm. Si Sergeant Gotesa is in the Philippines under detention. Saan siya nakadetain?
3: Actually, alam mo, Attorney Tixin, already, a month ago, may balita kami na pinatay siya.
1: Yikes.
3: Pinatay siya. So, pinapacheck ko, pinapatanong ko. Kasi nga, wala akong direct contact sa kanya eh.
2: And the family also, Sek? Wala kayong
3: wala
2: contact?
3: Wala eh. Walang direct. Mm-hmm. It's only dun sa mga mista niya, yung mga kasamahan niya, ang nagbabalita sa akin. But fortunately, 2 weeks ago, ang binanggit sa akin, pinapasabi daw ni Sergeant Gotesa na okay naman siya.
2: Okay.
3: Wala siya sa Maynila, nandito siya sa Pilipinas, pero okay naman siya.
1: Hindi siya under detention?
3: Yun lang hindi ko alam. Okay, kung under detention siya, kung may problema. Pero parang ang dating sa akin is mukhang wala namang problema.
2: Okay. So, yung 12 kasi doon sa mga sundalo, Sec Mike, are Marines, di ba?
3: Yes.
2: So, yung 6 doon, ano sila? Anong mga background po nila? Were you able to, like, at least check the backgrounds of, like, Orly Gotesa or the 18 Marines? Kasi they approached you, di ba? Mm-hmm. Sila yung nag-reach out sa inyo, hindi nyo sila kilala. So, you don't know kung yung mga sasabihin nila totoo. Kasi, syempre, madadrag talaga yung pangalan nyo, di ba?
3: No, initially, nung kay Sergeant Orly Gotesa, mayroon nga akong kaibigan from UP na nagpakilala. And then, binerify ko naman, talaga namang security consultant siya na ako Bicol Party List. Diba?
2: Ah.
3: At saka, so really, parang iniisip ko that time, ano ang motivasyon nito para magsalita?
2: Mm-hmm.
3: Nakakatakot yung pwede mangyari sa kanya. Ang laki ng mga babanggay niya. In fact, in particular, kay Orly Gotesa, yung delivery kay Speaker Martin Romualdez, yun yung binanggit niya sa Aguado and sa Makati.
2: Mm-hmm.
3: So parang nakakatakot. And in fact, lumabas naman sa hearing, na after that, yung 18 Marines, at that time, nilapitan ni General Nictore, who was then Chief PNP.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Nabanggit na ang mga Marines yun eh.
2: Uh-huh.
3: So, itong 18 Marines, lahat nagtrabaho sa kay Saldico.
2: Okay.
3: Lahat sila nagtrabaho.
2: At least, yan fact yan. Because that's validated.
1: Yes.
2: Yan, na sila talaga lahat.
3: Yes.
2: Connected sila.
3: And I guess, ang nangyari ngayon, imbis na imbestigan yung mga sinasabi nila, ang iniimbestigan yung mga pagkatao nila.
1: Correct.
3: Kung paano sila sisiraan. In fact, today, meron din panawag nung 2 months ago ata, month and a half ago, nun sa NBI, ganun din.
2: Mm-hmm.
3: Ang tanong sa kanila, anong background nyo? Sino ba kayo? Kaya nga, nagugulat kami, ito na nga eh. Ito yung ID nila.
2: Yes.
3: Ito yung mga tao. Ba't kailangan yung tingnan kung ano yung pagkatao nila instead of looking into nun sa allegations nila? And that's what I've been insisting to the National Bureau of Investigation. Gamitin nyo yung resources ng ahensya ninyo, huwag para manggipit ng tao. Kasi puntahan ninyo yung CCTV, puntahan ninyo yung security log, puntahan ninyo saan nila sinabing delivery nila. Saan ba yung townhomes ni Speaker Romualdez? Yung townhomes na number 8 and number 9. Sinasabi nila merong gwardiya yung Tamarind, yung Nara, besides dun sa gwardiya sa subdivision. So, yung airport,
2: may mga details,
3: log.
2: You're
3: airport
2: saying.
3: Log, yeah.
2: May mga ganung details.
3: Tingnan nila yung mga bagay na to to build the case.
1: Yes,
3: kasi hindi naman ito may mga kasalanan eh.

0: And nakaka-frustrate, di ba? Kasi, tingnan mo ha, paano pa magsasalita? Ito, love of country na lang itong mga sundalong to. Sino pa magsasalita? Kung ang lahat na magsasalita at magtuturo, sila yung kakasuhan. Sila yung iipitin. For example, yung mga nandun sa bahay nila, yung pinatawag dalawa, may mayordoma doon, tapos nakita niyo yung isang tao na nagbubuhat ng mga maleta. Kung siya may nalalaman at gusto niyang tumulong, magsasalita pa ba siya? Hindi na.
1: Pero kasi may sinasabi rin kasi na yung mga ibang Marines dito, they were dismissed because may mga cases sila, di ba? So I think yun yung isang pinanggagalingan kung bakit kailangan talaga rin mag-check ng kanilang mga background. So are you aware of that?
0: No? Number
1: why
0: one.
1: Why were they dismissed in the service?
0: Okay, number one. Sinasabi nila si Saldico ang mastermind. Di ba? Mastermind. Kriminal na nga eh. Si Saldico eh. Kumbaga sa mafia, ito na yung kapo. Eh ito na ngayon yung mga nagsasalita.
1: Okay.
0: Kami ho ang nag-deliver. Eh kailangan mo, I mean, okay naman yan. I-check mo yung background. Tama naman yan. Pero di ba, kailangan mo pakinggan. Ito pala yung boss ng mastermind. Singa, saan mo di-deliver yung pera? Nagturo na kayo, government eh. Nagsabi na kayo, nag-file na kayo ng kaso. So why is it now a question more of the personality? Eh, criminal lang ato. Siyempre, criminal. Kumbaga, kung sinasabi niyo criminal na itong big boss nila, itong mga bataan ang nagdi-deliver, i-assume criminal na rin.
1: Meron silang, may part kasi sila, di ba?
0: Yeah,
1: doon sa entire team.
0: Okay, parang nagturo. So, sabi mo, si Saldico ang drug pusher. So ito ngayon ang ano pala supplier ng droga. Ito ngayon yung mga drug pusher nagsasabi, "Hoy, kami po ang nagsinusuplayan ni ng wholesaler ng droga." Kaya question mo ba, ano bang background mo? May kaso ka ba? But, di ba? I mean it's hindi ko maintindihan 'yon. Tama naman ha. Hindi ko sinasabing huwag mong i-check. Pero pagka mas ang dinidiriyan mo yung background ng tao o dinidiriyan mo paano sila i-discredit, mali para sa akin 'yon.
1: No, ang point niyo lang is that you want to make sure na ma-build yung case, hindi ba? Na to have a stronger case against Saldico, for example, or Martin Romualdez,
0: no?
1: Because sila yung may mga sinasabing mga specific details.
0: Correct.
1: And Saldico is nowhere to be found. Diba? Pero, Sec, meron
0: no,
1: is...
0: No, Saldico, they filed already a case. May case na sila.
2: Siya yung tinuturo.
0: Exactly. No less than the president, Bongbong Marcos, came out on TV and saying, si Saldico ang mastermind nitong nakawan. So, ito ngayon, meron kang mga sundalo. Kung ang mga sundalo, tinuturo na si Saldico.
2: Sinusuportahan yung case theory nila.
0: Case theory nila. So, tinuturo ng mga sundalo, boss talaga namin ang may dala ng pera. At ito yung delivery niya.
2: Kung baka diba? Confirmation.
0: So, dapat talaga, exacto, dikit-dikit nila kung ano yung resource ng pinagkukuha ni Saldico at saan napupunta itong mga pera ito. Pero nagkakataon na nga, nung sinasabi na ng mga sundalo saan nagpupunta, kinakat na nila. Iniipit na nila.
2: Check my kanyaman mo daw eh. Kasi nagbigay ka daw ng tag 5 million. So kung 18 sila, laki-laki yan.
0: Tama ba? 90,
2: Tag 5 million for each of them para magbigay ng testigo. Anong...
1: Hindi, pero sabi nila 350,000 pa lang daw yung binibigay mo. Hindi ba kompleto eh.
0: Si Attorney Matibag, una abogado siya.
2: Yes.
0: Pangalawa, nire-represent niya ang institusyon ng National Bureau of Investigation. Can you imagine, lumabas siya sa Senate Committee hearing, sabi niya, ikinwento sa kanya, doon sa ikinwento ng tao.
2: So
0: kinikwento niya, yung ikinwento ng isang tao na nagkwento sa kanya.
2: Okay.
0: Ano ba yun?
2: So supposedly, ano ba to? Jowa nung anak. Tama ba yun?
0: Daw.
2: Parang ganun
0: daw,
2: yung
0: daw.
2: Ano.
0: Daw. Daw.
2: Isa sa mga...
1: Hindi yung ano kasi sinasabi niya, isa sa mga Marines daw yung ano eh.
0: Hindi,
1: isa doon sa Maleta Boys yung nag-disclose, so hindi siya.
0: Hindi. Ang sabi niya, ikinwento doon sa nagkwento sa kanya.
1: So hearsay.
0: Hindi niya narinig. At ito ngayon yung kinikwento niya.
2: Okay.
0: Alam mo naman yun. Talo pa yung Marites. Doon kaya sabi ni Speaker Alan Cayetano, ng Senate President Alan Cayetano, sabi niya, etong si Marites, Attorney Marites Matibag, nakikinig ako, hindi ko pa kasi nakita yung ano eh, affidavit eh. Nung nakita ko yung affidavit, nagulat, sabi ko, why would they take, para bang, you now subpoena me, papatawag mo ako, and you come out in the national media, you present it to the Senate, nang ikinwento sa'yo, na ikinwento daw sa kanya. Ganun yung nangyari.
1: So you disagree totally.
0: Hindi
1: there are no money involved.

0: involved at all.
1: Hindi na ako nagsalita, yung mga sundalo na yung nagsalita. And when they spoke, and it was a very emotional moment, doon ko lang nakita umiyak yung mga sundalo, dahil yung namatay yung isang kapatid. So nung nakita ko naman nagsalita na yung mga sundalo, sabi ko, why do I need to speak? Ito na yung mga nagsasalita eh. Kung mayaman kami, kung may pera kami, napagamot sana namin yung kamag-anak namin at yung isa namatay ng cancer.
0: What kind of assistance do you give to them?
1: Lahat na pwede kong gawing assistance, I will do it. Until now, I will do it. And I will not deny it.
2: Such as? Ano yung nagawa na?
1: I do not want to disclose anymore because it concerns mga pagtago nila, sakyan nila, yung mga ganyang bagay. So, sinabi ko naman from day one eh, when they came out in Club Filipino, hindi nila ako kasama. Hindi ako kasama sa press con, hindi ako kasama sa paggawa ng affidavit.
2: Okay.
1: At ngayon po, natutuwa ako. Mm-hmm. Ang dami nagpapadala ng tulong.
2: Okay.
1: Ang sabi ko lang, dun sa iba, sandali lang ko kasi kailangan ko silang kausapin, yung mga Marines, paano ba natin iseset up yung fund.
2: Yeah.
1: Pero even beyond that, yung mga namatayan at may sakit, may mga nagpadala na ng tulong. Of course, I cannot disclose the names of those people, pero ang dami hong tumutulong sa kanila at naawa sa kanila.
2: Doon sa ano, kanina guest in another program si former Colonel Ariel Kerubin. At sinasabi niya, parang ginagamit daw, kinakasangkapan itong mga Marines, former Marines or former AFP enlisted personnel para sa politika, para sa ano,
0: destabilization.
2: Para sa destab. So anong reaction natin
1: dyan? Siguro dapat appreciation ni Colonel Kerubin dyan is that mabuti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? Again, nagsimula po ako kay Gotesa. Gotesa approached me. At kahit naman po tanongin nyo sa Gotesa, hindi ko yan nilapitan. Hindi ko yan kinausap. He approached me to say, baka pwede pong bigyan ng guidance yung committee. At that time, chairman si Senator Marcoleta.
2: Okay.
1: So, pinagbit ko sila. Ang sabi ko, sige, kausapin mo. Because ako nga, ang feeling ko, I don't want to be responsible kung meron man sasabihin na hindi ko alam or kasi hindi ako involved eh. Eventually, Senator Marcoleta convinced him, nagsalita siya. At ito na nga yung nangyari. Itong 18 Marines, hindi ko alam ang sirkumstansya ng paglabas nila. Pero definite ako na itong mga sundalong to, lumabas sila on their own volition. Gusto nilang sabihin ko ano nangyari.
0: Nung nakita na nila si Sergeant Gotesa, nagkaroon sila ng lakas ng
1: it
0: loob.
1: It was the trigger kasi pala si Gotesa, kausap niya yung dalawa. Nung nalirecall ninyo na parang may kwento ko na sa harap ko, nagsasalita si Gotesa, may mga kausap speakerphone.
2: Okay.
1: Na supportahan niyo ako. O yung mga videos, yung mga litrato, pictures, kapitan ninyo. Ha? Opo. Yes, sir. Yes, stop.
2: Wow.
1: Ganon. So, ito yung mga sundalo na lumalabas ngayon. Siyempre, hindi mo maalis. May politika talaga. Wala tayong matatanggal dyan. Kasi nga, nagtuturo itong mga sundalo. For example, kay Speaker Martin Romualdez, itinuro si Sandro Marcos. So, ang treatment ng administrasyon, nasabi nila noon, imbestigahan natin yan, maya-maya. Ang ginawa nila ngayon, sinisiraan. Pinipilit itigil, katulad ngayon sa Senado. Sinabi nila ngayon, biglang mayroong threat. Di ba? At hindi, kaya nga hindi matutuloy yung hearing bukas. Bakit? Dahil may 14 pang sundalo na gustong magsalita. Hindi ko yung nakausap. And from what my understanding is, sila yung nag-volunteer. So, hindi ba tayo natutuwa na yung mga sundalo nagsasalita? Tanggalin mo natin yung politika. Di ba? Alisin mo na natin yan. Pakinggan natin sila. Now, may mga common denominator si Gotesa at saka yung mga sundalo. Si Speaker Martin Romualdez, parati lang sinasabi. No less than Speaker Martin Romualdez already spoke on TV, di ba? Sabi niya, on video, sabi niya, I will not go down alone. And I will expose everyone. Hindi ba tayo natutuwa na lumalabas to? I think that is the better treatment. That is yung appreciation natin na kahit papano may mga nagsasalita para itubid itong nangyari sa bansa.
0: Kasi they're saying also that this can also be a distraction dun sa impeachment case ni VP Sara. No, yan yung mga ibang sinasabi ng mga critics. No?
1: Alam mo bakit? Yes, Rel. Paano hindi magiging distraction? Ang pinag-uusapan mo kay VP Sara, 125 million. Eh, dalawang maleta lang yun. Dito, trillion.
2: Ayaw nga pala, no?
1: Diba? I mean, assuming mo na lang din. O, sige, may problema sa corruption. 125 million. Dito sinasabi

0: May minimum delivery. 500 million. Siyempre, ang tao, nakikita rin naman yan eh. Diba, ang tao mismo, ang nagkakaroon ng appreciation, ano ba itong mga issues na to? Mm-hmm. And I've been saying this to sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Mm-hmm. Ang parati kong sinasabing criticism ko sa kanila, okay lang sa akin, magsalita kayo na may problema si VP Inday Sara eh. Mm-hmm. Investigate yan at tingnan natin kung ano yung kaso
1: tuloy
0: niya.
1: Tuloy yung impeachment. Tuloy. Mm-hmm.
0: Pero huwag kayong tumahimik sa flood control. Mm-hmm. Diba? I don't know if it's related to BBM, pero may nangyari. At alam ninyo that as chief executive, involved siya in one way or the other. Okay. Yun na lang, unallocated funds, tinanggal mo sa subway. Pagkatapos inilagay mo flood control. Yun na lang, field health kinuha mo. Nilagay mo sa flood control yung pondo. Okay. So, dapat consistent lang tayo sa pagsalita o sa ating appreciation. Pananaw, no, or criticism doon sa mga nangyari sa ating bansa.
1: Corruption.
2: Okay. Yung criticism tungkol sa mga, sa ito, sa joint affidavit, basically in testimony and the testimony of the former Marines, sabi nila coordinated or coached daw, anong masasabi natin doon?
0: Ang nangyari, pumunta sila nung isang araw sa Senate committee hearing.
2: All right.
0: Consultative hearing. Okay. Na ipinatawag
2: meeting
0: ni Senator Erwin Tulfo. Para sila makapasok, it took them 1 hour 30 minutes.
2: Andun nga sila sa baba. Okay.
0: Okay. Kaya nangyari 'yon at kaya din ako nahuli kasi I was trying to coordinate ano yung nangyayari. Mm-hmm. So ang sabi nila papunta na sila doon. Mm-hmm. So okay, may invitation sila. Hindi sila pinapasok sa gate.
1: So kaya hindi kayo nakasama dun sa hearing? Kasi you were
0: pinatawag.
1: In the premise eh. Ah, okay.
0: Hindi ako pinatawag.
1: Hindi kayo pinapasok, ibig sabihin.
0: Actually, nung papasok din ako, hinold din nila ako. Mm-hmm. But eventually naman na-clear ako. Pero ito, invitation nila sa hearing eh. Mm-hmm. So hinarang nila sa gate. Pumunta dun sa lobby, hinarang pa nila 1 hour 30 minutes. Wow. Kasi ang gusto sanang gawin nila, Attorney Baligod and the Marines, is magsalita muna.
2: Okay.
0: Na pumunta kami dito, not because we recognize na ito ang Senate Blue Ribbon Committee. May respeto kami sa Blue Ribbon Committee ni Senator Mercureta at kinikilala namin ang leadership ni Speaker Alan Cayetano. Pero hindi kami natatakot humarap. And they wanted to deliver the names to Senator Robin Padilla,
2: okay,
0: dahil member din ng Blue Ribbon Committee, para doon sa 14 na lalabas.
2: Okay.
0: So when they did that, supposedly papasok pa lang sila 1 hour 30 minutes. Mm-hmm. After the press con, pababa na sila, biglang hininto yung hearing.
1: But Sec Mike, sabi nila may lack of sufficient corroborating evidence daw.
0: Eh bakit nila hindi hiniring? Alam naman nila nasa taas. Papatawag lang naman nila yun.
2: Sila ba dapat nagbibigay ng corroborating evidence?
0: Ano? Alin yun?
2: Sa corroborating
0: evidence?
2: Kasi nagbigay sila ng testimony. So hinahanapan sila ng corroborating evidence. Kanila bang responsibility yun?
0: Correct. Hindi. Hindi nila responsibility yun, number one. And number two, ito lang yung mga tao, may personal knowledge na nangyayari. Sergeant Gotesa and the 18 Marines. Sila nagdadala ng pera. So, if you put it all together, kasi nakita ko yung case ni Ombudsman sa kay Speaker Martin Romualdez.
2: Ginamit
0: niya yung kay Saldico, ginamit niya yung kay Sergeant Gotesa, ginamit niya yung Sergeant Navidad, at saka yung Sergeant Esquivel. So, ibig sabihin, ang ombudsman means mo, binavalidate niya at kinikilala niya ang testimony ng mga sundalo ko.
1: Pero may sinasabi rin, di ba, Attorney Trixie, another criticism, is yung joint affidavit nila na una kasi before their individual
2: story.
1: Bakit
2: nga ba joint?
0: Correct.
2: Kasi most, pag pakinggan mo yung mga defense counsels, hihiwalayin namin yan eh.
0: Tama.
2: So bakit naka-joint affidavit sila?
0: Pagka ikaw pumunta ng ombudsman, kahit na hindi ka pumirma, no, and sinabi mo may corruption na nangyari, may nangyaring gulo dito, you submit it to them. Ang ombudsman can do a motu proprio investigation.
2: Yes.
0: Correct? So kahit na hindi yan affidavit,
2: pwede ng anonymous eh.
0: Anonymous, sulat, gagawa ng motu proprio investigation. So minabuti nila Attorney Baligod, and I guess sila-sila, yung mga abogado yung nag-usap, na sige, submit muna natin to, tingnan natin kung anong magiging reaction. O anong ginawang reaction? Ang binatawag kami.
2: Okay.
0: Ang tinanong, paano mo nakilala si Mike Defensor? Paano mo nakilala si Baligod?
1: Mali.
0: May nagbigay ba ng, may nag-offer ba ng pera sa inyo? Ganun kaagad. So sabi namin, tama pala tayo from day one.
2: Okay.
0: Ngayon, ang sabi ng Senate Committee ni Senator Mercoleta, Senator Pia Cayetano, okay, on the base of this, pwede ba kayong mag-submit? ng individual affidavits. That we are doing now.
2: Okay.
0: Because we know that we have to submit
2: eventually,
0: on record, officially, ng individual affidavits sa Senate Blue Ribbon Committee.
2: Okay.
0: Hindi man gumalaw ang ombudsman, batay doon, at least, nasa record ng Senado, ng Blue Ribbon Committee.
2: Mm-hmm. Si Congressman Pepito Alvarez, dumating siya doon sa last na pagdidinig ng... doon sa pagdidinig ng Cayetano Group. Tapos sabi niya, bakit daw siya nasama? He said he was suddenly included in the list when your staff approached him to endorse the BBM impeachment and he refused. We need to hear your side of this. Okay. But before we answer that, the spokes will return after this short break.
3: Of the global population has diabetes. Experts say we need early interception, continuous monitoring, and curative cell therapies. Let's learn more about preventing having diabetes. Join us this coming Sunday, because if we live well, we live wealthy. Wellness is wealth.

0: And the spooks is back. Still with us is, of course, Secretary Mike Defensor.
1: Yes.
0: Ang hanging question natin kanina, sinabi ni Attorney Trixie, si Kong Pepito Alvarez,
1: yes,
0: di ba? Who said that suddenly, yung pangalan niya na isama, yes, sa listahan because, yes, you approached the staff?
1: Ah, okay. I'll explain. Number one, nagpapasalamat ako kay Kong Pepito Alvarez.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung pagpunta niya dun sa committee, bagamat hindi siya dinineg, is already a recognition,
0: mm-hmm,
1: na yun yung legitimate committee na pinuntahan niya. Number two, alam niyo si Kong Pepito, kaibigan ko naman. Ah, wala kaming away niyan and kinikilala ko naman yan. Totoo na nagtawag ako ng impeachment.
0: Mm-mm.
1: No, pero hindi ko siya tinawagan.
0: Hmm.
1: May mga kinausap ako.
0: Okay.
1: At kung sakali man nakakausapin ko siya, siyempre tatawagan ko siya. Hindi naman pwedeng staff ko lang ang magbimessage sa kanya na, pipirma ka ba? I mean, di ba? Napakawalang respeto ko naman sa ganong proseso. Kaya, kung ano man yung circumstance or circumstance na binanggit ng mga Marines, hindi ko po kasi alam talaga. In fact, maraming senador, nouna at itong mga congressmen, ang tumatawag sa akin, nagtatanong.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi ko talaga alam. Tinanong ko yung mga Marines, ano ba yung binanggit yung, I will not name in particular, ha, kung sino itong mga tao. Ba't yung nabanggit itong pangalan na to? Ay, kasi sir, ang gagawin po ni Speaker, may daladala kaming mga envelope.
0: Mm-hmm.
1: Dadali namin sa kanya. Bigyan niyo ako ng, kunyari, 10.
0: Mm-hmm.
1: Iwan namin doon. So, lalabas na kami, nakaabang kami sa labas. Paglabas nung kausap niya, daladala na yung envelope. Magpapakuha ulit si Speaker o bigyan niyo pa ako ng ganito, dadalhin din nila.
0: Mm-hmm.
1: So sila talaga yung parang walang staff si Speaker, kundi yung pera, hawak nila. Sila yung nagsasabi kung ilan yung dadalhin. Kasi if you recall, yung 8 and 9 na town home, dun yung sinasabi lang bigaya na nagkakaroon.
0: Mm-hmm. So, Sek Mike, gusto kong balikan.
1: I want to be clear, na hindi naman necessarily corruption yun.
0: Okay.
1: Hindi naman necessarily kalokohan yun. Hindi ko rin alam. Kasi naiisip ko, I mean, sa Congress, di ba, may Christmas break, may ganito. Baka yung pagdala, dinala sa
0: kanila. Allowance or whatever.
1: In the individual affidavits, malalaman natin.
0: Okay. So, pero tama yan. So, coincidence lang siguro yung kay Congressman, well, Pepito Alvarez. Pero gusto ko balikan yung sinabi mo kanina.
1: Yeah.
0: I think yun yung ano eh.
2: Parang, sa subway.
0: Oo, hindi ito masyadong nababanggit. That you said na yung sa subway funds ay na-divert sa flood control project. Do you mind elaborating that?
1: No, kasi yung flood control projects, may allocated na yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba, let's say, in a year, it's
2: sa
1: about, GAA, if I'm not mistaken, anim na projects niya na ODA,
0: okay,
1: Official
0: okay.
1: Development Assistance Fund.
0: Okay.
1: So, nandiyan yung Panay Ginamaras Road, Bataan Cavite, yung Laguna Lake, yung Rizal Road going to Makati, nandiyan yung papunta sa Pampanga.
0: Sorry,
1: North Sec
0: Mega, kasi di ba I think ang understanding ko, I remember na yung mga ODA projects nga na to, diyan yung naging ugat kung bakit na trigger si President Marcos, sabi niya, di ba? Dahil yung mga ODA projects hindi nga na-implement dahil nadadivert.
1: Hindi ko alam kung na-trigger siya because wala akong nakitang instance na nagsalta siya tungkol diyan. Ang nakita ko is yung pondo, kunyari 200 billion, kinuha nila, nilagay sa unprogram.
0: Yes.
1: Pagkatapos yung 200 billion, ginawang flood control project, ginawang infra yung mga project. Siguro ang thinking nila noon, and I think yun ang naisip ng mga nilasaldi ko siguro, ha?
0: Uh-huh.
1: Nag-alo lang ako. Ah, hindi niya yung papababayaan. Kahit na nasaan program yan, lalagyan pa rin ng pondo, hindi nalagyan.
2: So, ang original funding nito is for the subway.
1: For the subway.
2: Tapos nilagay nila sa UA, sa unappropriated, sa unprogrammed appropriations.
1: Unprogrammed. Yes.
2: From unprogrammed appropriations, ginawan flood control.
1: Yung nasa program ngayon, ang pinalitan.
0: Mm-mm.
1: Kasi nasa mix na yun eh. Once tinanggal mo yun, di ba, 6 trillion,
2: okay,
1: tinanggalan mo ng 200 billion, nilagay mo dito ang program, pinalitan mo ngayon yun. So nasa mix na niya, yung mga pondo, which we saw flood control projects na nakita natin.
0: Kasi nga, sabi nila, ang in their minds, pupondohan at pupondohan yan kasi ODA projects yan.
1: Could
0: diba?
1: Be yun ang iniisip nila sa Aldi. So from 2028, na matatapos ang subway natin, and that should have been one of the legacies na nagawa ng ating administrasyon, na delay na to 2032.
0: Mm-mm.
1: So imagine dapat 2028 para na tayong Hong Kong, para na tayong Japan.
2: Dapat nga
1: pero
2: tapos
1: delay
2: na yung ibang mga planes by 2028.
1: Dahil yung pondo, imbis na nilalagyan, hindi nilalagyan, pinapalitan.
0: Si Attorney Baligod, sabi niya, 14 more witnesses and yes. 7 more no, yes, will correct. Come. And ito po ba lahat part ni Saldico, bodyguard niya, ni Saldico pa rin?
1: Hindi ko kabisado kasi yung contingent ni Saldico.
0: Na-meet
1: kasi,
0: nyo na po itong mga...
1: Hindi pa. Ah, okay. Wala. Hindi ko nakakausap, hindi ko pa nami-meet. Ang grupo kasi ni Saldico, initially, sa pagkakaalam ko, is 90. Nasundalo to, 90. Uh-huh. Na para former soldiers. Pa, oh, uh-huh. May mga active din ata. Uh-huh. Tapos later on, I found out parang 110, 115. So, ito yung mga kasama sa delivery. Kasi ang nangyari sa kanila, 3 to 5 times a week, may group chat sila at may mga assignment pag may mga delivery. Ganun na kaano. So, tinanong ko, bakit ninyo dinodocument? Kaya nag-deliver ako sa'yo. Deliver ako, pipicturean ko. Di ba? May maleta, ganun. Re-report ko, boss, delivered. So, parang proof of delivery. Mm-hmm. Kaya pala may mga time, sabi ko, bakit walang picture yung iba? Pag nandun po si Boss Aldi, kasi siya na naman ang nag-deliver eh. Mm-hmm. Siya na naman ang nagdala.
0: Mm-hmm. Hindi kailangan ng evidence.
1: Hindi na kailangan ng ebidensya. Oo. Oo. So, yung 14 na lalabas, may lalabas na 14, mm-hmm. ang akala ko nga nung una, at ang pagkakalam ko talaga is 7. Mm-hmm. So, hindi pala may 14, at meron pang 7 na lalabas.
0: Oo, so ano pala, no? Ang dami pa pala, no?
2: plus pa, di ba? 14 may 7
0: plus 7,
2: pa daw.
0: Yun nga, so bali 21. So, di ba kasi sabi ni Ombudsman, they're about to file a plunder case also mm-hmm. versus former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yan ang ano eh, yan ang mga, what you call this, statement ni Ombudsman. Ano sa tingin ninyo tong ano na to? Totoo ba to? O
2: ito yung nga?
0: O masabi lang na ma-file?
1: Binati ko pa nga si Ombudsman Rimulya dyan eh. Congratulating him for that filing. Tapos, yun nga, na nakita ko si Navidad, si Esquivel, na parang ginamit lang yung sa 18 Marines. Mm-hmm. So parang natutuwa naman ako. Pero, hindi ko naman pwede kasing ang Ombudsman

0: sa kabuuan, meron ka kasing gobyerno eh. At ang nangyari sa gobyerno natin ngayon, pagdating sa Senado, ayaw kaming ipatawag. Nagkagulo-gulo, nagkaway-away. Isa lang ang issue dyan, hindi impeachment, hindi constitutional change. Ayaw nila yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nilang ipatawag yung mga 18 Marines at mga magsasalita. So nagkagulo-gulo sila. Di ba nung una, minority nag-walk out. Mm-hmm. Alis na kami kasi yung virtual voting gusto nilang itulak.
1: Okay.
0: Para makaboto sila Senator Bato, mm-hmm. Senator Jinggoy, na kahit na nasa in detention. Mm-hmm. Nag-walk out sila.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos naman, nung hindi na pumapasok yung majority, no, para ayaw na muna nila kasi nga physical presence para palitan mo yung Senate President.
1: Correct.
0: Na sila naman yung may numero. Kung tutusin, pag pumasok yung presiding officer, I would think yung pagbabago ng committee ang gusto nila, bigla nilang ginulo on the last day. On the last day na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Nung papunta na kami sa Blue Ribbon Committee hearing, nag-usap-usap kami ng mga sundalo na maaari tayong arestuin, maaari tayong hinto. And no, nagulat ako, no arrest na Secretary John Wickremulla ang nakaharang doon sa pinto.
1: Napadaan lang daw.
0: Oo, nakita ko kasi siya. Tapos nagkasigawan talaga, nagkatulakan eh. Pero they were ahead of me. Uh-oh. So parang sabi ko, ano ba itong nangyayari sa gobyerno? No? And yung mga komite ng Senado, yung mga ibang senador, iniisip ko naman, pagbibigyan nila yung madinig,
1: uh-huh,
0: yung mga sundalo. Nung lalabas na yung 14, biglang may security threat. Ngayon.
1: Oo nga naman.
0: So,
2: So, hindi na naman sila pwedeng pumasok.
0: So, hindi na naman pwedeng pumasok. Sabi ko, ano nangyayari dito sa 14? Paano sila makapagsalita?
1: Okay. Tough questions na tayo.
2: Kabisado mo itong ano na to, part na to.
1: Tough questions portion natin. The 18 Maleta Boys said they started delivering kickbacks September 2022. Does this mean the kickbacks started before, teka, September 2022. Sa tingin mo, kailan nag-umpisa ang kickbacks nito?
0: Ang sinasabi lang September 2022, mm-hmm, was when Saldico assumed the Appropriations Committee Chairman. To be honest, pag tinanong nyo naman sila, tinanong ko na rin to. Because si Saldi is a contractor.
1: Yes.
0: Even when he was congressman, kahit na nung bago pa siya mag-congressman.
1: Yes, yes. Mm-hmm.
0: Sabi naman nung ibang nag-serve na sa kanya, may mga ganyan po kami. Yung, siguro may mga maliit, pero yung dami daw at yung intensity na 3 to 5 times a week at nagdi-deliver sila minimum 500 million, maximum 4 billion, nangyari nung naging chairman ng Appropriations Committee si Saldico.
2: Another question, Sec Mike, yung credibility daw ng mga Maleta Boys medyo tainted kasi nga they're linked to you and also they were also linked to the tanim witness Adorma Wanay versus Ping Lacson.
0: Nagkamali media dyan. Kasi yung Adorma Wanay issue, hindi ako yan. And no less than Senator Ping clarified this. Yung naging problema namin ni Senator Ping was the Udong Mahusay issue. And I guess ready, magkakasama tayo that time. Si Udong Mahusay, dating tao ni FG,
1: okay.
0: Supposedly, na-kidnap nung grupo nila Senator Ping.
1: Alright.
0: At ako naman, hindi ko naman ni-rescue talaga.
1: Uh-huh.
0: But when he asked na kunin ko siya na, nakuha ko si Udong Mahusay.
1: Okay.
0: So yung Udong Mawanay, wala. No connection.
1: Adorma Wanay.
0: So wala akong connection doon sa issue na yun. Pagdating doon sa witness, wala naman akong problema, siraan na nila ako. Involved na ako sa politika.
2: Hindi naman ikaw yung witness.
1: Politically exposed person.
0: Kasama na ako dyan sa labanan na yan, titirahin nila ako, magsasalita sila masama tungkol sa akin, mumurahin nila ako. Wala sa akin yan. Di ba, tanggap ko yan. Pero wag naman itong mga sundalo na nagsilbi na sa bansa, nagbigay ng alay ng buhay nila para sa ating bansa. At ngayon, pangalawang pagkakataon na may ginagawa sila na ang pananaw nila para sa bansa, sisiraan ng ganon.
2: Ito, very quick, Sec Mike, baka pwede describe mo in one word, PBBM. Hirap ng one word.
1: Description lang, adjective. Ano unang papasok sa isip mo?
2: Una mo maisip.
0: Sa ngayon, martial law.
1: Okay. VP Sara.
0: Feisty.
1: Senator Alan, Peter Cayetano.
0: Steady.
2: Win, Gatchalian.
0: Kaibigan ko si Win eh.
1: Well, I

0: nag-isip na ako ano pa, pa-opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandiyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko.
1: Oh.
0: Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent. Dahil

umaga, mga kababayan. Live tayo ngayon sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may kaunting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Celebrate diversity. Honor identity. Stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward. For everyone that fought for acceptance and understanding. Inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month. Bilyonario News Channel.
1: Dagdag bawas yarn. Binawi umano ng kampo ng 18 Maleta Boys ang kanilang salaysay patungkol sa ilang mga senador na dati ay kasama sa Magic List. At ayon sa legal counsel nila na si Attorney Levy Baligod, inaamin naman nilang sila ay quote-unquote nagkamali.
2: Punti rin naman ng ilang mga mambabatas na saan ang kredibilidad, lalo kung pabago-bago umano ang kanilang naratibo.
1: Para ka lang nag-cancel ng order.
2: Oo nga, di ba?
1: Yung hinain na sa'yo, di ba? So, please void. So, ang magbabayad nun, yung waiter.
2: Tapos hihingi ng refund, ano?
1: Oo, hihingi ka ng refund, syempre, dahil hindi kinain. Eh, in order nyo eh. Nagbago isip ko eh. Kawawa yung waiter. Siya ang pagbabayarin ng may-ari ng restaurant.
2: Di ba sa mga tindahan, 7 days, saka 30 days lang, return exchange.
1: Ganon. Ilang bang araw ito?
2: Ito paso buwan na eh. Paso na.
1: Oo, paso na. Tsaka bakit hinintay naman nila na lumipat ng kampo bago nila tinanggal? Pero this is not to say that we believe in the list to begin with, hindi ba? So, para pag-usapan ang mga isyong ito, kasama natin sa studio si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Welcome to Memo po. Good morning, Kong.
3: Morning,
1: Ace.
3: Sir. Thank you, Corina and Willard. Thank you for having me.
1: So, what was your initial reaction nung nasama po yung pangalan po ninyo?
3: Natawa ako eh. Katawa-tawa kasi dahil unang-una, nung tinitingnan ko yung kanilang narration, yung kanilang kwento, kwentong kutsero eh.
1: Oo.
3: Di ba? As in sarsuela yung kwento dahil walang nakakita kung ano yung laman ng bag. They just assume na pera yun, no? Pangalawa, may estimate pa nga sila eh, di ba? Are you telling me na kapag itong bag na ito, ang kasha ay 10 million, siniksik talaga nilang 10 million yan? Eh, malay mo kung 1 million lang yan, di ba? Or 2 million lang ang laman yan. So, pangatlo, there are inconsistencies as shown nung last hearing nila sa ano. Maraming mga nawala dun sa listahan. And I think there's a doctrine in law, sabi nga nila, falsis in uno, falsus in omnibus. So,
1: what does that mean?
3: Yung may maling isa, mali na sa lahat, no? In layman sa kasi why would a statement be credible kung merong portions na mali?
1: Correct. Diba?
3: So, exactly that's what the doctrine says. No? So, ako natawa ako to a point na sabi ko nga ito parang klarong paninirang puri.
1: Ayun. Okay. Pero, so tama ba yun, Willard? Hindi sila nagsabi kung magkano. Hindi rin daw sila nagsabi kung para saan yun. Ano pa bang testimonya nila na nagaling daw po yan saan?
3: Ang sabi, sa base sa kanilang affidavit, ito daw ay galing kay Mr. Saldico.
1: No?
3: And they assumed also that dahil galing kay Mr. Saldico at na-involve si Saldico sa usapin ng flood control, eh, ito ay galing sa flood control money. So maraming naibunga yung kwentong yun na kung saan nagdikit-dikit na.
1: Meron po bang mga litrato, may video, may mga witnesses?
3: Well, yeah, meron silang pinakitang mga litrato, no. Nakakatawa nga kasi yung huli nilang pinakita doon sa hearing nila ay yung press con nila they showed a picture of Senator Lacson and Senator Soto na nakasakay sa isang private plane at may kargang mga tao at ang sinasabi nila ito daw ay kasama doon sa ebidensya ang kanilang ipapakita na talagang merong kinarga sa private plane. So I guess yung pagtatahi ng script, no, sa akin palagay, hindi

0: ano eh, hindi kumbaga, it did not resonate no sa ating mga kababayan. O hindi ito pinaniwalaan ng marami nating kababayan.
1: Pero yung picture na yon ni Senator Lacson and Senator Soto, di ba, kung galing sa campaign nila. No.
0: Oh. When they showed that, sinabi, iba yung kwento nila eh. Pero pinatunayan ni Senator Lacson and Senator Soto that that picture that they showed, eh picture yun ng kanilang kampanya. In fact, naka-uniforme pa sila nung kanilang slogan eh.
2: Okay.
0: So, I guess, yun na nga, you know, isa pang inconsistency yun.
2: So kumbaga parang it's a really bad script.
0: I believe
2: it's a really bad production. Dahil sa maraming... Eh, yung tinutukoy na tao na matagal na palang patay.
1: Yung EA.
2: Oo.
1: Ni SP Soto naman.
2: Ni SP Soto. And also that he had flood control projects within certain years na hindi naman siya senador noon. Hindi po ba? Meron po bang mga tinukoy na flood control projects sa inyong kinasasakupan?
0: Sa akin, wala eh. Wala silang sinasabi. Wala. Basta sinabi lang, recipient daw ako ng maleta. No? And I would probably assume na, presume na yung sinasabi nilang maleta ang pinamigay nila, yun na nga eh, yung galing kay Congressman Saldico na tainted with flood control issue.
2: May naaalala ka ba doon sa monologue na video ni Ginoong Saldico mula sa kung saang lugar sa Europa, na binabanggit niya na nagbigay siya ng mali-maletang mga salapi sa mga congressman.
1: May mga payoffs even in even Malacanang, di ba?
2: Binanggit niya.
1: The former House Speaker.
2: Okay. Oh. Pero sa atin, ebidensya. Yun ang pinaka-importante. Wala raw pong ebidensya na nag-uugnay na nakatanggap umano si Senadora Legarda, kaya tinanggal po nila. Pero ang tanong, saan ba kayo may ebidensya? No? Kumbaga parang hindi naman nila sinabi kung ano yung ebidensya against Ace Barbers. Ano yung ebidensya against all those personalities.
1: Kaya nagsampan na si Kong Ace ng kaso, ano po?
0: Yeah, I think nung April pa, the first time they came out, lumabas sila sa Club Filipino, ako yung nag-file na, nag-hahing kaagad ako ng kaso. Hanggang ngayon, nasa prosecutor's office pa rin.
1: Sir, judging by the list of those alleged recipients, ano, parang ang common denominator dito, Corina, ay mga naging active sa mga hearings, investigating alleged wrongdoings during the time of former President Duterte. Kung judging by that, sir, sino ho sa tingin ninyo talaga ang nasa likod nitong production na to?
0: Eh, yung director, ika nga. No? Well, obviously, ito eh, sa akin palagay, ito ay isang politically motivated script. No? If you check all the names in the list na nilabas nila, ito ay mga naging membro ng Quad Committee nung 19th Congress, membro ng Committee on Good Government na nag-imbestiga nung 19th Congress dun sa confidential fund sa DepEd and sa OVP, at yung pangatlo, lahat ng mga nagpahayag no ng kanilang hindi pagkakasang-ayon sa mga pulisiya ng dating administrasyon. So I guess if you sum it all up, baka isa o dalawa lang dyan ang hindi talaga yung sumalungat no doon sa pulisiya ng dating administrasyon. So that's why I honestly think na ito ay isang politically motivated attack, no. In fact, I was asked the other day kung anong tingin ko dito sa presko na ginawa nila sa bogus na
2: hearing.
0: Eh, ako sabi ko, parang part ito nung script na magkaroon ng destabilization eh. So this is exoneration in aid of destabilization. Hindi ito in aid of investigation, di ba? So parang may dapat tingnan mabuti 'yon, yung angulo niya.
2: Ano naman po ang kapalit? Sabi naman ng kabilang kampo, ano naman ang mahihita nitong 18 na ito? Parang sinasalansan nila yung kanilang sariling reputasyon, yung kaligtasan nila, ang kanilang mga pangalan, for what?
0: Well, siguro dapat tingnan natin muna kung sino sila, di ba? Kasi we have to establish kung ito bang mga taong ito ay credible. Eh kung walang credibility to, dahil maraming involvement sa mga anomalya o maraming involvement nung sila yung tatrabaho pa sa gobyerno, maraming anomalyang pinasok ito mga to, dapat ba nating paniwalaan yun? Diba?

0: At nagbabalik po ang Memo ngayong umaga. Na, ikaw ba ay nalilitong lalo? O talagay ko naman parang malinaw naman, ano? Amin, nalilinawan na tayo ng kaunti tungkol sa testimonya nitong mga parang star witness, kung tutuusin, na 18 maleta boys.
1: Kailangan talaga, isa-isahin natin yung statement nila. Tapos ibabangga natin kung paano nag-evolve initial statement nila sa sinasabi nila ngayon.
0: So, sino ang magde-decision ngayon who to strike out? Because if there is any one of those 18 who is not consistent, siguro dapat patalsikin na. Ano yan, kahit sinong luko-luko, ilalagay mo dyan para magsalita?
1: Oo. Kaya parang issue din, Corina, yung validity nung appearance nila sa Senado.
0: Yes.
1: Kasi kung legal yun, may effect yun, diba? Kung formal
0: kung
1: hearing yun, oo.
0: Oo.
1: Kung hindi, para siyang press con. Pero may pananagutan pa rin kasi statements were made in public.
0: Correct. Oo. So kung sila ay umappear sa korte ni Senator Win Gatchalian, baka mayroong action na pagka malinaw na nabara na siya, na nagsisinungaling or hindi factual, pwede nang i-strike off the
1: record.
0: List of those 18. Mm. At meron pang 14 daw na dadagdag. Okay, patuloy

0: live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas po, good morning, ito ang Memo.

Ngayong buwan ng Hunyo, bilang pagunita sa ating Araw ng Kalayaan, ipinapaalala sa atin ng musika ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ngayong gabi, sa Sessions with Brian Yamsuan, awitin natin ang tapang, damdamin natin ng pag-asa at ipagdiwang natin ang iisang himig ng sambayanang Pilipino.

0: Dapat minsan ka lang talaga iibig, pero pwede niyong dalasan ang pagsasabi ng mahal niyo siya, di ba? Good evening everybody and welcome to Sessions with Brian Yamsuan. Maraming salamat, grabe naman talaga ang kantang yan. Minsan lang kita iibigin. Isa yan sa mga OPM classic na kahit ilang taon na ang lumipas, pag narinig mo pa rin, tagos na tagos, di ba? At ang galing ng title na to, di ba? Minsan lang kitang iibigin. Parang sinasabi mo, minsan lang. Pero sa kanta, ang ibig sabihin ay minsan ay magpakailanman. Isa, diba? Grabe, di ba? Kaya bagay na bagay ang kantang yan para buksan ang gabi natin, because tonight, pag-uusapan natin ang klase ng pag-ibig na simple pero malalim. Mga ka-sessions, get ready for a night of music that speaks straight to the heart. Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, kantahan, dito lang sa Sessions with Brian Yamsuan.
1: Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko.
2: Nag-show kami one time, sama ko yung hitman. Narinig ko over, parang habang kumakanta ako, siya pala kumanta niya.
0: Yeah, oo, diba? Exactly.
2: So, ibig sabihin, ganun na katagal.

0: Wow, grabe. Chad Warhol, ladies and gentlemen.
1: Thank you, thank you.
0: Grabe, grabe. Grabe, Chad. Sarap naman pakinggan because you don't just sing ikaw lang. You bring us back to the exact feeling of when we first heard it. Tahimik, simple, pero derecho sa puso. Welcome to Sessions with Brian Yamsuan, boss.
2: Wow. Kong, thank you so much for having me here. I've been watching some of your episodes. Daghan salamat, maraming salamat.
0: Salamat din po talaga. And of course, diba, speaking of ikaw lang, ang ganda rin ng kwento behind the song because it is truly a family affair. The song was written and composed by Chad's own first cousins, Barney Borja and Boji Borja Lim. At ang special doon, ginawa nila ang kanta with Chad's voice in mind. Nung ginawa yun, Chad, parang ano naisip mo na compose kayo talaga para sa akin, ha?
2: Una niyan, mabilis yan eh. Nung binigay nila kay talaga? Louie Ocampo. Si Louie Ocampo was the one who arranged the song.
0: Okay.
2: Mabilis yan. Biga-bila lang sa so, mabilis, parang sabi ni Louie.
0: Parang di ka makakatulog doon pag yung ganun ang tunog nun, di ba?
2: Nung binalik sa amin, nagulat ako kasi siguro mas nakita yung perspective ng arranger iba no so sabi niya parang mas bagay na mas malambing kung ganito ang gagawin natin so yun kaya yun yung lumabas na ano ako medyo nahirapan talaga ako kasi kahit sa live nakikita ko lang ang advantage ng song kahit siguro mag 80 90 years old ako pwede ko pa siyang kantahin kasi mababa lang.
0: Yan ang foresight na tinatawag, di ba? Foresight. And this song did not just make the waves here in the Philippines. In 1993, Chad represented the country at the first Guam International Music Festival together with OPM greats LMA Saison and The Company. And the Philippine delegation swept all the major titles. Imagine, dala ang OPM, dala ang galing ng Pilipino. And Chad's performance of Ikaw Lang impress the international judges, diba? Bring us back to that date na parang yung day na nagawa niyo yun.
2: During that time, nanalo ako ng $5,000.
0: Uy, malaki yun nung time na yun.
2: Wala akong natanggap. Kaya, papasalamat ako na pinaalala niyo sa akin. Baka pwede ko pang habulin. That was in the 90s, I sang Be My Lady, my own version, in-arrange ni Homer Flores.
0: Maganda
2: yung pagkara. So, nanalo ako doon kasama LMA Saison, The Company. Mm-hmm. Pero yun nga, yung nag-stick sa ano ko eh.
0: Matanong nga si LMA, nag-guest ko doon eh. Hindi natin natanong kung nabayaran.
2: Baka siya nabayaran.
0: Ikaw naman, you started singing at a young age after going through a very painful loss. Looking back, did your music become your escape? Healing mo ba to?
2: Okay, never shared this sa public. But when I was 11 years old, I remember yung papa ko, he was 51,
0: yeah.
2: Na aksidente sa motor.
0: Mm-hmm.
2: Sa ano kami, I grew up in a province, mm-hmm. Cebu, northern part of Cebu. It's a small community. Tinatawag niyan sitio. I don't know. So, sitio, no?
0: Then barangay. Sitio.
2: Sitio, ibig sabihin, 6 houses lang kami, yes. Or 7 houses. Tapos, ang environment namin, sugarcane plantation. He had an accident. Binangga siya ng bus. No?
0: Uh-huh.
2: I was already in school. Mga 7:30 in the morning. Tapos, sinundo ako ng may pumunta na kapitbahay namin.
0: Mm-hmm.
2: Na sinabihan ako na yung papa ko nga daw na aksidente. But before that, kung ano na talaga, mahilig na akong kumanta.
0: Okay.
2: Ang isa din sa nag-trigger talaga na gusto ko maging singer. Totoo, ito talaga. One morning, dawn, yung papa ko, meron kaming tawag ng radyo puno, yung radio, yung parang maliit lang na briefcase. Pagbukas mo, may plaka, tapos patuloy kayo, may battery yun.
0: Tapos yung malaki yung speaker na gano'n, parang pamaypay na hindi mo maintindihan.
2: Ayun, kahit saan mo, pwede mong dalhin. Naalala ko, every 3:30, 4 in the morning, pagising na sila ng mama ko, habang tulog kami ng yung youngest brother ko, papatugtog siya ng mga Nat King Cole. Yung narinig ko, hindi ko makalimutan yung pag tinutugtog yung "And now the purple dusk of twilight time steals across." So narinig mo yun habang tulog ka, 8, mga 8 years old, 9 years old, narinig ko, sabi ko, habang tulog ako, sabi ko, parang ang sarap siguro maging singer, no? Yun talaga ang...
0: Nag-motivate sa'yo.
2: Nag-motivate sa akin. Sabi ko, parang ang sarap maging singer. Tapos, nung namatay siya, ang papa ko, mas lalo akong na-inspire kumanta.
0: To do better.
2: Kasi bahay namin, going to school, siguro mga 10 kilometers yan. Lakad. Papunta at pabalik. 5, tapos another 5, pabalik. Ginagawa ko, pag nagyayaya na yung mga kapitbahay ko na punta na ng school, siguro din, mauna na kayo. Kasi ang ginagawa ko, nagpa-practice ako.
0: Kumakanta ka mag-isa ba? Naglalakad.
2: Nakakarinig lang sa akin yung mga tubo. Tapos, habang naglalakad, ini-imagine ko na sa someday, magiging singer ako. Uh-oh. Dream ko talaga na kumanta. Dahil nga doon sa narinig ko ngayong mga songs na pinapatutog ng papa ko. Tapos, dahil sa lungkot. So, when he died, at 51, so nalibing na siya. Bililan ako ng mama ko ng maliit na gitara. Mm-hmm. Yung ano lang, yung
0: parang ukulele dating sa liit.
2: Ang hirap pa ito, no? Kasi alam mo na, mumurahin na 200, 300 pesos na. Uh-huh. But anyway, naalala ko, tinutugtog ko pa yung first time narinig ko yung "When you remember me." Yung time na yun,
0: hit na hit. Grabe nun, sakali yun. Ang taas nun.
2: Hit na hit yung song na yun. If you

0: Tapos, di ba, grabe, yan yung mga habang sa sobrang tahimik sa lugar namin, wala kang ibang
1: gagawin kundi mag-gitara. Ito naman, before becoming a household name, you performed in bands and clubs. What do you remember most about those early nights as a struggling musician?
0: Meron kaming tinatawag na parang manatawa.
1: Natawa si Gigi, may naalala niya.
0: May naalala, kasi alam mo bakit? Kalaban ko yung sister niya. Yung sister niya nanalo, ako yung pangalawa.
1: Oh, grabe.
0: Totoo yun, ha? Oh. Tapos naalala ko, ngayon at kailanman, si Major 7, oh. Sumpa ko'y iibigin ka, ngayon at kailanman. Yun yung kinanta ko.
1: Oh.
0: Tapos, yun nga, nanalo yung...
1: Ano kinanta nung kapatid mo, Gigi?
2: Doko, I think parang...
0: Tipo, o yan, natamalala ko. Tapos,
1: alam mo, contest piece din yun, no?
0: Napanalunan ko noon kung 150 pesos at saka may chinelas. Alam mo yung gano'n?
1: Para pa naglakad ka ng 10 kilometro.
0: Yun, those were the days na hindi ko...
1: Pero at least nabayaran ka.
0: At least.
1: At least nabayaran. kahit 150 lang nabayaran.
0: At least nabayaran.
1: Kaysa naman 5,000 tapos balay.
0: Nung nanalo, nag-second ako, siyempre nakalagay yung mukha ko doon sa bulletin board.
1: Oo, lahat, siyempre.
0: Tapos may isang parang ikaw din, passionate sa music. Mahilig sa music.
1: Oh.
0: Nagbuo siya ng grupo.
1: Oh.
0: Tapos ginawa akong isa sa mga vocalists. Yun yung first band ko. Ang pangalan ay Counterpoint. Yun ang first band ko. Tapos ang alternate namin during that time. Yung very popular band sa Cebu, yung Z Band.
1: Uy, nakalala ko yun. Z Band.
0: Yun. Kami yung nag-opening ng parang front act. Nung time na yon. Ang maganda lang doon kasi nung medyo tumagal na, naging member din ako ng Z Band. Ako yung naging vocalist nila after years. Pero hindi rin madali kasi sumama ako sa Manila. Nung buo kami, yung Counterpoint, nung pumunta kami ng Manila, nag-audition kami sa El Camarote. Ewan ko kung naabutan niyo. Sa Holiday Inn. Hindi kami tinanggap. So nag-disband kami, nagpaiwan ako sa Manila kasi may dream, may ano talaga eh, may determinasyon.
1: Oh.
0: Naging driver ako ng grupo, naging Sly Edge, tapos naging driver ako, PA at the same time, sumasabay ako kahit saan sila nagigig, yung zigzag sa Pasong Tamo dati. Habang tumutugtog sila, ikinig ako, pero actually ginawa ko yun kasi gusto kong makapamulot ng
1: mga lahat,
0: ideas.
1: Diba? Lahat ng mga pwedeng gawin. Dynamics, diba?
0: Ganun pala ginagawa. Diba? Ganun pala. Yeah. So, nag-abroad ako, nagpunta ako Indonesia, Singapore, Malaysia.
1: Lahat
0: yung buhay ko for how many years. Pero ang iniisip ko talaga na gusto ko pumunta ng Manila.
1: When younger artists or fans discover your music today, what do you hope they would feel when they hear your songs?
0: Naalala ko kasi, meron akong producer na ang lahat na na-produce niyang kanta, yung mga singers, puro R&B.
1: Mm.
0: Tapos narinig niya ako kumanta na wala man lang kaisa-isang tremolo. Yung kunyari, kantahin ko yung Ikaw Lang Ko. Hindi ako pwede kong gawin kasi... Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko. Wala talagang... Kumbaga, sa Brazilian sa jazz, wala, bawal sa kanila yung nagtatremolo ka. Sana ang tawag nito pag
1: naririnig nila dapat parang, i-appreciate
0: parang,
1: na lang
0: parang
1: nila.
0: Parang old parang ano yan old style. No? Like yung pag nakakarinig din man ako ng ibang singers na dati parang pag sinasabing pangalan no? Padoy ang ano niyan Padoy yan.
1: Style,
0: pero alam mo ang dami kong nakukuha na idea na pagpakinggan mo talaga bakit siya sumikat, bakit siya nakilala. Kasi nga may special, may something siya na nagustuhan nung panahon na

0: Yan, Chad, maraming salamat. Iba ang dating talaga ng yakap, di ba? Kapag ikaw ang kumanta, it does not feel rushed, it does not feel forced. Parang bawat linya may bigat, pero may lambing, may lungkot, pero may comfort. And that is the beauty of yakap. It is such a simple word, pero kapag nilagyan ng musika, naging buong kwento siya. What makes this song even more special in Chad's journey is that his version of Yakap became part of his 2013 album, Ikaw Lang. Sa Habang Buhay, a very meaningful comeback album because it marked his first full-length studio release after more than 10 years, following his recovery from thyroid cancer. Chad, we would like to be inspired by your story. Kwento mo naman sa amin yung naging journey mo dun into wellness and recovery.
1: When I found out that I had cancer, I was very busy during that those days, no? Nag-tour kami ni Kule Desma sa US.
0: Okay.
1: We had a US tour. Actually, show niya yun. Ako yung main guest. So, isang umaga, naglakad ako sa Venice Beach, kung saan kami nakatira.
0: Oh, sa Venice Beach. Oh.
1: Sabi ko, parang, bakit? Parang ilang meters lang, napapagod ako.
0: Uh-huh.
1: Tapos parang laging tama naman sa tulog.
0: Uh-huh.
1: Tapos lumaki, nag-gain ako ng weight, tapos brittle yung skin ko. Naramdaman ko na may iba yung...
0: May something.
1: Uh-huh. Ang ginawa ko, nagpatingin ako, nagpunta ako ng clinic sa LA. Binigyan ako ng antibiotics kasi may lagnat eh. Uh-huh. May konting lagnat. Kasi hindi pa rin
0: nawala.
1: Hanggang sabi ko parang may na-feel na ako na mayroong bukol dito sa left side. Tama lang yung laki.
0: Mm-hmm.
1: Pumunta ako sa Cardinal Santos. Isa sa mga doktor sabi sa akin, magpa-MRI ka. Doon nalaman, nakita na mayroong lymph node.
0: Okay.
1: So nung binayopsi, malignant. Nakausap ko finally si... Connie Reyes, sabi niya, doon ako nagkaroon ng piece of magic na sabi ko, kailangan ko pa magpa-opera, nag-surgery. Pero, dahil senior ako, medyo delikado kasi ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandyan lang.
0: Katabi. Totoo yun.
1: So, nandun daw, kasing laki lang daw ng buhok. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko.
0: Oo.
1: Yun ang nangyari kay Julie Andrews. Nung inoperahan ako, ang pinakaunang tinanong sa akin ng doktor, kasi ano yun, general anesthesia, pagising ko, sabi niya, Chad, you talk. Salita ka. Salita ako. Sabi niya, congratulations. Sabi niya, you still have your voice. Sabi ko, ganun pala. Nakakondisyon na yung sarili ko na, sabi ko, pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent, makikinig. Nawala yung confidence ko, kaya ako tumigil for how many years? Siguro mga 12 years.
0: Uh-huh.
1: Kasi lumaki ako. Umabot ako na 180, 190 pounds.
0: Oo. Parang ako yun.
1: Totally nawala yung ano ko sa music. Mm-hmm. Parang ayoko na muna, parang gano'n.
0: Pahinga muna, gano'n.
1: Oo, pero bumalik. Talagang hindi pwedeng, kasi pag nakarinig ka parang, sarap talaga kumanta kasi bihira lang yung may, ang talent kasi, hindi naman pwedeng sabihin na, gusto ko maging singer ako. Ano yan gift yan eh. So, ayoko sayangin. Kaya sabi ko, nag-decide ako na bumalik, papayat ng konti, papiktura, ganyan. Para lang makabalik. Not because I want to prove something na dahil gusto ko talaga.
0: You know, parang yung dad ko kasi musician, so binuhay niya kami sa pagbabanda niya. Kumbaga, kahit papaano, I have an idea dun sa struggles ng mga musikero, lalo na yung talaga nabubuhay sa gigs, di ba? Alam naman natin lahat yon. Walang health benefits, wala lahat. Kumbaga, lahat ng policy, parang itong informal sector na to basically, di ba? Talagang naipag-iwanan siya.
1: Mm.
0: Pero ito yung mga nagpapasaya sa'yo, di ba? Ito yung nagpapasaya sa'yo bilang ano. Kaya ako, yan laging pinupush forth ko na magkaroon sila ng benepisyo. Pero sabi ko, kailangan may kaakibat to na, oy, sama kayo ha.
1: Mm.
0: May benefits to, pero kailangan kayo magbigay ng konting hulog. Kasi, siyempre, if you don't contribute, do not expect anything in return. Yeah. Pero, sa akin, magkaroon lang set ng standards dun sa mga artists natin para at least, the end of the day, they can sleep tight na panagkasakit ako, may madudukot ako. Dahil, siyempre, ang inuuwi mo para sa pang-araw-araw ng pamilya mo, wala ka na itatabi dun para sa lahat, di ba?
1: kung tama yun ha, kasi ang musikero kawawa, walang benefits, di ba? Pag nagkasakit. Adami sa akin, alam mo, ngayon, hanggang ngayon, may nagme-message ng mga musikero humihingi ng
0: tulong.
1: No, sabi ko, kung yung naisip ninyo, sana maging totoo, no? Oh,
0: kailangan lang talagang pag-aralan ng husto para at least mabigay natin tama. Kahit yung, kasi may mga tinatawag na non-regular members ng PhilHealth na makaka-avail sila ng ano nila, ng tulong. And yun yung pinupush ko ngayon na unti-unti na i-educate sila, inform sila about, uy, may ganito ah.
1: Yeah.
0: Pwede kayong, kahit hindi kayo nagbabayad, pwede kayong maging non-regular member. Ito lang yung dynamics nito, ito lang yung mechanics nito, di ba? So, dapat well-informed yung mga tao, lalo na yung mga musikero, di ba? Mayroon kayo pwedeng hugutin pag,
1: yes,
0: oh, pag nagkaroon ng problema.
1: Napakagandang, diba? Ano yan, napakagandang. Hindi madali ang buhay ng musikero. Lalo, diba?
0: So ito naman, dun tayo naman dun sa journey natin ngayon sa mga pinipili mong kanta. Ito yung tinatawag naming playlist. So magbibigay kami ng mga kanta na kumbaga nagpatibok sa damdamin mo at puso mo. What's your go-to audition song when you were still starting out in the band circuit?
1: New Minstrels, kinanta ko yung Kyrie.
0: Grabe yun ha, taas nun ha.
1: Tapos mayroon pa yung...
0: Oo, oh, diba? Grabe yun.
1: Sinasabayan dun sa... Kyrie eleison!
0: Grabe.
1: Yun yung una ko sa New Minstrels.
0: Ito naman, what song helped you during your most difficult chapter in your life?
1: Si June Polistico, meron siyang... during the time na nagkasakit ako, meron akong favorite song ni June, yung Use Me.
0: Mm-hmm.
1: Use me for your glory, Lord. Every time yeah, na,
0: tama.
1: Yan yung pang ano ko eh, pang, pag if I feel good, parang prayer ko.
0: Oh, parang prayer song mo na rin siya.
1: Pag nasa sitwasyon ka na parang...
0: Kailangan mo ng guidance, ito na yun. Oh, ito na yung katang. Ito naman, what song best describes your journey as an artist and survivor? So pinagsama na natin dalawa.
1: Yung ano, yung song for you. I've been to many places in my life and times.
0: Diba?
1: I've sung a lot of songs and made some bad rhymes. I've acted out my life in stages.
0: Yun, yeah, diba? Karen Carpenter, sabi nga nila. Ito naman, what Opieng song do you wish you had recorded yourself?
1: Yung Bukas Nila Kita Mamahalin.
0: Yan, diba?

0: Taas ng key.
1: So, bukas na lang kita tatanungin.
2: Kasi wala na kayong oras. Wala na.
1: Ito naman, the one that carries everything parang sa'yo to survive everything. Ano yung kantang yun?
0: Yung Jekyll and Hyde na This Is The Moment.
1: Oo. Oh, oh.
0: So, 1997, I remember nag-tour kami ni Ku sa Reno. First time kong na nagkaroon ako na standing ovation yung ano. Hindi ko alam na popular pala yung song doon sa yung time na yun ha.
1: Sa Reno.
0: Yung Jekyll and Hyde. Kasi sila, kasama ko June Regalado, Roger Herrera, yung mga, oh, mga musikero.
1: Yung na, mga senior. Oh.
0: Sila yung kasama namin doon. Ray Cristobal. Tapos kinanta ko yun. Hindi ko alam na popular pala yung song. So, tumayo yung mga puti.
1: Gulat ka.
0: Gulat ako.
1: Alam niyo to?
0: Hindi naman nangyayari sa Pilipinas to. Dito lang.
1: Exactly.
0: Yun. This is the moment.

Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Of course, di ba? This is Sessions with Brian Yamsuan, ang inyong kapiling tuwing Biyernes ng gabi. Di ba? Nagbibigay ng halaga at yakap sa inyong lahat. Diba? At syempre, di ba? We will not forget what you do for us. Kaya namin ginagawa to para sa inyo. It's making your Friday night a bit chill, a bit relaxing, and of course, di ba? Reminiscing those old memories, yung mga naalala natin mga bagay sa mga kantang inaawit namin. And of course, hindi kami titigil hanggat hindi namin kayo napapangintay gabi-gabi. So, maraming maraming salamat po. This is Sessions with Brian Yamsuan. I love you, Paranaque.

0: po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
1: Sisipot daw si Senador Joel Villanueva sa special session ng Senado. Siya kaya ang susunod na titiwalag sa paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano.
2: Una ng dumipat sa Gatchalian Block si Senador Cheese Escudero. Matutuldo ka na kaya ang krisis sa liderato?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Senador Joel Villanueva handa raw dumalo sa special session ng Senado. Siya na kaya ang sagot sa Senate gridlock. Laban hindi lapastangan, grupong Atom pumalag sa L-sign ni Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid ni Rene Baterbonya binigyan ng full scholarship ng Ateneo. Nagpakilala namang asawa ni Coach Tab Baldwin, posibleng raw hingan ng sworn affidavit. Exclusive! Defense Secretary Gibo Teodoro kakasuhan umano ng perjury dahil sa maling declaration sa passport renewal. History made! New York Knicks nagkampyon matapos ang higit limang dekada. Jordan Clarkson, unang Gilas player na nakasungkit ng NBA title.

0: Handa raw si Senador Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Hindi raw ito tungkol sa alyansa, kundi sa pagtupad sa tungkulin bilang mga lingkod bayan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Binasag ni Senator Joel Villanueva ang katahimikan matapos ang sunod-sunod na hamon ngayon sa Senado. Sisipot daw siya sakaling ipatawag ng Pangulo ang special session sa gitna ng break ng Kongreso at Senate gridlock sa pagitan ni Senators Alan Peter Cayetano at Win Gatchalian. Ani Villanueva, may mga tungkulin sila bilang mga mambabatas. Titiyakin daw niyang may sapat na pondo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at makikiisa siya sa pagpasa ng mga panukalang naiwan bago mag-break ang Kongreso. Naiwan din ang confirmation of appointment ng ilang mula sa sandatahang lakas at dapat isabay din daw ito.
1: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan.
2: Unang nag-no-show ang Cayetano Block sa Senate session ng dalawang araw, pero winakasan ito ng Gatchalian Camp noong June 3, matapos sumulpot si Senator Cheese Escudero na kalaunay naging dahilan para magdeklara ng quorum na 12. Hindi man nakaabot sa 13 votes para makaluklok ng Senate President, dito na nabakante ang posisyon ni Cayetano bilang Senate Chief at kalaunay naghalal kay Gatchalian bilang Acting SP. Kapag sumipot si Villanueva kasama ang 12-member majority block sa special session, posibleng makakuha na ng numero si Gatchalian para maging opisyal na Senate President. Gaya ni Escudero, nahaharap din si Villanueva sa mga akusasyong bahagi raw siya ng kickback scheme sa flood control scandal.
1: Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan.
2: Klaro raw para kay Villanueva na hindi ito panahon para sa kampihan. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, hindi lang daw dapat si Senador Joel Villanueva kundi lahat ng senador ay dapat dumalo sakaling ipatawag ang special session. Sa isang panayam, iginit ni Lacson ang pagka-delay sa confirmation ng limang general dahil sa Senate gridlock. Hanga naman daw siya kay Villanueva na itinuturing na sagrado ang pag-attend sa sesyon. Sa ngayon, wala pa raw silang impormasyon kung magkakaroon nito.
3: Laban, hindi lapastangan. Yan daw ang ibig sabihin ng L-sign ni late Senator Ninoy Aquino. Giit ng grupong Atom de Lulu si Senator Alan Peter Cayetano sa paggamit ng simbolo. Nagbabalik si Hannity para sa detalye.
2: De Lulu o Delusion kung tawagin ng August 21 Movement o Atom ang pag-uugnay ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanilang Senate struggle sa pakikibaka ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa Marcos dictatorship. Pagbatikos ng Atom, ang pakikibaka raw ni Ninoy ay laban sa pasismo, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Mga katangiang anilay makikita raw sa mga kaalyado ng kampo ni Cayetano. Sabi ng grupo, this was the very nature of evil which Ninoy fought against. Muli kasing binuhay ni Cayetano ang laban sign sa kanyang Independence Day livestream. Panawagan ng Atom, bumaba na lang daw siya sa pwesto bilang senador. Sa termino ni Cayetano bilang Senate Chief, nangyari ang barilan sa Senado na kalaunay humantong sa paglabas ng Senate premises ni Senador Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Cayetano. Sa isang hiwalay na pahayag, iginiit niyang walang sino mang may monopolyo sa pangalan ni Ninoy Aquino. Anya, hindi raw siya naghahambing ng sarili sa bayani ng EDSA. Ang kanyang iniuugnay sa sarili ay ang mga prinsipyong pinaglaban umano ni Ninoy, Rizal at Bonifacio. para kay Cayetano. Ang tanong ay hindi kung sino ang may karapatang gamitin ang pangalan ni Ninoy, kundi kung sino ang handa pa rin ipaglaban ang katotohanan. Ang Cayetano Camp umano ay patuloy na lumalaban sa imbestigasyon sa flood control scandal at sa kanilang panawagan para sa isang malayang Senado. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nangangamba ang Cayetano Block sa posibleng pag-aksyon ng Korte Suprema sakaling iakyat nila ang issue ng Senate leadership. Napipinto na raw kasi ang pagre-retiro ng punong mahistrado at ang Malacanang ang pipili ng kapalit nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
4: Nanindigan si Senador Vedante Marcoleta, tanging ang Korte Suprema lang ang magtutuldok sa anya'y nagpapatuloy na power struggle sa Senado. Kasunod ito ng pagbasura ng kataas-taasang hukuman sa petisyon ng isang school teacher para sa quorum sa Senado noong June 3. Pero hindi kasi tinalakay sa pasya ng SC ang merito ng petisyon dahil tanging sa legal standing ng petitioner nakabase ang pagbasura sa petisyon. Sabi ni Marcoleta, maari naman sanang isinama na ng mga mahistrado ang pagtalakay sa merito ng petisyon sa ngalan ng transcendental nature ng SC. Nanindigan si Marcoleta na hindi sapat ang pagkilala ng liderato ng House of Representatives maging ng Malacanang sa liderato ni Senator Win Gatchalian dahil Korte Suprema niya ang final arbiter. Kaya sabi ni Marcoleta, maaring gawin ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang dumulog sa kataas-taasang hukuman. Pero may nakikita si Marcoleta na maaring maging balakid kung maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema para humiling ng temporary restraining order o kaya ay status quo ante order. Anya, nakatakda ng magretiro sa Nobyembre 6 si Chief Justice Alexander Gismundo. 10 sa kasalukuyang nakaupong mahistrado ng SC ang nagpahayagan niya ng pagnanais na maging sunod na Chief Justice. Ang nasabing sitwasyon, posible raw maglagay sa alanganing sitwasyon sa anumang petisyon na ihahain kaugnay ng power struggle sa Senado dahil ang Pangulo ng Pilipinas ang pipili ng ipapalit na Chief Justice. Paliwanag ni Marcoleta, anumang desisyon ng mga mahistrado na taliwas sa inihayag na ng Malacanang na pagsuporta kay Gatchalian ay maglalagay sa hindi paborabling sitwasyon sa mga mahistradong nag-a-apply na maging Chief Justice. Samantala, question din ni Marcoleta ang pag-amyenda sa impeachment rules. Sabi ng senador, dapat isagawa ang pag-amyenda kapag nakakonvene ang Senado bilang impeachment court at hindi bilang isang legislative body. Inamyendahan ang impeachment rules noong June 3, huling araw ng first regular session ng 20th Congress, kung saan naaprobahan ang probisyon na maaring maging presiding officer ng impeachment court kahit hindi Senate President basta't ibinoto ng mayorya ng mga senador. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
0: Nabulgar daw ang mahinang political party system sa bansa sa gitna ng gridlock sa Senado ayon kay political analyst Dr. Clarita Carlos. Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ng dati ring National Security Advisor na nagpapahina ito sa tiwala ng publiko sa gobyerno.
5: All because the political party system is broken, and therefore every position of every senator would be their own individual decision, meaning it is not a party line. But if it were a party line, I don't think what is happening right now in the Senate will happen. And one of the pluses here would be that this will be really an opportunity to push the parliamentary system.
0: Sa kabila ng ingay politika, hinimok ni Carlos ang mga Pilipino, partikular ang mga Gen Z, na huwag mawala ng pag-asa.
5: Palaging sinasabi ko sa kanila, no, please continue to hope kasi ilang hininga na lang, 2028 na. And you people, sabi ko, you will decide the face of our politics, the Gen Z, isn't it? Because they constitute the bulk of the voters. But if they don't go to the polls, wala silang karapatan na magreklamo.
3: Panahon na raw para tanggapin ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang pagkatalo bilang Senate President. Bagamat may halo raw kasing politika ang pagkilala sa liderato ni Senator Sherwin Gatchalian, malabnaw din talaga ang suporta sa kanya ng ibang kasamahan.
6: Allow me to greet, first of all, the House Speaker, Faustino D. III, Senate President Pro Tem, Sherwin Gatchalian,
7: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
2: Ang dalawang beses na pagbanggit na ito ni Pangulong Bongbong Marcos on Independence Day, the first time since Malacanang acknowledged Senator Sherwin Gatchalian as Senate President Pro Tempore, nararapat lang daw na kilos ng ehekutibo. Ayon kay Professor Lester Balmatero, Senior Lecturer sa UP Diliman, it's about time PBBM publicly legitimizes the new majority para daw sa stability ng Senado. May politika nga ba sa recognition na ito o kumikilos lamang ang Pangulo para umusad na ang Senado mula sa gridlock sa pagitan ng bagong mayorya at minorya?
8: I think both eh. Kasi kapag hindi nag-work ang Senado, talo not just the Congress but also the executive. Kasi hindi niya mag-forward yung mga priority bills ng presidente. But syempre, meron ding politika dyan, no? Tinitingnan natin na yung pag-legitimize ng presidente kay Senator Gatchalian, it's not just about, you know, passing laws and all, but the politics. Yung politics also, particularly doon sa impeachment case, no, ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung sino yung presiding officer, medyo malaki yung power na, no.
2: Ngayon si Gatchalian daw ang kinikilala ng House of Representatives na co-equal chamber ng Senado. Isa na lang daw ang nakikitang payo ng eksperto para kay Senador Alan Peter Cayetano.
8: I think it's about time for Senator Alan Peter Cayetano to accept defeat. No. Tingin ko the only way kasi at this point ang naisip ko na lang is actually for him to go to Supreme Court and intervene, no. Kasi all other institutions, sabihin na lang natin na natalo na siya, no. Kumbaga hindi na siya nire-recognize all other important institutions.
2: Nakukulangan din daw si Balmatero sa suporta ng buong Duterte bloc para kay Cayetano, kaya tila lumalabnaw daw ang lakas ng senador kung ikukumpara sa suportang nakukuha ni Gatchalian. Challenge naman daw kay Gatchalian ang sugpuin ng naratibong kamay ng Malacanang ang kumikilos sa likod ng kanyang liderato. Matatanda ang noong June 3 kung kailan naganap ang kontrobersyal na quorum. Nag-anunsyo ng recognition ng palasyo isang oras lang matapos ihalal bilang Senate President pro tempore si Gatchalian.
8: Independent minds pa rin naman itong mga senador na to. Pero to say completely na rubber stamp yung ginawa is also wrong, no, to say. Parang sabihin natin may support yung Malacanang to certain individuals or certain senators. Obviously meron.
2: Now, less than 2 years for the president in an impeachment trial for the vice, na kanino kaya ang bola para sa 2028? Ayon kay Balmatero, kung surveys ang basihan, malakas pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero hindi maikakaila na malaki ang pagkakaiba ng bise sa kanyang abang si FVRRD na kahit anong isyu raw ang kaharapin ay mataas ang ratings. Gumagalaw daw ang numero ni VP Sara depende sa kritisismo, kaya bagaman malaking parte ang Mindanao sa kanyang voting base, kung mailalabas daw ang bank accounts ng bise sa impeachment trial, inaasahan niyang bababa ang numero nito. Kung tatakbo naman daw si PBBM for a lower position, gaya ng pagkakongresista, mananalo pa rin ito lalo na sa Norte. Pero hindi raw ito immune sa mga kasong maaaring isampa ng mga kritiko pagbaba niya sa puesto.
3: Independent naman daw talaga ang Senado, pero kailangan din daw nating tanggapin na may mga trabaho talaga ang Kongresong kailangan ng koordinasyon ng palasyo.

0: Naging sacrificial lamb umano ng administrasyon si Senator Jinggoy Estrada sa multi-billion peso flood control scandal. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi totoong accountability ang nangyari kundi paggamit sa high-profile scapegoat para pakalmahin ang publiko.
1: That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawala na ng takot yung iba, lumalaban na. Yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay.
0: Target na rin daw at usual suspect kung ituring si Estrada sa tuwing may issue ng korupsyon sa Senado. Bit-bit daw kasi ng kanyang pangalan ang stigma.
2: Nangangamba na raw ang pamilya ni Romeo Romel Babores, isa sa 18 Maleta boys, para sa kanilang kaligtasan matapos siyang tumestigo sa flood control scandal. Hati rin ang opinyon ng ibang malalapit sa kanya kasunod ng kanyang testimonya. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
3: Dito sa Luyahan, Barangay Pasunangas, Buanga City, nanirahan noon si Romeo Romel Babores, isa sa tinaguriang 18 Maleta boys ni dating Congressman Saldico at naghatidumano ng milyon-milyong pisong kickbacks sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Team na kausapin ang pamilya ni Babores pero tumagi silang magbigay ng panayam kaugnay sa kinasasangkutan ng kanilang kaanak. Pero ayon sa daughter-in-law ni Babores, nangangamba na rin sila sa kanilang kaligtasan. Pinayuhan daw sila ng kanyang biyanan na huwag magsalita at umiwas na lang sa mga usaping may kinalaman sa flood control scandal.

0: Sa isang mensahe naman na pinadala ni Babore sa Billionaire News Channel, itinanggi nito na binayaran sila ng milyon-milyong piso para lang magsalita. Gawa-gawa lang daw ito para siraan ang kanilang kredibilidad. Nagulat naman ang ilang kapitbahay nang malamang isa si Babores sa tinaguriang Maleta Boys. Tahimik at seryosong tao pero marunong makisama. Yan ang pagkakakilala nila kay Babores.
1: Barkada lang. Okay lang siya. May mga problema pagkahinti. Pagkisama man tayo siya. Smiley, pagkisama. Sina lang. Mostly, kung ano siya, silensyo. Kung bakit seryoso gali pagkahinti.
0: Solong anak si Babores. Dating guro ang nanay at dating sudalo naman ang kanyang ama. Sa Sambuanga City siya nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo. Pagka-graduate, sumunod ito sa yapak ng kanyang ama. Hati ang opinion ng mga kakilala at kaibigan ni Babores. May kumukresyon sa kanyang kredibilidad habang ang ilan naman ay humanga sa kanyang katapangan. Sa kabila nito, umaasa ang pamilya ni Babores na may patutunguhan din ang kanyang sakripisyo. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Sambuanga City.
2: Scholarship para sa mga kapatid ni Rene Baterbonya. Yan ang handog ng Ateneo de Davao University kasunod ang pagpanaw ng student-athlete. Ang nagpakilala namang asawa ni Coach Tab Baldwin, posible raw hinga ng testimonya ng kampo ni Baterbonya. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante.
3: May pag-asa at suportang hatid ang Ateneo de Davao University para sa pamilya ng yumaong student-athlete na si Rene Clark Bubet Baterbonya. Ayon kay Ateneo de Davao University President, Padre Caril San Juan, pagkakalooban ng scholarship ang mga kapatid ni Rene hanggang sa kanilang pagtapos sa kolehiyo. Ay saan niya sa mga pangarap ni Rene ang mapagtapos ang kanyang mga kapatid at matulungan maiyahon sa hihirap ang kanilang pamilya.
4: Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, no? Alam naman natin, kinaan ko kanina, pito po sila, anim niyang kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.
3: Samantala, muling nanawagan ang pamilya ni Baterbonya para sa katotohanan at pananagutan mula sa ADMO. Kabilang sa kanilang kahilingan, ang pagtatalaga ng isang opisyal na direktang makipag-ugnayan sa mga pamilya, pagbibigay ng kalayaan sa mga saksi na makapagsalita paglabas ng isang komprehensibong ulat sa insidente, pagkilala sa responsibilidad ng institusyon at pagpapatuloy ng suporta sa mga naulida. Nagkuminto na rin si Attorney Israelito Torion, opisyal na abogado ng pamilya ni Rene. Sa pahayag naman ng napakinalang asawa ni Coach Tab Baldwin.
5: If true, then of course we will be requesting her sworn testimony so that we can have her affidavit likewise in our case building process.
3: Itinanggi naman niya ang mga paratang na siya ay isang ambulance chaser, mga kaanak daw mismo ng mga biktima at ilang taong malapit sa mga ito ang umingi ng kanyang tulong legal.
5: The family of Rene Clark Bobet Baterbonya and the family of Divine Adeli has likewise signified their intention to secure likewise our services in order to enforce their rights, no, against any responsible persons for the untimely death of their beloved son.
3: Dagdag pa niya, kabilang din sa mga lumapit sa kanya, ang mga individual na may ugnayan sa Ateneo community. Ngayon, ang huling araw para sa mga tagahanga, kaibigan at kaklase ni Rene na masinayan ang kanyang mga labi dito sa Davao City. Dahil bukas, dadali na ito sa Agusan del Sur sa kanyang hometown. Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro, Abante.
2: Ilang araw matapos ang trahedya sa Aurora, nagsalita na ang UAAP kaugnay sa pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adeli. Sa isang social media post, nagpahayag ng taus-pusong pakikiramay ang asosasyon sa pamilya at buong Ateneo community. Ipinauubayan na raw nila sa NBI, PNP-CIDG, CHED at Ateneo ang imbestigasyon. Dahil sa kasalukuyan ay limitado pa lang ang kumpirmadong impormasyon. binabantayan raw nila ang

0: Hack, susunod yan sa Agenda Weekend.
1: The conflicts, the surge in fuel prices, the effects on energy distribution.
2: That I declared an energy emergency.
3: Is we have supply.
1: These are conversations that we can't just shy away from. So, we open the floor for meaningful insights that will help us navigate through these challenges. Power Shift, Wednesday, 8 p.m. on Bilyonario News Channel.
0: Traffic check muna tayo ngayon Linggo sa EDSA Guadalupe. Green and go ang mga sasakyan sa magkabilang lane.
4: Iniimbestigahan na ng Makati City Police ang kaso ng robbery sa umano'y 8 million peso worth of valuable items sa Dasmariñas Village. Ayon sa informant ng Bilyonario News Channel, inireklamo ni incumbent Palace Social Secretary Bianca Zubel at kanyang live-in partner na si businessman Daniel Tuason na nilooban umano ang kanilang bahay madaling araw noong June 4. Batay sa initial investigation report ng Makati Police bilang sagot sa ulat ng Bilyonario.com na bingwit ng suspect ang isang Patek Philippe Royal Oak wristwatch at isang Patek Philippe Aquanaut wristwatch, each amounting to 3 million pesos. Kasama rin sa nakuha ang green Van Cleef earrings na may halagang 200,000 pesos, gold accessories na may estimated value na 1 million pesos, isa pang 1 million peso worth ng pearl necklace at isang aura ring na may halagang 40,000 pesos. Ayon sa report, agad na nakatakas ang suspect matapos habulin ni Natuason at kanilang close-in security. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang isang robbery case kay alias Odie na itinuturong suspect ng dalawang witness. Kasama rin sa investigasyon ang civil liability ng El Tigre Security Investigation Agency, ang security unit ng Dasmariñas Village Association. Simpatya o polisiya? Kila yan ang katanungan ni Maria Lourdes Sulit matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa na pinagkaitan daw ng benepisyo ng PhilHealth. May sagot na rin ang state insurer. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
5: Nanawagan sa PhilHealth si Maria Lourdes Sulit matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil sa brain hematoma. Sa isang social media post ngayong Biyernes, June 12, dinetalya ni Sulit ang kinahantungan ng kanyang asawa matapos itong tanggihan ng PhilHealth benefits dahil hindi anya umabot ng 24 oras sa pagkaka-ospital nito. Ayon kay Sulit, June 4 nang namayapa ang kanyang asawang si Marvin na balak sana nilang ilipat sa ibang private hospital para makabawas ng 2 milyon para sa gagawing surgery. Pero nalaman nilang kinailangan ng 1 milyong deposit bago siya operahan. Kaya wala anya silang nagawa kundi hintayin na lang ang pagpanaw ng asawa. Agad na dumulog sa PhilHealth si Sulit para sana'y makakuha ng pinansyal na tulong at may bawas ito sa naging hospital bill nilang umabot sa 200,000 piso. Pero sinabihan anya siya ng tanggapan na hindi eligible ang kanyang asawa. Bagay na kunestyon ni Sulit. Nanawagan ito sa state health insurance provider na muling bisitahin at palitan ang naturang polisiya dahil hindi anya ito patas, lalo na para sa mga miyembro nitong naghuhulog ng kontribusyon mula sa pinaghirapang pera. Sa isang pahayag naman ng PhilHealth ngayong araw, sinabi nitong nakipag-ugnayan na sila kay Sulit para makatulong sa naulilang pamilya. Lubos rin anya silang nakikiramay sa pagpanaw ng asawa ni Sulit at nakikipag-ugnayan na sa mga ospital para mas maintindihan ang kabuuang nangyari bilang bahagi anya ng pagpapabuti at pagtugon ng institusyon sa insidente. Nagkomento rin si Senator Bongo sa sinapit ng pamilya. Anya, nakakalungkot at nakakabahala ang kwento ni Sulit. Kaya mahalagang malaman kung bakit hindi kinilala ng PhilHealth ang mga benepisyong dapat matanggap ng namayapang asawa nito. Dagdag pa ng senador, hindi katanggap-tanggap kung naipapatupad pa rin ang 24-hour confinement policy ng PhilHealth dahil inamyenduhan na raw ito ng state health insurance provider. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
0: Nabiktima rin ng hacking ang website ng Kamera at ang hackers may iniwan pang mensahe. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Janita Vela.
3: Nahack ang website ng House of Representatives ilang araw lang matapos ma-deface din ang website ng Senate of the Philippines. Naging offline ang website ng HOR at nang bumalik ito online,

0: online, nakita ang mensahe ng mga hacker. Corruption is more than stolen money. It is stolen opportunity, stolen justice, and stolen trust. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, walang sensitive o confidential na impormasyon ang nakompromiso. Ang mga apektadong pages daw ay naglalaman lamang ng publicly available information. Tatlong araw bago ito, isang grupo din ng mga tinatawag na hacktivists na nagpapakilala bilang NullSec Philippines ay inangkin ang pag-hack ng Senate website. Ang kanilang mensahe, "Every peso lost to corruption is a meal taken from a family, classroom left unfinished, and a future denied." Ayon kay FPJ Partyless Representative Brian Paul Yamanzares, may pinanggagalingan ang ganitong protesta.
1: Well, it's clear that there are citizens that are unhappy with the current status of government. Otherwise, itong tinatawag natin na hacktivism, hindi mangyayari yan kung hindi naggagalit na yung mga tao.
0: Pero iginiit din ni Po, a violation of government security will always be a violation. At hindi siya magugulat kung dadami pa ang mga ganitong insidente papalapit sa budget season.
1: It's not a priority for the government. Kung titingnan mo yung budget natin para sa cybersecurity across multiple agencies, you'll notice that it's consistently one of the lowest funded items across agencies.
0: Ayon sa kongresista, hindi lang ang government websites ang nanganganib, kundi ang personal na impormasyon ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Para sa Agenda Weekend, Janina Vela, Billionaire News Channel.
3: Salamin umano ng kabiguan ng administrasyon ang pagkatalo ng Pilipinas na makakuha ng puwesto sa UN Security Council. Mariin din daw ang pagtutol ng local at international human rights group sa bid ng bansa dahil sa paglabag natin mismo sa international law.
4: Required 2/3 majority, 128. Number of votes obtained, Kyrgyzstan, 142. Philippines, 49.
5: Matapos matalo ng Pilipinas sa kampanya nito for a non-permanent seat at the UN Security Council, hinimok ng Confederation of Lawyers in Asia and the Pacific o COLAP ang gobyerno na isulong ang isang pro-people legal order at rebisahin ang mga polisiya nito. Sa isang social media post ni Attorney Christina Conti, sinabi niyang reflektasyon ang pagkatalong ito ng kawalan ng competence at independence ng bansa sa international arena. Una, may imahe umano ang Pilipinas bilang isang U.S. pawn. Bukod sa pagiging largest beneficiary ng U.S. military aid sa Asia, host din daw ang bansa ng military troops, infrastructure, at military exercises. Ngayong abot Japan at Australia na raw ang military expansion ng Amerika, nasa gitna ng anilay looming theater of war ang Pilipinas, lalo na sa harap ng sigalot ng China at Taiwan. Nabanggit din ng grupo ang pagpatay sa 9 na sibilyan sa tinaguriang Toboso Massacre sa Negros bilang isang ehemplo ng kabiguan daw ng pamahalaan na gamitin sa tamang pamamaraan ng anti-insurgency policies nito. Ang hindi rin pagbalik ng Pilipinas sa Rome Statute hanggang ngayon ay malaki rin daw dagok sa bansa ayon sa COLAP. Ilan pa sa kakulungan ng gobyerno para sa COLAP ay ang hindi pagpirma nito sa International Convention on the Protection of All Migrant Workers, bagaman 10% raw ng populasyon ng bansa ay mga migrante. Hindi pa rin daw pumipirma ang bansa sa Optional Protocol to the Convention Against Torture ng United Nations, kaya panawagan ng grupo, bitawan na ang umano'y repressive policies at isulong ang demokrasyang sumusuporta sa prinsipyo ng United Nations.
3: Marami raw lokal at international human rights group ang tubutol sa kampanyang ito ng Pilipinas sa UNSC dahil sa mga unresolved cases of human rights violation ng bansa. Dapat daw, tugunan muna ito ng gobyerno bago magtangkang lumahok sa konseho.
6: Questionable para sa isang political analyst ang kagustuhan ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. Sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, kinwestiyon ni former National Security Advisor Clarita Carlos kung ano ang posibleng implikasyon ng pagkabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto. Hindi nakuha ng Pilipinas ang isa sa 5 pwesto sa UN Security Council matapos matalo sa Kyrgyzstan.
7: I dismiss that. There's so much brouhaha about that, Marichu. Yeah. Remember, the United Nations is inutile. It's useless. It doesn't solve anything for as long as you have the veto of the big five.
8: Veto powers, okay. China, Russia.
7: And therefore, what's the point of being a non-permanent member of the Security Council? Ano ba, nagpapagwapo ka lang ba dyan?
8: Okay.
7: There's no point.

0: Samantala, nagkomento rin si Carlos sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea.
1: Yeah,
2: this is really along the low politics area, yeah. Marichu. Those are the ones that will matter. The diplomats and the politicians, they will disappear. But the camaraderie, the trust, the confidence built from people-to-people exchanges, those are the ones which will matter.
0: Kaya para kay Carlos, bagamat mahirap, panahon na para paigtingin pa ang anyay low politics exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Kasado na ang reklamong perjury na isasampa ng nagpakilalang grupo ng aktibong men in uniform laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ito ay dahil umano sa pagsisinungaling ni Teodoro ng mag-apply ng renewal para sa kanyang Philippine passport. Sa mga dokumentong hawak ng Abante, nakasaad sa passport application form ni Teodoro noong 2017 na minarkahan niya ang no box sa tanong kung meron ba siyang foreign passport. Ayon sa grupo, mayroong Maltese passport si Teodoro noong December 22, 2016 at mayroon itong 10-year validity. Nilinaw ng grupo na bagamat may mga aktibong general silang kasama, hindi sila ang grupong nababalita na may planong destabilisasyon sa gobyerno. Sa Pasay raw, isasampa ang reklamo laban kay Teodoro sa loob ng linggong ito. Wala pang pahayag ang kalihim kaugnay nito.
3: Inanunsyo mismo ni dating Governor at Albay Representative Joey Salceda na magkakaroon siya ng mataas na posisyon sa administrasyon. Hindi niya idinetalye kung saan at ano ito at sa mga susunod na araw para malalaman. Pero ayon sa informant ng Billionaire News Channel, posibleng italaga siya bilang Presidential Legislative Liaison Officer o PLLO. Si Salceda ay isang ekonomista at chairman ng Institute for Risk and Strategic Studies.

0: Nanawagan ang ilang PUV drivers ng karagdagang fuel subsidy kasi ngayon linggo, nagbabadya na naman ang taas presyo ng gasolina. Narito ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
1: Sa kabila ng bahagyang pag-rollback ng presyo ng produktong petrolyo nitong mga nakaraang linggo, hinaing ng public utility vehicle drivers, hindi pa rin ito sapat para maibsan ang bigat sa kanilang bulsa.
2: Yung sinasabi na 10 piso na inano nila sa fuel subsidy, kasi sa taas ng presyo, pinaglalaruan lang kami sa presyo.
1: Kabilang si Arnel sa target beneficiaries ng fuel subsidy program ng pamahalaan na inilunsad noong Abril. Sa ilalim ng programa, may diskwentong 10 piso ang mga kwalipikadong driver sa kada litro ng diesel. Una na rin iniulat ng Energy Department, umabot na sa 44.6 million pesos ang na-disburse sa ilalim ng programa. Pero nanawagan din ang iba pang PUV drivers and operators. Isama na rin sa inisyatiba ang gasoline-powered vehicles. Sa paparating na Martes, mixed price movements na naman ang aasahan ng mga motorista. Batay sa full week movement ng Mean of Plats Singapore at foreign exchange averages, posibleng mag-rollback ang presyo ng diesel ng higit 3 pesos and 50 centavos kada litro. May posibleng price hike naman ang gasoline. Tinatayang aabot ng 1 piso ang patong dito kada litro. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, bumaba ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates matapos lumuwag ang supply pressures. Inaasahan naman daw mas hihigpit pa ang supply ng gasolina sa Asia dahil sa patuloy na pagbaba ng stocks sa gitna ng mataas na demand. Volatile pa rin ang world oil prices dahil sa mabilis na pagbabago ng geopolitical developments sa Middle East. Sa panayam ng media kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi niyang kailangan maging vigilant dahil posibleng sumirit ulit ang presyo ng petrolyo sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ani Garin, malaking hamon dito ang supply dahil bumabalik na sa dating gawi ang consumption. Kailangan daw bumalik sa pagtitipid. Posible ring higpitan ng ahensya ang pagpapatupad ng oil price hike para mabawasan ang bigat ng mga patong para sa mga consumer. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Patuloy ang paglago ng Jeter Auto Philippines sa local car market pero hindi lang vehicle lineup ang pinapalawak nila. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Barone.

0: Yoga. Umaarangkada ang Jetour Auto Philippines sa local car scene, proving that it's one of billionaire Romel Sitin's key players under his motoring empire. Base sa latest data ng Chamber of Automotive Manufacturers as of April, Jetour ang nangungunang brand sa plug-in electric vehicle segment. 3 years on, and the momentum is continuing.
1: In 2023, when we launch Jetour in the Philippines, we want the brand presence and create awareness to our consumers. But during that year, we were able to made a good retail results that even doubled in the succeeding years. And as of this date, this year, 2026, Jetour Philippines posted 177% growth on year-on-year.
0: Jetour says the T1 model is their biggest growth driver to date, but the company doesn't stop there. Nasa Pilipinas na rin ang Gaia series na premium segment ng Jetour, starting off with the G700 model. At hindi lang yan ang pinakabagong addition sa Jetour family. Celebrities Luis Manzano and his wife Jessie Menjola were introduced as the brand's newest faces at the 10th Philippine International Motor Show.
2: It's perfect for the young family, for the starting family. Sabi mo nga, there are so many brands out there, pero para sa akin, something that sings to you in terms of efficiency, in terms of safety for the family.
3: I know these are trying times, but it's very important to have options, and Jetour gives us that option. And for us, our growing family, you know, aside from the safety features
2: and the value for money,
3: exactly,
2: sobra.
0: With good results showing, kaabang-abang ang pagpasok ng Jetour sa pickup at subcompact SUV segments na mangyayari raw bago matapos ang taon. Para sa Agenda Weekend, G Baroga, Billionario News Channel.
4: Na nga sa mahigit $1 trillion ang net worth ni Elon Musk matapos ang initial public offering ng kanyang kumpanyang SpaceX. Sana all, sabi ng marami, pero ang tanong, gaano ba talaga kalaki ang $1 trillion? Maaaring beyond imagination na para sa marami sa atin ang $1 trillion, pero kung ihahambing ang net worth ni Elon Musk ay hindi nalalayo sa buong ekonomiya ng oil-rich Saudi Arabia at mas malaki pa sa global financial hub na Switzerland noong 2024. At higit doble naman ito kung ikukumpara sa GDP o gross domestic product ng Pilipinas na nasa higit $416 billion lamang. Kung gagamit tayo ng exchange rate na 60 pesos kada dolyar, ang $1 trillion ay katumbas ng 60 trillion pesos. Ang yaman ni Musk, 56 times ang net worth ng pinakamayamang Pilipino na si Enrique Razon na nasa $18 billion according to Forbes. Kahit ang Pangulo ng Pilipinas na kumikita ng mahigit 423,000 pesos kada buwan, kailangan magtrabaho ng higit 11 million years para kumita ng katumbas ng $1 trillion. Eh ano pa kung minimum wage worker ka dito sa Metro Manila na ang daily wage ay 695 pesos at nagtatrabaho ka ng 5 araw kada linggo. Para kumita ng katumbas ng $1 trillion, aabutin ng halos 332 million years. Ang net worth ni Musk, kaya na rin ponduhan ang budget ng gobyerno ng Pilipinas sa loob ng 9 taon. Nalula kayo sa mga numero, ano? Ipinapakita lamang nito na ang $1 trillion ay hindi na simpleng sukatan ng personal na yaman. Ito ay halaga na maihahambing sa ekonomiya ng mga bansa, sa kinikita ng milyon-milyong manggagawa at sa mga numerong halos imposibleng maabot in a lifetime.
5: Malapit na umanong magkasundo ang Estados Unidos at Iran matapos ang higit 3 buwan na bakbakan. Inaasahan ng US at Pakistan ang posibleng paglagda sa isang framework agreement ngayong araw. Gayunpaman, iginiit ng Iran na hindi pa ito pinal at posibleng magtagal pa ng ilang araw bago ang pinal na desisyon. Nananatili umano ang pag-review ng Tehran sa mga political, legal at technical aspects ng kasunduan.
4: Sensitibong balita po, patay ang isang babae sa Brazil matapos umanong ihagis para sa isang bungee jumping activity ng walang safety rope. Makikita sa video na ang biktima nang galing mula sa taas ng halos 130 feet. Ayon sa mga saksi, nalimutan umano ng mga empleyado na ikabit ang safety rope bago ang pagtalon. Sa ngayon, 6 na kataong nasa kustodiya ng mga otoridad habang gumugulong ang imbestigasyon. History made para kay Jordan Clarkson bilang kauna-unang Filipino-American na nagkampyon sa NBA. Wagi ang New York Knicks matapos ang higit 5 dekada. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez ng Abate.
6: Kasaysayan ang naitala ni Jordan Clarkson matapos magambag sa New York Knicks para makamit ang kanilang unang NBA championship sa loob ng 53 taon. Tinapos ng Knicks ang serye kontra San Antonio Spurs sa score na 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals. Dahil sa tagumpay naging kauna-una ang Filipino-American player si Clarkson na nagkampyon sa NBA. Isang malaking karangalan ito hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa mga Pilipinong sumusupaypay sa kanyang karera sa loob at lapas ng palisa. Sa mga nagtaang taon, nagsilbing mupaan ng Philippine basketball si Clarkson sa international stage bilang miyembro ng Dilas Pilipinas. Ilang beses na rin niyang inirepresenta ang bansa sa mga malalaking kompetisyon kabilang ang FIBA World Cup at Asian Games. Pagamat si Jalen Bronson ang naging bayani ng Knicks sa title clinching game, matapos umiscore ng 45 points ang tirangin na Finals MVP, hindi maikakaila ang ambag ni Clarkson sa kabuuan ng championship campaign ng New York. Naging mahalaga bahagi siya ng rotation ng Knicks sa kanilang malalim na playoff run na nagwakas sa mahigit 5 dekadang paghihintay ng prangkisa para sa isa pang kampiyonato. Ngayon, bukod sa pagiging isa sa pinakakilalang Phil-Am player sa NBA, mayroon ang championship ring si Clarkson na may taragtat sa kanyang imprisipong resume. At para sa maraming Filipino basketball fans, isa itong kasaysayan kung saan umapante ang tugong Pinoy sa pinakamalaking etablato ng basketball sa mundo. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Abante.
4: Napatalon at napasigaw sa tuwa ang American singer na si Jennifer Lopez matapos ang historic win ng New York Knicks sa NBA. Sa isang emotional post, sinabi ni J-Lo na isa siya sa fans that was waiting patiently for this day for years. Nagpasalamat din ito sa unity na hatid ng tagumpay ng team para sa mga taga New York. Mahigit 5 dekada na ang huling NBA championship ng Knicks, kaya't historic ang kanilang pagbabalik corona.
5: Blackpink Lisa trending after ang performance sa FIFA World Cup. Cat's Eye Sophia na meet din si Hollywood actor Tom Cruise. Susunod yan sa Agenda Weekend.
7: Sustainability promotes growth. Growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month. Bilyonaryo News Channel.
4: Traffic check ulit tayo ngayong linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Going strong ang Gilas Pilipinas Youth matapos lampasuhin ng Malaysia sa semifinals ng Siaba Qualifiers. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
8: Isang panalo na lang ang kailangan ng Gilas Pilipinas Youth para makabalik sa FIBA Under 18 Asia Cup matapos itong tambakan ang Malaysia sa semifinals ng Siaba Qualifiers. Nilampaso ng Gilas Boys nang kanilang dominahin ang Malaysia 130-54 para mapanatiling perpekto ang kanilang kampanya sa torneo na ginaganap sa Chan Ka Pho Gymnasium sa Thailand. Mula sa opening quarter ay kontrolado na ng mga Pinoy ang laban matapos agad magtayo ng 21 points na bentahe, 32-11. Lalong lumaki ang kanilang kalamangan sa ikatlong yugto kung saan nilimitahan nila ang Malaysia sa 14 points habang umiskor ng 35. Pinangunahan ni Prince Carino ang opensiba ng pambansang koponan sa kanyang impresibong 21 points mula sa perpektong 10 out of 10 shooting kasabay ng 4 rebounds, 1 assist at 1 block. Nagbigay rin ng malaking ambag si John Bennett Kagurungan na may 26 points habang nagdala naman si Joaquin Tovera ng 15 points, 7 rebounds and 3 assists.

0: sa panalong ito, umabante ang Gilas Pilipinas Youth sa finals kung saan haharapin nila ang Thailand para sa kampiyonato mamayang alas 7 ng gabi oras sa Pilipinas. At para makuha ang inaasam na pwesto sa FIBA Under 18 Asia Cup na gaganapin sa India. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
1: Hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide din ang selebrasyon ng 128th Philippine Independence Day. Sa France, itinampok ang mga talento at pagkaing tatak Pilipino. Yan ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
2: Kasama ng ilang celebrities ang buong Filipino community sa Embahada ng Pilipinas sa France sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo ng ating kasarinlahan. Ginanap ang Philippine Independence Day sa Salle de Fête ng 16th District Municipality ng Paris. Pinangunahan ni Ambassador Eddie De Vega, sampu ng kawanin ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa France, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati, nagbalik tanaw si De Vega sa mga bayaning nagtanggol para sa kalayaan ng bawat Pilipino. Nagbigay pugay din siya sa mga OFW na nagtatrabaho sa France bilang mga bagong bayani.
3: I wish to pay tribute to all Filipinos in France. Kayo po, our workers, professionals, entrepreneurs, artists, students, scientists, researchers. No, I always say this, kayo po, no, as a diplomat. You are the real ambassadors because your achievements, your daily interactions help shape how France and the world sees the Philippines.
2: Ipinagmalaki din ni Ambassador De Vega ang kauna-unahang Pilipina na ginawaran ng pinakamataas na karangalan ni France President Emmanuel Macron.
4: It's because today is Independence Day. Sometimes we put a lot of limits on what we think that we can do. And I think the message for Independence Day is freedom, not just from like political freedom, the way we think about it when we think about Independence Day, but freedom from inherited narratives, freedom from inherited limits, freedom to imagine things as much bigger than, you know, they normally are.
2: Isa sa mga highlights ng programa ang pagtatanghal ng mga awiting kundiman ng mga awit na nakabase sa Europa. Present din sa event ang celebrity couple na sina Dr. Becky Bello at Haydin Ko.
5: I love my country so much and I'm still very proud of it. I know Filipinos are wonderful individually. I know all of you. Sana each of us will do our best to help our country na lang in our sphere of influence so that we can make bangon and show the world that we are really great.
2: Sa pagtatapos ng programa, pinagsaluhan ng lahat ang mga tradisyonal na putahing Pinoy na inihanda ng Embahada. Kaalinsabay ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang din ng Igorot in France Association ang 14th na taong anibersaryo ng kanilang asosasyon, kung saan ipinakita nila ang ganda at yaman ng 7 probinsya ng Cordillera.
6: This is the 14th anniversary celebration of Igorot in France Association to present the different cultures of the 7 provinces of Cordillera.
2: Sa paggunita ng Philippine Independence Day dito, muling nabuhay ang pag-asa ng bawat OFW na kaya natin ipagtanggol ang ating soberanya laban sa mga dayuhang nagtatangka manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
7: Bukod sa Europa, abot din sa Middle East ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Bida sa pagdiriwang ang ambag ng mga overseas Filipino workers sa rehiyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni UAE correspondent Camila Iman.
8: Dinagsa ng humigit kumulang sa 70,000 OFWs ang 128th Philippine Independence Day celebration sa Dubai at Kuwait. Hindi magkamayaw sa dami ng mga taong dumalo at nakisaya sa selebrasyon sa Dubai World Trade Center. Inorganisa ito ng Filipino Social Club Dubai at dinaluhan ng mga opisyales ng Department of Migrant Workers o DMW, mga kawani ng Philippine Embassy at Consulate General sa UAE na pinangungunahan ni His Excellency Ambassador Alfonso Ver. Dumalo rin sa okasyon ang ilang dignitaries mula sa Dubai government. Maging sa State of Kuwait, ipinagdiwang ng mga OFWs ang Philippine Independence Day na pinangungunahan naman ng mga opisyales ng Philippine Embassy Kuwait.
9: Mga kababayan, Happy Independence Day po! Maligayang araw ng kasarinlan para sa ating lahat ng mga Pilipino dito sa Kuwait at kung saan man sa mundo. Ngayon po ay sineselebrate natin ang ating Araw ng Kalayaan. Kaya makikita niyo po napaka-festive ng atmosphere dito sa Kuwait. Napakaraming Pilipino ang nagpakita ng kanilang patriotism para sa araw na ito.
8: Sa magkahiwalay na bansa, iisa ang ipinagdiriwang na nagpapakita ng matibay na patunay sa katatagan, makulay na kultura at economic contribution ng mga OFW sa Middle East. Pero sa kabila ng selebrasyon, may mensahe ang ilang OFW.
10: Bilang isa sa mga Gawad Pinoy Awardees, sa totoo lang po ramdam namin yung kalayaan na meron kami dito sa ibang bansa. Nawa ay ang kalayaan na nararamdaman namin ay maramdaman din ng mga bawat Pilipino sa Pilipinas ngayon sa gulo ng sitwasyon ng ating bansa, sa politika, sa kahirapang nararanasan ng bawat Pilipino na naroroon. Nawa ay bigyan nyo ng kalayaan ang bawat isa, ang bawat Pilipinos na nakaharap sa hirap ng sitwasyon dahil sa politika.
11: These celebrations reminds the sacrifices and the integrity and of course the patriotism of our heroes.
12: Ang mensahe ko lang po sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na po sa government natin sa Pilipinas, sana kapayapaan po.
13: Kami pong mga OFW ay dapat talagang alagaan, no? And andito kami ngayon, libong-libo nagse-celebrate ng Philippine Independence Day. Maraming salamat sa inyong pakalaga sa OFW.
8: Samantala, nag-iwan din ng mensahe si DMW Secretary Hans Leo Kaknak para sa mga OFW.
14: Nandito kami para ibahagi yung aming programa. Naninindigan kami para sa kalayaan at kasarinlan ng ating mga bagong bayani.
8: Kalinsabay ng paggunita sa 128th Philippine Independence Day, the UAE joins the celebration by lighting up the Philippine flag at the two of their iconic buildings, the Burj Khalifa in Dubai and the ADNOC headquarters in Abu Dhabi on June 12, 2026.
15: Malaki ang pasasalamat at respeto ng mga OFW sa mga nagdaang bayaning nagbuwis buhay para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon at umaasang matatamasa pa ito sa mga darating pang henerasyon. Para sa Agenda Weekend, Camila Iman, Billionario News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
7: Arestado si Cleveland Cavaliers point guard James Harden dahil sa kasong unlawful carrying of a weapon in a motor vehicle. Ayon sa Harris County District Clerk's Office, Harden was released after paying $100 bond at may court scheduled for June 22. Sa side naman ng Cavaliers, they are in contact daw with Harden and will just continue to monitor further developments. Ayon naman sa ilang source, this could complicate Harden's contract with the Cleaves. May hanggang June 29 si Harden para magdesisyon sa kanyang $42 million player option.
1: Lisa Manoban continues to make waves on the global stage matapos ng kanyang performance sa opening ceremony ng FIFA World Cup. Held at the SoFi Stadium in Los Angeles, trending ang stable live vocals at powerful stage presence ng Blackpink member. Kasama niya sa performance ang Brazilian singer na si Anita at Nigerian artist Rema. Kinanta nila ang goals mula sa official album ng tournament. Another special FIFA moment, Filipina Cat's Eye member Sofia La Forteza meets Hollywood star Tom Cruise. Sa IG story ng ama ni Sofia na si Chef Godfrey La Forteza, ibinahagi nito na personal daw na nilapitan ni Tom Cruise ang kanyang anak. Sinabi rin umano ni Cruise na he watches and admires the hard work and dedication of the girls of Cat's Eye. Isa ito sa mga special moments sa gitna ng FIFA World Cup festivities.
7: Sing init ng pagtanggap sa Billionaire News Channel North America Caravan sa San Francisco ang reception ng Filipino community sa Las Vegas, Nevada. Sabay ng 128th Philippine Independence Celebration ang formal na pagbubukas ng pinakaunang Filipino-American Heritage Museum. Tampok ang kultura at tradisyong Pinoy. Pinangunahan ni BNC Agenda anchor Corina Sanchez Rojas ang ribbon cutting at grand opening ng museum.
16: kami sa ganda ng pakikisama po sa amin mula nang dumating kami dito sa San Francisco. Our tagline at Billionario News Channel is bold, brave, and beyond. Bold in our delivery, brave in our pursuit of the truth, and beyond because, well, we're here, and because the Filipino story is no longer

0: confined to our 7,000 plus islands. It is a global story.
1: Sinundan ito ng isang press conference sa pagsasanig puwersa ng Global Pinoy Network Kapitbahay at Billionaire News Channel. Naging makabuluhan ng usapan na sumentro sa paghahatid ng BNC ng mga kwentong mula sa North America pabalik sa bansa at paglalahad ng mga kwento sa Amerika patungo sa mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Siyempre, hindi kumpleto ang Pinoy Gathering kung walang salo-salo at special number na kantahan at sayawan, kumustahan at sandaling kwentuhan sa mga kababayan. Well, congratulations sa Billionaire News Channel,
2: yes,
1: sa kanilang matagumpay na North America Caravan.
2: Truly a growing family. At kung mapapansin niyo po, marami ng correspondents ng BNC in various countries. So, tutok lang po kayo sa aming channel for updates and further information.
1: At syempre, nakatutok tayo sa pasalubong ni Corina,
2: yes,
1: at ni Kiko.
2: From Las Vegas. Last leg po ito ng North America Tour ng BNC. At yan ang ating agenda weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
1: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: paano nga ba nila in-execute yung binary plant expansion at kung paano pa nila pinapalawig yung kanilang operations para sa pag-electrify naman, not just within their host communities, para maibahagi din yung generation nila na electricity sa buong bansa natin. Can you explain to us the relevance and significance of this power plant when it comes to power supply to the country and to the consumers?
1: For this power plant, the Bachmann Geothermal Facility supports the Luzon grid. So basically, it adds to the renewable energy capacity of our to the system. So our power plant is a 210 megawatt all 190 from geothermal and 20 megawatt from the DES or the battery energy storage.
0: Can you explain kung ano yung kaibahan nito with all other RE compared to, for example, solar or wind? Kasi sabi mo nga, intermittent. And ano yung pinaka-advantage?
1: Kapag pabago-bago yung hangin o nagbabago yung liwanag ng araw, nagbabago rin yung generation ng mga RE source natin na to, no? So, ito yung pagkakaiba ng geothermal kasi sa geothermal, we have the heat from the earth kinukuha na. So, through steam, pinapowerin niya ang ating geothermal. So, predictable, stable, and reliable ang ating source para sa grid, no? Which is different from the other renewable energy that we have.
0: Yun yung they're calling it 24/7 kasi round the clock siya na nagsusupply ng kuryente, yes, sa ating mga consumers.
1: Day, yeah. Holiday, summer.
0: Yeah. And one unique feature of geothermal definitely is it's on-site generation.
1: Yeah.
0: So, kung i-compare mo siya with all other technologies in the power mix like coal, gas, syempre ini-import natin 'yun. Ano yung pinaka-advantage for the country that we do on-site resource utilization like geothermal?
1: So dito tayo pinagpala ni sa Pilipinas because we have our own geothermal resource, no, ang Pilipinas. So nakita natin yan during the pandemic na mung nagkaroon ng scarcity sa mga supply galing sa labas papunta sa para sa mga supply na makapag-generate sa kanilang planta. Ang geothermal natin very stable, nandito lang ang steam hanggang meron tayong steam na exo-supply galing sa ilalim ng lupa, kaya natin siya i-generate 24/7, no? So hindi tayo mahasa sa kung ano man ang maging epekto nito ng foreign market sa atin.
0: Yeah.
1: Ito yung isa sa mga nakita natin during the pandemic na tayo tumatakbo 24/7 even during palamity.
0: The power plant site is in the Bicol region, which is known as the Pacific Jinx.
1: Yes.
0: So you mentioned about decarbonization. Definitely, we need RE or cleaner energy source for our decarbonization. Ano naman yung advantage natin when it comes to our goal para to counter yung effect naman ng climate change?
1: Dahil ang geothermal ay isa sa mga renewable energy, so malaki ang tulong niya sa decarbonization. So meaning to say na hindi tayo umaasa ngayon sa mga fossil fuel. Kapag in-enrich, in-empower natin ang mga RE sources natin, kulag ng geothermal. So ang pagkakaiba pa nito is that dahil kung 24/7 tayong tumatapon, ibig sabihin na o-offset natin yung ibang power requirements natin na normally kinukuha natin sa mga fossil fuels.
0: And base load siya, so kaya niya mag-compete with other technologies like coal or gas na tinatawag na fossil fuels.
1: Yes, dahil pareho, dahil ang power plant natin, ang generation niya ay predictable, reliable, at ang capacity factor niya is stable. So, kaya natin siyang makipagsabayan 24/7 pagdating sa generation. At ito ang magiging advantage natin sa other sources natin dahil renewable tayo.
0: How have you been future-proofing naman yung facility? Kasi di ba, dadaan yung mga bagyo dito, earthquake and all.
1: So, may dalawang bagay ang ang nafocusan na first gen PC. Isa yung ensuring na maging palaging efficient yung power plant at yung isa is palaging resilient. So yung pagiging palaging efficient is we employ yung latest technology sa market to improve yung generation natin. So isa nga sa in-employ ni first gen EDC is nung in-acquire niya itong planta ng NPC, dati 2x55 lang to, dinevelop niya into 2x60 using the same supply, volume of supply ng stick. So imagine na dagdagan mo pa siya na 10 megawatt with the same source dahil nagbago lang tayo ng technology. So not only that, marami din sa market ngayon na ino-offer na nagpapagaling or nagpapa-improve ng efficiency ng planta natin. So yan dyan yung mga PFT. Yeah. So mga use ng mga technology natin including yung sa cooling tower, mga ganun. So isa pang site naman natin is yung sa reliability side plan, sa resiliency na lang. Future-proofing kagkatik sa resiliency, in-ensure natin ang structure ng ating mga power plants are iPhone-proof. Isa dun sa mga nakita natin nasira dun sa
0: Yolanda.
1: Sa Yolanda, ano tayong Yolanda, yung sira nung kulik towers natin, nasika kagad na plug out yun. Sika. So, ang ginawa natin is inikurok natin yung design, inaasa natin yung capacity, at hindi lang pang typhoon, kinonsider na rin natin yung pali sa earthquake.
0: Yeah.
1: So, isa yun sa mga structures ka na improve natin. Pangalawa, yung structure ng support building. Yung mga buildings natin, ni-review natin kung pasok pa ba siya sa building code. In-improve din natin. So, para siguraduhin natin na kahit nga magkaroon ng malakas na bagyo or tindol, tatagal siya, no? Pangatlo, ang isa pang natutunan natin doon is that tinaypon-proof din natin ang mga tulad nito. Itong control room natin, ginawa natin siyang bunker type. Para kung kahit anong lakas ng hangin, ulan sa labas, hindi siya affected.
0: Yeah. Let's go to innovation that you've done in the facility. Because aside from the conventional power plant, you have the binary cycle plant.
1: Yes.
0: And the BESS. Can you explain to us kung ano yung importance ng mga innovations na?
1: Okay. So, unahin ko lang muna yung binary natin. Dati, gusto nating meron lang tayo 120 palayan and then 20 kawayan. So, without drilling additional resources, at nakita ng management po, meron ba tayong excess heat, kumbaga residual heat na bago i-reinject, kapayan pa nating ma-convert into energy.
0: Yeah.
1: So, doon kiminturo sa atin yung binary, yung ORC tinatawag. So, organic Rankine cycle. So, doon natin nakita na, pwede pa natin pala ng i-convert yung init na ito into generation. So, kaya nga, meron na tayong compliant binary na dagdagan pa natin ng 29 megawatt na ating planta ngayon.
0: And there's also energy storage system within the site. What's the function of that?
1: Meron naman tayong battery energy storage. So, ang primary gamit natin sa kanya ay yung ancillary service. So, working with NTCP, binigyan natin siya ng battery dito sa area natin para kung sakaling meron tayo excess power, pwede natin i-charge yung battery energy storage natin at kapag peak load, magagamit natin sila by discharging it. So, nakakatulong sa ating additional generation, nipin yung peak demand ng grid. As we proceed with the operations and maintenance, continuously hinahanapin natin ng way siya para at least mapamura pa lalo kung kawa-operate by adding efficient technology, adding AI.
0: And how will you employ AI in your operations in the future?
1: Pwedeng sa AI naman, pinag-aaralan natin yung applications ng AI. No? We're working with some of the vendors ng AI para at least configure at ma-convert natin yung mga some of the practices that we have, like for example sa pag-operate, pagaan pag-intindi na ang kondisyon ng mga equipment.
0: Predictive analytics para.
1: Yun. So, binagamit natin ito. And then, at the same time, pagdating naman sa reservoir management natin, yung predictability doing simulation models, identifying new location of when, understanding kung ano nangyayari sa ilalim. Yun, lahat ng data na to, dapat mailagay natin sa AI. And ito yung mino-work out ng team natin to make sure na in the future, maging future-proof din tayo pagdating sa AI.
0: Yeah. As a host community here in Sorsogon and Legazpi, di ba? Dalawa yung host communities nyo. But there are some concerns, like people would say na we host the geothermal facility, but it seems like we can't have cheaper power. How can you explain that narrative?
1: We always work with the community in explaining to them kung ano yung mandate na binigay lang sa isang power producer, which is to produce electricity and then dadaling siya sa grid. Then meron tayong spot market who do the selling kung sakali gusto nilang ma-enjoy yung benefit ng ating effort ng pag-produce na electricity. They work with us, lalo na yung mga per earth, no? So, lalo na sa community. So, yun yung isang nakikita kong clear cycle kung paano tayo mag-ooperate handi na the community. Pero on the other note, ang geothermal naman natin is benefiting the community hindi lang kung sa electricity. Kasama din siya, of course, yung job employment. Meron din pa yung sa benefit ng mga taxes wherein yung ER1 best time to point natin is helping yung community natin for
0: live
1: issues. And even yung mga ano natin, no, yung mga CSR program natin, mm-hmm. dahil sa located kami dito sa area na sa Kapindupan, napapangalagaan natin ng environment natin, yung kalikasan. So nakikita natin na ako tuwang-tuwa ako pag nakikita ko marami pa rin puno, no? So napapangalagaan natin yung kabundukan natin, no? So protecting the environment, protecting our forestry, so watershed, no? So isa yan sa mga kinatutuwa ko na working with EDC, first gen EDC.
2: Stay tuned. We will be back with more on-site conversations from Albay and Sorsogon, right at the heart of the story.
3: Pagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
4: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
5: The motion is approved.
6: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
7: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
8: Bayaran umano ang media.
9: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.
0: Ang gusto ko ring ibahagi dito ay yung pag-uusap namin ni Mr. Eduardo Jimenez. Siya yung head ng corporate relations ng First Gen doon sa Bacon Manito plant. In fact, maganda yung naging kwentuhan namin kasi sinabi niya kung ano yung ginagawa nila pagdating sa host communities. So, hindi lang nila ginagawa yung reforestation doon sa area ng kanilang power plant site. May mga scholarships din sila na binibigay. In fact, may mga engineers na sila na scholar and then nagtrabaho sa planta. And binibigyan din nila ng mga livelihood opportunities yung mga tao sa community.
10: Ang ganda niyan. Ibig sabihin, nakababad siya doon sa komunidad at tinitingnan niya bilang human capital rin yung lahat ng mga projects nila.
2: So that's almost 200 megawatts ano, of base load geothermal power plant. So ang laki ng benefit sa bansa, meron din siyang benefit dun sa mismong community niya. Kasi magbabayad sila ng buwis doon sa local city or local municipality na kayang pondohan yung mga schools and other projects ng government. Kaya aangat talaga yung buhay.
10: At panoorin na natin ngayon yung iyong pakikipagpanayam.
0: Una tanong ko sa inyo, bakit kayo tinatawag na mayor dito sa host community niyo?
11: Hindi ko alam. Baka dahil sa nakagawian ko na lahat halos ng tao, kaibigan naman natin. So siguro tinawag nila ako mayor dahil yung warp. yung init siguro sa pagbati sa kanila.
0: Yeah.
11: And kaibigan naman natin lahat.

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad!

0: favor yung pera. Mm-hmm. Nagturo na kayo, government eh. Nagsabi na kayo, nag-file na kayo ng kaso. So why is it now a question more of the personality? Eh, criminal na nga to. Siyempre, criminal. Kumbaga, kung sinasabi yung criminal na itong big boss nila, ito mga bataan ang nagdi-deliver, i-assume criminal na rin.
1: Meron silang, may part kasi sila, di ba?
0: Yeah,
1: doon sa entire thing.
0: Okay, parang nagturo. So, sabi mo, si Saldico ang drug pusher. So ito ngayon ang ano pala, supplier ng droga. Ito ngayon yung mga drug pusher nagsasabi. Uy, kami po ang nagsinusupplyan ni ng wholesaler ng droga. Kaya question mo, ano bang background mo? May kaso ko ba? But, di ba? I mean, it's, hindi ko maintindihan yon. Tama naman, ha? Hindi ko sinasabi mo, wag mo i-check. Pero pagka mas ang dinidirian mo, yung background ng tao, o dinidirian mo pa paano sila i-discredit, eh mali para sa akin yun.
1: No, ang point nyo lang is that you want to make sure na ma-build yung case, hindi ba? Na to have a stronger case against Saldico, for example, or Martin Romualdez.
0: Correct.
1: No? Because sila yung may mga sinasabing mga specific details.
0: Correct.
1: And Saldico is nowhere to be found. Diba? Pero, Sek, meron
0: pa is... No, Saldico, they filed already a case. May case na sila.
2: Siya yung tinuturo.
0: Exactly. No less than the president, Bongbong Marcos, came out on TV and saying, si Saldico ang mastermind nitong lakaban. So, ito ngayon, meron kang mga sundalo. Kung ang mga sundalo, tinuturo na si Saldico...
2: Sinusuportahan yung case theory nila.
0: Case theory nila. So, tinuturo ng mga sundalo, boss talaga namin ang may dala ng pera.
1: Mm-mm.
0: At ito yung delivery niya.
2: Kung baga, diba? Confirmation.
0: So, dapat talaga, exacto, dikit-dikit nila kung ano yung resource ng pinagkukuha ni Saldico at saan napupunta itong mga pera ito. Pero nagkakataon na nga, nung sinasabi na ng mga sundalo saan nagpupunta, kinakat na nila. Iniipit na nila.
2: Check my kanyaman mo daw eh. Kasi nagbigay ka daw ng tag 5 million. So kung 18 sila, malaki-laki yan.
0: Tama ba? 90,
2: Tag 5 million for each of them para magbigay ng testigo. Anong...
1: Hindi, pero sabi nila 350,000 pa lang daw yung binibigay mo. Hindi pa kompleto.
0: Si Attorney Matibag, una, abogado siya.
2: Yes.
0: Pangalawa, nire-represent niya ang institusyon ng National Bureau of Investigation.
2: Mm-hmm.
0: Can you imagine, lumabas siya sa Senate Committee hearing, sabi niya, ikinwento sa kanya, doon sa ikinwento ng tao.
2: So
0: hinikwento niya yung ikinwento ng isang tao na nagkwento sa kanya.
2: Okay.
0: Ano ba yun?
2: So supposedly, ano ba to? Jowa nung anak. Tama ba yun?
0: Daw.
2: Parang ganun yung ano.
0: Daw.
2: Yung isa sa mga...
1: Kasi sinasabi niya, isa sa mga Marines daw yung ano eh.
0: Hindi.
1: Isa doon sa Maleta Boys yung nag-disclose, so hindi siya.
0: Hindi. Mm-hmm. Ang sabi niya, ikinwento doon sa nagkwento sa kanya.
1: Mm-hmm. So hearsay. So,
0: hindi niya narinig. At ito ngayon yung kinikwento niya.
2: Okay.
0: Alam mo naman yun? Talo pa yung Marites. Doon kaya sabi ni Speaker Alan Cayetano, ng Senate President Alan Cayetano, sabi niya, etong si Marites, Attorney Marites Matibag, nakikinig ako, hindi ko pa kasi nakita yung affidavit eh. Nung nakita yung affidavit, nagulat, sabi ko, why would they take, para bang, you now subpoena me, papatawag mo ako, and you come out in the national media, you present it to the Senate, nang ikinwento sa'yo, na ikinwento daw sa kanya. Ganun yung nangyari.
1: So you disagree totally. There are no money involved at all.
0: Hindi na ako nagsalita, yung mga sundalo na yung nagsalita. And when they spoke, and it was a very emotional moment, doon ko lang nakita umiyak yung mga sundalo, dahil yung namatayan yung isang kapatid. So nung nakita ko naman nagsalita na yung mga sundalo, sabi ko, why do I need to speak? Ito na yung mga nagsasalita eh. Kung mayaman kami, kung may pera kami, napagamot sana namin yung kamag-anak namin at yung isa namatayan ng cancer.
1: What kind of assistance do you give to them?
0: Lahat na pwede kong gawing assistance, I will do it. Until now, I will do it. And I will not deny it.
2: Such as? Ano yung nagawa na?
0: I do not want to disclose anymore because it concerns mga pagtago nila, sakyan nila, yung mga ganyang bagay. So, sinabi ko naman from day one, when they came out in Club Filipino, hindi nila ako kasama. Hindi ako kasama sa press con, hindi ako kasama sa paggawa ng affidavit.
2: Okay.
0: At ngayon po, natutuwa ako. Mm-hmm. Ang dami nagpapadala ng tulong.
2: Okay.
0: Ang sabi ko lang, dun sa iba, sandali lang ko kasi kailangan ko silang kausapin, yung mga Marines, paano ba natin iseset up yung fund.
2: Yeah.
0: Pero even beyond that, yung mga namatayan at may sakit, may mga nagpadala na ng tulong. Of course, I cannot disclose the names of those people, pero ang dami hong tumutulong sa kanila at naawa sa kanila.
2: Doon sa ano, kanina guest in another program si former Colonel Ari

0: kay Rubin. At sinasabi niya, parang ginagamit daw, kinakasangkapan itong mga Marines, former Marines or former AFP enlisted personnel para sa politika, para sa ano,
1: destabilization.
0: So, para sa destab. So anong
2: siguro
0: reaction
2: dapat
0: natin
2: dyan? Appreciation ni Colonel Carubin dyan is that mabuti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? Again, nagsimula po ako kay Gutesa. Gutesa approached me. At kahit naman po tanongin niyo sa Gutesa, hindi ko yan nilapitan. Hindi ko yan kinausap. He approached me to say, baka pwede pong bigyan ng guidance yung committee. At that time, chairman si Senator Marcoleta.
0: Okay.
2: So, pinagbit ko sila. Ang sabi ko, sige, kausapin mo. Because ako nga, feeling ko, I don't want to be responsible kung meron man sasabihin na hindi ko alam or kasi hindi ako involved eh. Eventually, Senator Marcoleta convinced him, nagsalita siya. At ito na nga yung nangyari. Itong 18 Marines, hindi ko alam ang sirkumstansya ng paglabas nila. Pero definite ako na itong mga sundalong to, lumabas sila on their own volition. Gusto nilang sabihin ko ano nangyari.
1: Nung nakita na nila si Sergeant Gutesa, nagkaroon sila ng lakas ng
2: it
1: loob.
2: It was the trigger kasi pala si Gutesa, kausap niya yung dalawa. Nung na-recall ninyo na parang may kwento ko na sa harap ko, nagsasalita si Gutesa, may mga kausap speakerphone.
0: Okay.
2: Na supportahan niyo ako. O, yung mga videos, yung mga litrato, pictures, kapitan ninyo. Ha? Opo. Yes, sir. Yes, stop. Ganon. So, ito yung mga sundalo na lumalabas ngayon. Siyempre, hindi mo maalis. May politika talaga. Wala tayong matatanggal dyan. Kasi nga, nagtuturo itong mga sundalo. For example, kay Speaker Martin Romualdez, itinuro si Sandro Marcos. So, ang treatment ng administrasyon, nasabi nila noon, imbestigahan natin yan, maya-maya. Ang ginawa nila ngayon, sinisiraan. Pinipilit itigil, katulad ngayon sa Senado. Sinabi nila ngayon, biglang merong threat. Di ba? At hindi, kaya nga hindi matutuloy yung hearing bukas. Bakit? Dahil may 14 pang sundalo na gustong magsalita. Hindi ko yung nakausap. And from what my understanding is, sila yung nag-volunteer. So, hindi ba tayo natutuwa na yung mga sundalo nagsasalita? Tanggalin mo natin yung politika. Di ba? Alisin mo na natin yan. Pakinggan natin sila. Now, may mga common denominator si Gutesa at saka yung mga sundalo. Si Speaker Martin Romualdez, parati lang sinasabi. No less than Speaker Martin Romualdez already spoke on TV, di ba? Sabi niya, on video, sabi niya, I will not go down alone. And I will expose everyone. Hindi ba tayo natutuwa na lumalabas to? I think that is the better treatment. That is yung appreciation natin na kahit papano may mga nagsasalita para ituwid itong nangyari sa bansa.
1: Kasi they're saying also that this can also be a distraction dun sa impeachment case ni VP Sara. No, yan yung mga ibang sinasabi ng mga critics. Yun yung,
2: alam mo ba, yes, Rel, paano hindi magiging distraction? Ang pinag-uusapan mo kay VP Sara, 125 million. Eh, dalawang maleta lang yun. Dito, trillion.
0: Ayaw nga pala, no?
2: Diba? I mean, assuming mo na lang din. O, sige, may problema sa corruption. 125 million. Eh dito sinasabi, minimum delivery, 500 million. Siyempre ang tao, nakikita rin naman yan eh. Diba, ang tao mismo, ang nagkakaroon ng appreciation, ano ba itong mga issues na to? And I've been saying this to sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Ang parati kong sinasabing criticism ko sa kanila, okay lang sa akin magsalita kayo na may problema si VP Inday Sara. Investigate yan at tingnan natin kung ano yung kaso
1: tuloy
2: niya.
1: Yung impeachment.
2: Pero huwag kayong tumahimik sa flood control. Diba? Tama, I don't know if it's related to BBM, pero may nangyari. At alam ninyo that as chief executive, involved siya in one way or the other. Okay. Yun na lang, unallocated funds, tinanggal mo sa subway. Pagkatapos inilagay mo flood control.
0: Yun
2: lang field health kinuha mo. Nilagay mo sa flood control yung pondo.
0: Okay.
2: So, dapat consistent lang tayo sa pagsalita o sa ating pananaw no? Or criticism doon sa mga nangyari sa ating bansa.
1: Corruption. Okay. Yung criticism
0: tungkol sa mga, sa ito, sa joint affidavit, basically in testimony and the testimony of the former Marines. Sabi nila coordinated or coached daw. Anong masasabi natin doon?
2: Ang nangyari, pumunta sila nung isang araw sa Senate Committee hearing.
0: All right.
2: Na consultative hearing. Okay. Na ipinatawag
0: meeting
2: yes,
0: daw,
2: ni Senator Erwin Tulfo. Para sila makapasok, it took them 1 hour 30 minutes.
0: Andun nga sila sa baba. Okay.
2: Okay. Kaya nangyari 'yon at kaya din ako nahuli kasi I was trying to coordinate ano yung nangyayari. Mm-hmm. So ang sabi nila papunta na sila doon. Mm-hmm. So okay, may invitation sila. Hindi sila pinapasok sa gate.
1: So kaya hindi kayo nakasama doon sa hearing? Kasi
2: hindi
1: you were in the premise eh. Ah, okay.
2: Hindi ako pinatawag.
1: Hindi kayo pinapasok, ibig sabihin.
2: Actually, nung papasok din ako, hinold din nila ako. But eventually naman, na-clear ako. Pero ito, invitation nila sa hearing eh. So hinarang nila sa gate. Pumunta doon sa lobby, hinarang pa nila 1 hour 30 minutes. Wow. Kasi ang gusto sanang gawin nila, Attorney Baligod and the Marines, is magsalita muna.
0: Okay.
2: Na pumunta kami dito, not because we recognize na ito ang Senate Blue Ribbon Committee. May respeto kami sa Blue Ribbon Committee ni Senator Mercureta at kinikilala namin ang leadership ni Speaker Alan Cayetano. Pero hindi kami natatakot humarap. And they wanted to deliver the names to Senator Robin Padilla dahil member din ng Blue Ribbon Committee para doon sa 14 na lalabas.
0: Okay.
2: So when they did that, supposedly papasok pa lang sila 1 hour 30 minutes. Mm-hmm. After the press con, pababa na sila, biglang hininto yung hearing.
1: But Sec Mike, sabi nila may lack of sufficient corroborating evidence daw.
2: Eh bakit nila hindi hiniring? Alam naman nila nasa taas. Papatawag lang naman nila yun.
0: Sila ba dapat nagbibigay ng corroborating evidence?
2: Ano, alin yun?
0: Sa corroborating evidence? Kasi nagbigay sila ng testimony. So hinahanapan sila ng corroborating evidence. Kanila bang responsibility yun?
2: Correct, hindi. Hindi nila responsibility yun, number one. And number two, ito lang yung mga tao, may personal knowledge na nangyayari.
0: Yeah,
2: Sergeant Gotesa and the 18 Marines. Sila ang nagdadala ng pera. So, if you put it all together, kasi nakita ko yung case ni Ombudsman sa kay Speaker Martin Romualdez.
0: Ginamit
2: niya yung kay Saldico, ginamit niya yung kay Sergeant Gotesa, ginamit niya yung Sergeant Navidad, at saka yung Sergeant Esquivel. So, okay. Ibig sabihin, ang ombudsman means mo, binavalidate niya at kinikilala niya ang testimony ng mga sundalo ko.
1: Pero may sinasabi rin, di ba, Attorney Trixie, another criticism, is yung joint affidavit nila na una kasi before their individual
0: story. Bakit nga ba joint?
2: Correct.
0: Kasi most, pag pakinggan mo yung mga defense counsels, hihiwalayin namin yan eh.
2: Tama.
0: So bakit naka-joint affidavit sila?
2: Pagka ikaw pumunta ng ombudsman, kahit na hindi ka pumirma, no? And sinabi mo may corruption na nangyari, may nangyaring gulo dito, you submit it to them. Ang ombudsman can do a motu proprio investigation.
0: Yes.
2: Correct? So kahit na hindi yan affidavit.
0: Pwede nga anonymous eh.
2: Anonymous sulat, gagawa ng motu proprio investigation. So minabuti nila Attorney Baligod, and I guess sila-sila, yung mga abogado yung nag-usap, na sige, submit muna natin to, tingnan natin kung anong magiging reaction. O anong ginawang reaction? Ang binatawag kami.
0: Okay.
2: Ang tinanong, paano mo nakilala si Mike Defensor? Paano mo nakilala si Baligod?
1: Mali.
2: May nagbigay ba ng, may mali nag-offer ba ng pera sa inyo? Ganun kaagad. So sabi namin, tama pala tayo from day one.
0: Okay.
2: Ngayon, ang sabi ng Senate Committee ni Senator Mercureta, Senator Pia Cayetano, okay, on the base of this, pwede ba kayong mag-submit ng individual affidavits? That we are doing now.
0: Okay.
2: Because we know that we have to submit
0: Eventually,
2: on the record, officially, ng individual affidavits sa Senate Blue Ribbon Committee.
0: Okay.
2: Hindi man gumalaw ang ombudsman, batay doon, at least, nasa record ng Senado, ng Blue Ribbon Committee.
0: Mm-hmm. Si Congressman Pepito Alvarez, dumating siya doon sa last na pagdidinig ng ng Cayetano Group. Tapos sabi niya, bakit daw siya nasama? He said he was suddenly included in the list when your staff and approached him to endorse the BBM impeachment, and he refused. We need to hear your side of this.
2: Okay.
0: But before we answer that, the spokes will return after this short break.

0: The Spooks is back. Still with us is, of course, Secretary Mike Defensor.
1: Yes.
0: Ang hanging question natin kanina, sinabi ni Attorney Trixie, si Kong Pepito Alvarez,
1: yes,
0: di ba? Who said that suddenly, yung pangalan niya na isama, yes, sa listahan because, yes, you approached the staff?
1: Ah, okay. I'll explain. Number one, nagpapasalamat ako kay Kong Pepito Alvarez.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung pagpunta niya dun sa committee, bagamat hindi siya dinineg, is already a recognition,
0: mm-hmm,
1: na yun yung legitimate committee na pinuntahan niya. Number two, alam niyo si Kong Pepito, kaibigan ko naman. Ha? Wala kaming away niyan and kinikilala ko naman yan. Totoo na nagtawag ako ng impeachment.
0: Mm-mm.
1: No, pero hindi ko siya tinawagan.
0: Mm.
1: May mga kinausap ako.
0: Okay.
1: At kung sakali man nakakausapin ko siya, siyempre tatawagan ko siya. Hindi naman pwedeng staff ko lang ang magbimessage sa kanya na, pipirma ka ba? I mean, di ba? Napakawalang respeto ko naman sa ganong proseso. Kaya, kung ano man yung circumstance or circumstance na binanggit ng mga Marines, hindi ko po kasi alam talaga. In fact, maraming senador, noong una, at itong mga congressmen, ang tumatawag sa akin, nagtatanong.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi ko talaga alam. Tinanong ko yung mga Marines, ano ba yung binanggit nyong, I will not name in particular, ha, kung sino itong mga tao. Ba't nyo nabanggit itong pangalan na to? Ay, kasi sir, ang gagawin po ni Speaker, may daladala kaming mga envelope.
0: Mm-hmm.
1: Dadali namin sa kanya. Bigyan nyo ako ng, kunyari, 10.
0: Mm-hmm.
1: Iwan namin doon. So, lalabas na kami, nakaabang kami sa labas. Paglabas nung kausap niya, daladala na yung envelope. Magpapakuha ulit si Speaker o bigyan niyo pa ako ng ganito, dadalhin din nila.
0: Mm.
1: So sila talaga yung parang walang staff si Speaker, kundi yung pera, hawak nila. Sila yung nagsasabi kung ilan yung dadalhin. Kasi if you recall, yung 8 and 9 na town home, dun yung sinasabi lang bigaya na nagkakaroon.
0: Mm-hmm. So, Sek Mike, gusto kong balikan.
1: I want to be clear, na hindi naman necessarily corruption yun.
0: Okay.
1: Hindi naman necessarily kalokohan yun. Hindi ko rin alam. Kasi naiisip ko, I mean, sa Congress, di ba, may Christmas break, may ganito. Baka yung pagdala, dinala sa
0: kanila. Allowance or whatever.
1: In the individual affidavits, malalaman natin.
0: Okay. So, pero tama yun. So, coincidence lang siguro yung kay Congressman, well, Pepito Alvarez. Pero gusto ko balikan yung sinabi mo kanina.
1: Yeah.
0: I think yun yung ano eh.
2: Parang, sa subway.
0: Oo, hindi ito masyadong nababanggit. That you said na yung sa subway funds ay na-divert sa flood control project. Do you mind elaborating
1: no,
0: that?
1: No, kasi yung flood control projects, may allocated na yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba, let's say in a year, it's
2: sa
1: about, GAA, if I'm not mistaken, anim na projects yan na ODA.
0: Okay.
1: Official Development Assistance Fund.
0: Okay.
1: So, nandyan yung Panay Guinamaras Road, Bataan, Cavite, yung Laguna Lake, yung Rizal Road going to Makati, nandyan yung papunta sa Pampanga,
0: sorry,
1: North Rail.
0: Sorry, kasi di ba I think ang understanding ko, I remember na yung mga ODA projects nga na to, dyan yung naging ugat kung bakit na-trigger si President Marcos, sabi niya, di ba? Dahil yung mga ODA projects, hindi nga na-i-implement dahil nadadivert
1: yung funds. Hindi ko alam kung na-trigger siya because wala akong nakitang instance na nagsalta siya tungkol dyan. Ang nakita ko is, yung pondo, kunyari 200 billion, kinuha nila, nilagay sa unprogram.
0: Yes.
1: Pagkatapos yung 200 billion, ginawang flood control project, ginawang infra yung mga project. Siguro, thinking nila noon, and I think yun ang naisip ng mga nilasaldi ko siguro, ha?
0: Uh-huh.
1: Nag-ano lang ako. Ah, hindi niya yung papababayaan. Kahit na nasaan program yan, lalagyan pa rin ng pondo, eh hindi nalagyan.
2: So, ang original funding nito is for the subway.
1: For the subway.
2: Tapos nilagay nila sa UA, sa unappropriated, sa unprogrammed appropriations.
1: Yes.
2: From unprogrammed appropriations, ginawa ng flood control.
1: Yung nasa program ngayon, ang pinalitan.
0: Mm-mm.
1: Kasi nasa mix na yun eh. Once tinanggal mo yun, di ba 6 trillion,
2: okay,
1: tinanggal mo ng 200 billion, nilagay mo dito ang program, pinalitan mo ngayon yun. So nasa mix na niya, yung mga pondo, which we saw flood control projects na nakita natin.
0: Kasi nga, sabi nila, ang in their minds, pupondohan at pupondohan yan kasi ODA projects yan.
1: Could
0: diba?
1: Be yun ang iniisip nila sa Aldi. So from 2028, na matatapos ang subway natin, and that should have been one of the legacies na nagawa ng ating administrasyon, na delay na to 2032.
0: Mm-mm.
1: So imagine dapat 2028 para na tayong Hong Kong, para na tayong Japan.
2: Dapat nga
1: pero
2: tapos
1: delay
2: na yung ibang mga planes by 2028.
1: Dahil yung pondo, imbis na nilalagyan, hindi nilalagyan, pinapalitan.
0: Si wow. Attorney Balikod, sabi niya, 14 more witnesses and yes. 7 more no? yes, will correct. Come. And ito po ba lahat part ni Saldico, bodyguard niya ni Saldico pa rin?
1: Hindi ko kabisado kasi yung contingent ni Saldico.
0: Na-meet
1: kasi,
0: nyo na po itong mga...
1: Hindi pa. Ah, wala. Okay. Hindi ko nakakausap, hindi ko pa na-meet. Ang grupo kasi ni Saldico, initially, sa pagkakalam ko, is 90. Nasundalo to, 90. Uh-huh. Na para former soldiers. Pa, oh, oh. May mga active din ata. Mm. Tapos later on, I found out parang 110, 115. So, ito yung mga kasama sa delivery. Kasi ang nangyari sa kanila, 3 to 5 times a week, may group chat sila at may mga assignment pag may mga delivery. Ganun na kaano. So, tinanong ko, bakit ninyo dinodocument? Kaya nag-deliver ako sa'yo. Deliver ako, pipicturean ko. Di ba? May maleta, ganun. Re-report ko, boss, delivered. So, parang proof of delivery. Mm-hmm. Kaya pala may mga times, sabi ko, bakit walang picture yung iba? Pag nandun po si Boss Aldi, kasi siya na naman ang nag-deliver eh. Mm-hmm. Siya na naman ang nagdala.
0: Mm-hmm. Hindi kailangan ng evidence.
1: Hindi na kailangan ng ebidensya. So, yung 14 na lalabas, may lalabas na 14. Mm-hmm. Ang akala ko nga nung una, at ang pagkakalam ko talaga is 7. Mm-hmm. So, hindi pala, may 14. At meron pang 7 na lalabas.
0: Oo, so ano pala, no? Ang dami pa pala, no?
2: plus pa, di ba? 14 may 7
0: plus 7,
2: pa
0: daw. Plus 7, yun nga. So, bali 21. So, di ba kasi sabi ni Ombudsman, they're about to file a plunder case also versus former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yan ang ano, yan ang mga, what you call this, statement ni Ombudsman. Ano sa tingin ninyo tong ano na to? Totoo ba to? Masabi lang na ma-file.
1: Binati ko pa nga si Ombudsman Rimulya dyan eh. Congratulating him for that for that filing. Tapos, yun nga, na nakita ko si Navidad, si Esquivel, na parang ginamit lang yung sa 18 Marines. Mm-hmm. So parang natutuwa naman ako. Pero, hindi ko naman pwede kasing ang Ombudsman sa kabuuan, meron ka kasing gobyerno eh. At ang nangyari sa gobyerno natin ngayon, pagdating sa Senado, ayaw kaming ipatawag. Nagkagulo-gulo, nagkaway-away. Isa lang ang issue dyan, hindi impeachment, hindi constitutional change. Ayaw nila yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nilang ipatawag yung mga 18 Marines at mga magsasalita. So nagkagulo-gulo sila. Di ba nung una, minority nag-walk out. Uh-huh. Alis na kami kasi yung virtual voting gusto nilang itulak. Okay. Para makaboto sila Senator Bato, Senator Jinggoy, na kahit na nasa in detention. Nag-walk out sila. Pagkatapos naman, nung hindi na pumapasok yung majority, no, para ayaw na nila muna nila. Kasi nga, physical presence para palitan mo yung Senate President. Na sila naman yung may numero. Kung tutusin, pag pumasok yung presiding officer, I would think yung pagbabago ng komite ang gusto nila, bigla nilang ginulo on the last day. On the last day na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Nung papunta na kami sa Blue Ribbon Committee hearing, nag-usap-usap kami ng mga sundalo na maaari tayong arestuin, maaari tayong hinto. And no, nagulat ako, no resident secretary John Vicromulya, ang nakaharang doon sa pinto.
2: Napadaan lang daw.
1: Nakita ko kasi siya. Tapos, nagkasigawan talaga, nagkatulakan eh. Pero they were ahead of me. So, parang sabi ko, ano ba itong nangyayari sa gobyerno? No? And yung mga komite ng Senado, yung mga ibang senador, iniisip ko naman, pagbibigyan nila yung madinig, yung mga sundalo. Nung lalabas na yung 14, biglang may security threat. Ngayon.
2: Oo nga naman.
1: So,
0: So, hindi na naman sila pwedeng pumasok.
1: So, hindi na naman pwedeng pumasok. Sabi ko, ano nangyari dito sa 14? Paano sila makapagsalita?
0: Okay. Tough Mike, kabisado mo itong ano na to, part na to.
2: Tough questions portion natin. The 18 Maleta Boys said they started delivering kickbacks September 2022. Does this mean the kickbacks started before, September 2022. Sa tingin mo, kailan nag-umpisa ang kickbacks nito?
1: Ang sinasabi lang September 2022 was when Saldico assumed the Appropriations Committee Chairman. To be honest, pag tinanong nyo naman sila, tinanong ko na rin to. Because si Saldi is a contractor.
2: Yes.
1: Even when he was congressman, kahit na nung bago pa siya mag-congressman.
2: Yes, yes.
1: Sabi naman nung ibang nag-serve na sa kanya, may mga ganyan po kami. Siguro may mga maliit, pero yung dami daw at yung intensity na 3 to 5 times a week at nagdi-deliver sila, minimum 500 million, maximum 4 billion, nangyari nung naging chairman ng Appropriations Committee si Saldico.
0: Another question, Sec Mike, yung credibility daw ng mga Maleta boys, medyo tainted kasi nga they're linked to you and also they were also linked to the tanim witness Adorma Wanay versus Ping Lacson.
2: Yung
1: Adorma Wanay, nagkamali media dyan. Kasi yung Adorma Wanay issue, hindi ako yan. And no less than Senator Ping clarified this. Yung naging problema namin ni Senator Ping was the Udong Mahusay issue. And
2: okay.
1: I guess ready, magkakasama tayo that time. Si Udong Mahusay, dating tao ni FG,
2: okay.
1: Supposedly, nakidnap nung grupo nila Senator Ping.
2: Alright.
1: At ako naman, hindi ko naman ni-rescue talaga. But when he asked na kunin ko siya na, nakuha ko si Udong Mahusay.
2: Okay.
1: So yung Udong Mawanay, wala. No connection.
2: Adorma Wanay.
1: So wala akong connection doon sa issue na yun. Pagdating doon sa witness, wala naman akong problema, siraan na nila ako. Involved na ako sa politika.
0: Hindi naman ikaw yung witness.
2: Politically exposed person.
1: Kasama na ako dyan sa labanan na yan. Titirahin nila ako. Magsasaltas lang masama tungkol sa akin. Mumurahin nila ako. Wala sa akin yan. Di ba? Tanggap ko yan. Pero wag naman itong mga sundalo na nagsilbi na sa bansa. Nagbigay ng alay ng buhay nila para sa ating bansa. At ngayon, pangalawang pagkakataon na may ginagawa sila na ang pananaw nila para sa bansa, sisiraan ng ganon.
0: Ito, very quick, Sec Mike, baka pwede describe mo in one word. PBBM.
1: Baka makulong ako.
0: Hirap ng one word.
2: Description lang, adjective. Ano una at mapasok sa isip
0: mo? Una mo maisip.
1: Sa ngayon, martial law.
2: Okay. VP Sara.
1: Feisty.
2: Senator Alan, Peter Cayetano.
1: Steady.
0: Win, gatchal yan.
1: Kaibigan ko si Win eh. Well, I guess, compromised.
2: Okay. Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo.
1: Ano ba sasabihin ko sa Senator Erwin? Caution?
2: Okay.
0: Attorney Balikod?
1: Attorney Balikod, principal.
2: Director Matibag?
1: Marites.
0: So if the Blue Ribbon Committee of Senator Erwin Tulfo invites you to its next hearing, punta ka ba?
1: Actually, okay, si Senator Erwin na, again, kaibigan ko rin yan. And if he will invite me, I will join and I will speak out. No? Ngayon, kung ano yung mga particular issues kasi sa ng 18 Marines against Senator Erwin Tulfo, hindi ko rin naman alam yun. And pwede naman nilang pag-usapan. Ibig sabihin ko, ano ba talaga yung mga issue na yun? Hindi ko alam ang mga individual names mentioned.
2: Okay.
1: Maaari na, as I've said, Christmas break, sometime break ng Kongreso, maaaring totoong suhol sa mga good job nila, sa mga ginawa nila, kung ano man yung mga nangyari doon sa mga pinaggagawa ng Kongreso. And andyan din yung ICC. So, ang daming elemento eh.
0: In other words, wala kang first-hand information. Wala. So, hindi ka magiging valuable witness.
1: If they want to know kung paano kami nagkakilala, they want to...
0: Netong mga 18 Marines.
1: Naman. Kasi naintindihan ko rin na ang thinking nila is, ginagawan to ng script, pinepresent to mga to dahil sa politika, dahil kay VP Inday Sara, kakampi ako ni VP Inday Sara. On the record, ako ang unang tumaya kay Bongbong Marcos.
2: Okay.
1: Bongbong, I was already with Partido Federal when the president declared his candidacy. Later on, VP Sara, nagsama na sila. So I was a supporter of BBM and Inday Sara Duterte. Yeah. The first and the biggest caravan happened in Quezon City.
0: Yeah. I was
1: led by my group. Diba? Yeah. Led by my team. So, hindi po sa akin to personal. And I have no political alignment whatsoever except etong corruption na to. Nag-serve ka sa gobyerno, Attorney Tixie, nag-serve ka ready. Ngayon nyo lang narinig yung ganito, kalawak at kalaking corruption. Kahit ang mga congressmen na nag-serve dati, cabinet na nag-serve dati, pag tinanong mo at nag-usap kayo, ganyan din ang sasabihin.
0: Yeah, bitin naman
2: sayang
0: tayo.
2: Talaga. Thank you very much, Sec
0: Mike. Thank you so much, Sec Mike, for coming here.
2: Dapat may part 2 tayo. Allegations can stir the headlines.
0: But only evidence can survive scrutiny. So, ang panalangin po natin, umiral sana yung pagmamahal at malasakit sa bayan at takot sa Diyos. Ang former Secretary Relly Fajardo.
2: Ang former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles.
0: And we are the Spokes.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Senate employees on-site na ngayong Lunes, pero ang Senado on heightened alert pa rin. Vice President Sara Duterte, dapat umanong personal na dumalo sa kanyang impeachment trial. At peace deal sa pagitan ng US at Iran, plansyado na, ayon kay US President Donald Trump. Mahigpit pa rin ang seguridad sa loob at labas ng Senado. Hindi pa rin nagpapapasok ng mga bisita, pero ang mga empleyado balik opisina na. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Umiiral pa rin ang heightened security alert sa buong Senado ngayong araw. Sabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, tuloy-tuloy lang ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa Senado ngayon gaya ng pinatupad noong nakaraang linggo. Pero nilinaw niyang on-site na ang trabaho ng Senate employees ngayong Lunes. Maghihigpit lang niya sa mga pumapasok sa bisinidad ng Senado kaya nananatiling bawal pa ang pagpasok ng mga bisita. Maging sa media, tanging ang mga accredited lang ng Senado ang papapasukin ngayon sa loob ng Senate building. Sa pinakahuling ulat ng Public Relations and Information Bureau ng Senado, walang nakaschedule na committee hearing ngayong Lunes hanggang sa Miyerkules. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
0: Tatlong araw bago ang nakatakdang pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nanawagan si House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong sa Senator Judges na dapat masimulan at matapos ang proseso na nakapaloob sa konstitusyon. Dagdag pa ni Adyong, kabilang sa constitutional duty ng Senate Impeachment Court ang dinggin suriin ang mga ebidensya

0: at desisyonan ang kaso. Handa na umano ang prosekusyon sa proseso. Naghahanda na silang magpasa ngayong araw ng kanilang pleadings at entry of appearance ng tatayong prosecutors. Handa si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magbigay daan sa ibang senador para magsilbing presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson sa isang panayam na isang abogado ang gusto nilang mamuno sa impeachment court. Dahil dito, pinag-iisipan nila para sa posisyon si Senador Francis Escudero at Senador Francis Pangilinan. Kinumpirma naman ni Lacson na magkakaroon ng botohan ang mayorya ng Senado para rito. Dapat personal na humarap si Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial sa Senado. Yan ang sabi ni Manila Representative Joel Chua na bahagi ng House Prosecution Panel. Anya, hindi maaaring gamiting dahilan ang mga sumunod na pagbabago sa mga rules para maipawalang bisa ang mga naging hakbang sa proseso. Base sa House rules, kung hindi siya makakadalo ng personal, ay kailangan itong magpadala ng abogado o magsumite ng paliwanag kung bakit hindi ito makakadalo. Iginiit din ng prosecution na may sapat na batayan para ituloy ang paglilitis kaugnay ng mga paratang laban kay Duterte, kabilang ang umano'y paglustay sa confidential funds, unexplained wealth, bribery at grave threat laban sa Pangulo at mga kamag-anak nito. Nakatakdang pagdebatihan ng impeachment court ang mga isyong ito sa nalalapit na pre-trial conference. Babalik sa Malacanang si dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda ayon sa impormasyon na nakalap ng Politico website. Magsisilbing bagong pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office si Salceda. Nabakante ang posisyon nang madamay sa flood control scandal ang dating pinuno na si Undersecretary Adrian Bersamin. Payday Monday at pasukan ng mga estudyante. Kumuha tayo ng live update mula kay Ryan Reloban. Ryan. Susubukin nating balikan si Ryan Reloban kaugnay niyan. Samantala, naglayag na patungong Hawaii ang mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para lumahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC 2026. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking multinational exercise. Umalis noong Sabado ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard kasabay ng mga barko mula Japan, South Korea, Italy at Singapore at inaasahang makakarating ito ng Hawaii ng June 21. Magaganap ang naturang exercise mula June 24 hanggang July 31 na ang layunin ay paigtingin ang kooperasyon, interoperability at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan. Irereklamo si Defense Secretary Gilbert Diodoro sa kasong perjury. Ayon kasi sa isang grupo ng active men and uniform, nagsisinungaling ito sa kanyang passport renewal application nang hindi niya ilantad na mayroon siyang foreign passport. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante.
1: Kasado na umano ang reklamong perjury laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang magrereklamo, isang grupo ng mga nagpakilalang active men in uniform. Ayon sa kanila, nagsinungaling umano si Teodoro nang magpa-renew ng kanyang Philippine passport. Sa mga dokumentong binigay sa Abante, nakasaad sa passport application form ni Teodoro noong 2017 na markado niya ang no box sa tanong kung holder ba siya ng foreign passport. Ayon sa grupo ng mga nagpakilalang active men in uniform, mayroon umanong Maltese passport si Teodoro na inisyu sa kanya ng Maltese government noong December 22, 2016 at mayroon itong 10-year validity. Tinukoy din sa profile and investigation report ng Commission on Appointment kay Teodoro noong September 11, 2023 ang pagkakaroon niya ng Maltese passport kung saan nakasaad ang pangalang Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro Jr. Nilinaw naman ang grupo ng mga active men in uniform na bagamat may mga aktibong general silang kasama, ay hindi sila yung grupo sa nababalitang may plano ng destabilisasyon sa gobyerno. Sa Pasay Hall of Justice raw isasampa ang reklamo laban kay Teodoro sa loob ng linggong ito. Wala pa na ang pahayag ang kalihim kaugnay ng aligasyon ng active men in uniform laban sa kanya. Para sa Metro Morning, Dexter Garibe, Abante.
0: Posibleng ulanin ngayong araw ang ilang bahagi ng bansa. Asahan ang bahagyang maulap na kalangitan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa na may pulupulong pag-ulan. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan ang mga bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao dahil sa easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa silangan. Sa kabila nito, aasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa mga lugar na ito. Tingnan natin ang daloy ng traffic sa Espanya-Lacson intersection sa Maynila. Mabigat na ang daloy ng traffic at bumper-to-bumper na ang traffic situation sa lane na papuntang Welcome Rotonda. Ganon din ang lane na papuntang Nagtahan at Quiapo. Dito naman tayo sa Katipunan, Boni Serrano sa Quezon City, kung saan light to moderate ang daloy ng traffic papuntang Marikina at C5, ngayon din ang papuntang EDSA. Susunod sa Metro Morning, electricity rate tumaas ngayong buwan batay sa anunsyo ng Meralco. At peace deal sa pagitan ng US at Iran planchado na ayon kay US President Donald Trump. Kape muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Payday Monday, pasukan ng mga estudyante at may inaasahang kilos protesta ng ilang grupo sa Maynila ngayong araw. Alamin natin ang lagay ng lansangan sa mga oras na ito mula kay Ryan Reloban ng Abante. Ryan.
1: Lord, asahan na ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa Mendola at mga Karati na lansangan ngayong Lunes, June 15, kasabay ng ikalawang linggo ng pasukan at payday rush ng mga manggagawa at inaasahang kilos protesta dito sa nasabing lugar. Mula ngayong umaga, kapansin-pansin ng pagdami ng mga sasakyan sa mga rutang patungo Mendola, pati lang sa Santa Mesa, partikular sa Ramon Magsaysay at Poresa Street, kasama na rin ng Legarda Street dahil sa sabay-sabay na pagpasok ng mga estudyante at empleyado. Bukod sa mga pribadong sasakyan, kapansin-pansin din ang pagdami ng mga pampublikang sasakyan tulad ng jeepney, bus at UB Express sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Maynila. Inaasahan na mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng University Belt. Ayon sa ilang traffic enforcer kasi, inaasahan pang mas madarandagan ang ilang na mga sasakyan sa mga oras na ito hanggang alas 9 ng umaga na siyang itinuturing na peak hour sa Metro Manila. Mahigpit ding binabantayan ng mga police at traffic personnel ang paligid ng Mendola bilang paghahanda sa inaasahang pagdaraos ng kilos protesta ng mga grupong bansa Bangsamoro ngayong umaga. Sa ngayon, mananatiling possible ang mga pangunahing lansangan patungong Mendola, pero posibleng magkaroon ng pansamantalang pagbagal ng daloy ng trapiko kapag nagsimula na ang pagnatipon dakong alas 8 ng umaga. Sa mga oras at nito, Willard, wala namang itinatutupad na road closure sa paligid ng Mendola, subalit nakahanda ang mga otoridad na magsagawa ng traffic rerouting kung kinakailangan. Depende sa dami ng mga kalahok sa inaasahang kilos protesta. Tinataya kasi nasa 1,000 na individual mula sa iba't ibang organisasyong Bangsamoro, civil o society group, youth formation, community leaders at peace advocates ang lalahok sa pagtitipon dito sa Mendola. Pinapatiwanan ng mga motorista na umuwas muna sa Mendola area kung hindi kinakailangan ng kanilang paglaan dito at gumamit ng alternative ruta tulad ng Lacson Avenue, Ramon Magsaysay Boulevard at iba pang kalapit na kalsada upang maiwasan ang pagkaantala sa biyahe. Willard, dahil nga sa inaasahang kilos protesta dito sa nasabing lugar, nananatiling payapa pa naman din ang sitwasyon dahil nga batay sa abiso sa atin, alas 8 pa ng umaga na magsisimula na magtipon-tipon ng ilang mga grupo dito sa Mendola. At may mga nakita na din tayo ng mga pulis na nakadeploy dito sa nasabing lugar. Milord?
0: Maraming salamat, Ryan Reloban ng Abante. Iuwi na sa Talacogon, Agusan del Sur ang mga labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Paalala ng municipal government sa publiko, igalang ang pagiging pribado ng sandaling ito para sa kanyang mga kaanak. Samantala, isasagawa naman ang isang public viewing sa Martes sa Talacogon Municipal Gymnasium. Naibigay na sa pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang autopsy report nito. Ayon naman sa NBI, tatapusin muna nila ang buong imbestigasyon bago maglabas ng rekomendasyon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill Emprido ng Abante.
2: Hawak na ng pamilya ng nasuwing Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang naging resulta ng autopsy na isinagawa ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, naibigay na nila ang kopya sa kaniyang pamilya. Bagaman mayroon ng resulta, hindi muna nila ito maaaring i-disclose sa publiko dahil na rin sa maraming nakasubaybay sa kaso at para maiwasan ng mga spekulasyon

0: kinahaka-haka sa nangyaring insidente. Dagdag pa ni Matibag, tatapusin muna nila ang buong investigasyon bago maglabas ng kanilang findings at rekomendasyon. Matatanda ang nagpunta sa tanggapan ng NBI ang resort owner at abogado nito, pero may mga ipatatawag pa ang bureau para bigyang linaw ang mga nangyari sa team building ng mga basketball players ng Ateneo sa Dipakulaw, Aurora. Inaasahan namang matatapos ang investigasyon sa susunod na linggo. Una nang sinabi ng Police Regional Office 3 na walang foul play sa nangyari, kung kaya inatasan ng Department of Justice ang NBI na bumuo ng Special Task Force na tututok sa kaso. Para sa Metro Morning, Chilemprido, Abante.
1: Asahan ang bahagyang pagtaas sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Sabi ng Meralco, dahil raw ito sa nararanasang power outages, kaya nagkukulang ang supply ng Luzon grid. Ngayong buwan, papatak sa 14 pesos and 48 centavos per kilowatt hour ang pagsipa ng kontador. Karagdagang 30 pesos ito sa mga pamilya na kumukonsumo ng 200 pesos per kilowatt hour or 200 per kilowatt hour kada buwan na kuryente. Tinakbuhan ng motorcycle rider na walang helmet ang Quezon City Police, pero hindi lang pala yan ang kasalanan niya. Alamin ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
2: Sa kulungan ng bagsak ng isang 27 taong gulang na lalaki matapos tumakas sa mga pulis na nagsasagawa ng offline kandado sa Quezon City. Dakong alas 3:30 na madaling araw nang mamataan ng mga pulis ang suspect na nagmamaneho ng motorsiklo nang walang suot na helmet habang binabaybay ang kahabaan ng Central Avenue na sakop ng Barangay New Era. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Wilfredo Fabros, pinara ng mga otoridad ang suspect ngunit hindi ito huminto kaya nagkasaagad ng hot pursuit operation ang QCPD Station 14. Matapos mag-corner, wala umanong maipakita ang suspect na dokumento ng motorsiklo kaya dinala ito sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Hindi naglaon ay napag-alaman na nakaw pala ang gamit niya motorsiklo matapos maiwanan ng may-ari nito ang susi sa ignition.
3: So wala siyang maipakita. So dahil wala siyang maipakita, tinignan rin yung ORCR ng motor kung sa kanya talaga yung motor. So napatunayan na hindi. So ngayon, nung part of the verification natin, napag-alaman natin na yung motor is yung model niya is Yamaha Mio Paseo. Yun na, indicated yung plate number. And then nakipag-coordinate kami kaagad sa San Mateo Police Station. And then na-confirm nga na may plus alarm na may motor na nawawala sa area nila.
2: Nakatakdang sampahan ng suspect ng mga kaukulang kaso. Lubos naman ang pasasalamat ng biktima sa mga pulis na nakahuli sa suspect at nakabawi sa kanyang motorsiklo. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
1: Buo na ang peace deal sa pangitan ng US at Iran. Ayon yan kay US President Donald Trump. Ganito rin ang pahayag ng Prime Minister ng Pakistan na namagitan sa dalawang panig. Dagdag pa ni Prime Minister Shehbaz Sharif na pagkasunduan ng dalawang panig ang pagtigil ng military operations. Magkakaroon umano ng signing ceremony sa Switzerland sa Biyernes. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na magbubukas ang Strait of Hormuz matapos pirmahan ang kasunduan. Wala pang pahayag ang Iran tungkol dito. Handa umanong tumulong si US President Donald Trump para matigil ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon ito sa isang Kremlin adviser. Binati naman umano ni Russian President Vladimir Putin si Trump sa kanyang 80th birthday.
4: Russian President Vladimir Putin spoke by phone today with the U.S. President to congratulate him on his 80th birthday. The conversation was friendly and frank, and it lasted, my friends, for about an hour. If you want the exact timing, it was exactly 55 minutes.
1: Binati rin ni Ukraine leader Volodymyr Zelensky si Trump sa kanyang kaarawan. Nagpasalamat si Zelensky sa tulong na ibinibigay ng Amerika sa Ukraine.
4: I have just spoken with the President of the United States of America, with President Trump. I congratulated him on his birthday, on U.S. Army Day. Today, there are two holidays in America, and we had a very good conversation. It was not just congratulations. There were many key topics about the war, its roots, and diplomatic prospects.
1: 12 individual ang nasawi matapos bumagsak ang isang private plane sa Missouri nitong weekend. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, nangyari ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport. Ang mga biktima ay isang piloto at 11 skydivers. Mahigit 1,000 siklista ang nakilahok sa taunang World Naked Bike Ride sa England. Layunin ng naturang event na magbigay kamalayan sa kaligtasan ng mga siklista sa kalsada. Tinutulak din nila ang pagbawas sa oil dependency. Mahalaga rin sa kanila ang body positivity at kalayaan sa self-expression.
5: It's a great party. I like it against car traffic and pollution. And yeah, come here to London and have fun.
6: Well, being here is just to support cycling movement, cycling awareness, safety on the roads, and a few other reasons as well.
1: Dumagsa ang Iranian-American community sa Los Angeles Stadium. Nanawagan ang grupo sa FIFA na tanggalin ang Iranian soccer national team sa World Cup. Dala rin nila ang mga larawan ng atleta na tinotorture umano ng pamahalaan ng Iran. Ayon sa grupo, hindi dapat payagang maglaro ang Iran habang inaabuso ng bansa ang mamamayan nito.
7: We're here to echo Iranian people's voice. Despite the World Cup is taking place, Iranian regime still arrests, tortures, and executes athletes and other political prisoners. We're here to tell the world that despite the World Cup, the regime continues to suppress Iranian people. The only way we can have peace and prosperity in Iran and the region is by regime change in Iran, of course, by Iranian people and their organized resistance.
1: There are new champs in New York. Ilanghal na kampiyon ang New York Knicks matapos talunin ang San Antonio Spurs 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals at makuha ang serye 4-1. Ito ang kauna-unahang NBA championship ng Knicks sa loob ng 53 taon o mula pa noong 1973. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks sa pamamagitan ng napakahusay na 45-point performance na nagtulak sa kanila sa comeback victory. Dahil dito, itinanghal din siya bilang NBA Finals MVP. Nagliyab naman ang Pinoy pride ng mga NBA fans dahil first ever Filipino-American NBA champion ang Gilas guard na si Jordan Clarkson. Nagdiwang naman ang mga high-profile fans ng Knicks sa buong bansa. Kasama rito sina Timothy Chalamet, New York Mayor Zoran Mamdani at U.S. President Donald Trump.
8: Honestly, tonight we play like we won to go home champions. To finish the game, not to start the game, to finish the game. It means the world to me to play, go on those court, go on that court with those guys. Whatever environment we're in, home or away, doesn't matter for us.
1: Tingnan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Bumper to bumper na ang daloy ng traffic sa southbound lane na papuntang Pasay, habang light to moderate ang daloy ng traffic sa northbound lane papuntang Cubao. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City, kung saan moderate to heavy ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road, samantalang light naman ang daloy ng traffic papuntang Fairview. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning, live at nakasimulcast sa Mellow 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Isang karangalan na makakasama natin ngayong umaga ang spokes na si Attorney Edwin Lacerda, sir.
9: Magandang umaga, Willard. Masyado maaga to.
1: Oo nga, para papasok lang tayo ng school, no?
9: Oo nga, parang St. Jude to.
1: Sir, so, mamaya mapag-uusapan natin at laman pa rin ng headlines yung nangyari.

Magandang umaga mga kababayan. Live po tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Sa ngalan na kasama nating si Corina Sanchez Rojas, ito ang Memo.

0: na pong iuwi ang mga labi ng nasawing Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia sa hometown nito sa Agusan del Sur. Samantala, buo na ang autopsy report ni Baterbonia na ngayon ay hawak na ng pamilya nito. Dito sa studio, makakasama po natin si Attorney Edwin Lacerda, sir.
1: Hi, Willard. Kumusta? Magandang umaga.
0: Magandang umaga.
1: So talagang ano na, no? So medyo masalimuot na nangyari sa Ateneo, no? It put a black mark on Ateneo. Mm. So but at least na nagsalita na yung coach.
0: Oo.
1: Pero medyo huli.
0: Oo, medyo huli na, no?
1: Medyo huli na.
0: Tapos nagkaroon pa ng twist.
1: Oo nga, the wife and the stepdaughter yata yung nagsalita. So it's, and apparently some people know inside. I don't know if that's true, no? Kung totoo yung inaakusasyan ng mga dati niyang asawa at saka stepdaughter.
0: Oo, may something sa kanyang character.
1: Oo nga.
0: Oo. And how relevant will this be, di ba, sir, sa magiging investigation?
1: Right. Oo. Kasi that's parang, there was this knowledge na ganun pala siya. What did the school do? Apparently, they disregarded that particular allegation.
0: Oo.
1: So, kaya medyo mukhang things have to be cleared out. And tama-tama, nandito yung ano natin, abogado ng
0: pamilya.
1: Pag-usapan natin.
0: Yes, sir. Samantala, patuloy pa rin bumabangon ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Marami pa rin ang nananatili sa evacuation centers habang patuloy ang pag-aayos sa mga napinsalang infrastruktura sa lugar. Ayan, isa pa yan. Dapat tutukan,
1: well,
0: no?
1: With 7.8, I mean, naturally, talagang malaki ang devastation. Ang kagandahan lang, it is hindi siya yung parang dense na population. Otherwise, the casualties would have been bigger.
0: Urban area, no, sir?
1: Urban area.
0: Kaya nakakatakot kapag nangyari yung sinasabing the big one.
1: Right.
0: Ulit, dito sa Metro Manila. Oo.
1: Kaya sabi ko nga, seryosohin natin yung earthquake drill. Alam mga buildings na matataas.
0: Oo.
1: Inaboy ko yung earthquake drill yan kasi bababa ka na talagang. So how many floors down? Yeah. Lalakarin mo pababa. Uh-huh. So seryosohin dapat natin mga earthquake drills.
0: Last time na ginawa ko, sir, yung earthquake drill, nasa Malacanang pa tayo.
1: Ah, talaga?
0: Presidential spokesperson, si sir.
1: Wala akong...
0: Wala ka.
1: Hindi ako na mag-earthquake drill.
0: Nasa kanon, sir.
1: Third floor lang
0: third
1: tayo.
0: Floor,
1: kayo first floor, di ba?
0: Yes, oo.
1: Oh, well, I never did an earthquake drill.
0: Hindi umabot yung alarm sa third floor. Ay, naku, kailangan mag-practice ulit.
1: Oo nga.
0: Samantala, mainit pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa natuklasang Chinese structure sa Bajo de Masinloc. Naging dagok din ang pagkakaban ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa China. Sir, siguro deja vu ito lahat sa inyo, sir, yung mga nangyayari kasi nasa Malacanang din kayo, Scarborough Shoal, naging issue din ng time na yon.
1: Noon nag-umpisa lahat sa Scarborough Shoal.
0: Hmm.
1: Because I remember, paalis kami ng Indonesia, pinaligiran na. So the US mediated. Sabi, umalis na kayong dalawa. Sabi sa amin ng mga Amerikano, sabi kay Presidente, you leave, they will leave. Umalis kami. President Aquino gave the permission, okay, let's vacate the premises. Hindi umalis yung mga Chinese.
0: Oh, 2012 to, sir.
1: 2012 talaga.
0: Tama ho ba na ito yung nag-push kay Pinoy na talagang ihabla na yung China sa international court?
1: Because there's no other option. We don't have power. So we don't have force. So, let's use the force of law. Kaya kaya nang ginamit.
0: 10 years after the arbitral win, July.
1: Malapit na, malapit ng celebration, ito na anniversary.
0: Laman na naman ang balita.
1: It's a badge of honor kaya niyan.

0: Cheddy
1: Dutari.
0: Bo.
1: Gumabahan ng China.
0: Ng China. Oo.
1: Lahat yan bubusisiin at lahat aalamin. Lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Nagbabalik po ang memo. Mahigit isang linggo matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Davao Occidental, patuloy pa rin bumabangon ang bayan ng Jose Abad Santos mula sa pinsalang iniwan ng kalamidad. Marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers habang puspusan ang pamamahagi ng relief goods at pag-aayos ng mga nasirang kalsada at iba pang imprustruktura.
1: Ngunit bukod sa agarang pangangailangan para sa pagkain, tubig at pansamantalang masisilungan, lumulutang din ang mga tanong tungkol sa kahandaan ng bayan ng Jose Abad Santos sa ganitong uri ng sakuna at kung paanong mapapabilis ang rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad.
0: Para, alam mo, Sec Edwin, medyo nangingiti ako kasi para tayo nagpa-practice ng declamation sa St. Jude noon. Pareho po kasi kami ng grade school at high school ni Sec Edwin. Magkaiba lang ng batch.
1: Pero ang Tagalog dito, mas magaling kaysa sa akin eh. Considering na pure Chinese to, half lang ako.
0: Siguro kasi perfect attendance sa Pilipino. Pero sir, ito, napaka mahalagang balita to kasi recovery efforts doon sa mga naapektuhan ng lindol, magnitude 7.8, it's not a joke, napakalakas na lindol. Di ba nasa, I'm sure, di ba naalala nyo pa yung big earthquake nung 1990 dito
1: right,
0: sa Luzon,
1: right.
0: Metro Manila,

0: Baguio, Nueva Vizcaya, Central Luzon, apektado right. noon. And natagalan din, sir, di ba, yung recovery. Lalo na siguro dito sa sitwasyon kung saan 7.8 ang magnitude.
1: And I assume may mga aftershocks pa rin yan, eh, di ba? Mm-hmm. After that, ang dami pa rin aftershocks. Eh. Mm-hmm. So, the difference with earthquakes at typhoon, sa typhoon, you can predict kung kailan parating, mm-hmm. and then you can, the DSWD, pwede siya mag-preposition ng mga goods. Uh-huh. Ang earthquake is so sudden, eh. So, there's no prepositioning of goods unless talagang meron ng nakaabang na mga goods sa mga warehouse ng mga DSWD. So, malaki talaga ang ano rito eh, yung recovery efforts, the just to get the people out of mga bumagsak na mga gusali. Yung mga ganun, malaking ano, mas mahirap to.
0: Yung challenge din of rebuilding, no? Yung mga nasirang bahay, and then gano'n sila katagal mag-stay pa sa mga evacuation centers. And then, syempre, yung challenge sa logistics, to leave goods.
1: And considering school opening na, so it's really going to disrupt a lot of things. Eh. Kaya talagang government has to be on top of it. And to the credit of the government, mabilis ang response nila. I had an interview with sa the spokes with the PCSO. Mm-hmm. Sila yung nagpo-provide yun ng immediate relief. No? So at least, gumalaw kaagad sila upon the, I mean, without even the instructions, I suppose, of the president. Kaya tuloy-tuloy ang pagtulong sa ng gobyerno sa mga ano. Eh, ang kagandahan dito, walang politika. So, you know, Mindanao is supposedly Duterte country, and yet we're really devoting efforts and resources to the affected areas. Yung kagandahan lang.
0: Yeah, dapat lang, ano, sir, kumbaga, insulate relief from politics.
1: Correct, correct. Ano nga lang, di ba, the concern of actually, the concern of ang mga tao in-expect kagad ang Pangulo bumaba. Kaya ang sinabi nga natin, nangyari sa amin, I remember when Pinoy nagkaroon ng problema, inupakan siya, but wag mo niyo asahan kaagad, di ba?
0: Yun nga parati, ano, sir, kapag may kalamidad, laging hinahanap ang presence ng presidente. Pero, kumbaga, hindi dapat yun ang lagi nating in-expect, no? Especially in the immediate aftermath of every disaster. Ang laging sinasabi at narinig natin dati, dahil nadidistract yung mga authorities doon sa dapat tutukan at napupunta yung attention sa presence ng isang VIP.
1: Right. Totoo yun. Nangyayari talaga yun. So, kaya sabi, huwag asahan mo na bumaba kaagad ang Pangulo.
0: Para bigyang linaw ang kasalukuyang sitwasyon at mga susunod na hakbang pa sa pagbangon ng Jose Abad Santos, kasama natin ngayon via Zoom si Mayor Jason John Joyce. Good morning po sa inyo, Mayor.
2: Magandang umaga po sa inyo, sir.
1: Maayong buntag, Mayor.
2: Maayong buntag, maayong buntag.
0: Mayor, isang linggo na po matapos ang lindol. Ano na po ang sitwasyon sa inyong bayan dyan sa Jose Abad Santos? Ilang barangay pa rin ho ba ang hindi naabutan ng tulong? At meron pa ho bang masasabi na bayan na wala pa rin tayong komunikasyon?
2: As of today po ay naabutan na ng paunang tulong ang 26 po naming barangays. Kasali na po yung 3 upland barangays that was originally isolated po. 26 po yung barangays namin, 23 ang coastal. So as of day 5 po ay na-open na po natin yung buong coastal natin na mga barangay. Sa ngayon po, ang hindi lang po kaya abutin ng mga sasakyan are our upland barangays. Pero para mapaabot po yung mga tulong doon ay nag-request tayo ng chopper at nahatda naman po ng tulong yung mga isolated barangays po natin.
1: So paano niyo binababa yung goods sa mga upland? So hinuhulog niyo o may landing place yung mga choppers sa upland areas?
2: Yes, sa pakikipagtulungan po sa government agencies, especially sa ating Philippine Army po, ay nagsuggest po tayo ng mga landing zones po. Okay. May mga safe landing zones naman po doon sa aming isolated barangays po. And in fact, today po ay babalik po ang mga air assets po ng national government para maghatid po. Dahil may na-discover po kaming 10 pa pong mga sityo. These are not barangays but sitios po na hindi pa po naabot ng mga tao at ng mga sasakyan po. So today they are going there to maghatid po ng mga relief packs from the SWD.
1: Gaano karaming populasyon dun sa 10 sityo na yon?
2: We are estimating it at 600 households at 3,000 individuals po.
1: So malaki rin, ano? So but at least meron ng na-identify na sila. Sana makarating kaagad ang mga relief goods sa kanila.
0: Yes, sir. Meron din ho bang mga lugar, sir, tama ho ba, na na-isolate dahil sa landslide?
2: Yes po, may mga lugar na na-isolate po dahil sa landslides. These are sitios po of our coastal barangays na nasa upland po. That's why po pinapahatidan na lang din po natin ng mga ayuda by foot kasi hindi na din po to kaya abutin ng mga sasakyan po. So we have requested all of our punong barangays that they prioritize pag-dispatch po ng mga relief goods papunta po sa mga upland sitios po na hindi abot ng sasakyan. Mm-hmm.
0: Overall, sir, meron na ho ba kayong picture at numbers sa kabuang bilang ng mga nasugatan, nawawala at mga pamilyang nawala ng tirahan sa inyong lugar?
2: Yes po, as of today po, we have 7 confirmed deaths. We have 13 missing but presumed dead kasi ilang araw na po silang sinasabi natin buried alive po. At we have around 40 injured. As regards naman po sa mga damaged houses po, we have an estimate po of 4,700 damaged houses. Plus we have several damaged school buildings, classrooms, roads, bridges, barangay covered courts and barangay halls and multipurpose halls.
1: So how's the sinabi niyo pala by the way na I remember walang magugutom na Hasenyos. How's the relief efforts coming along? Lahat ba sila ay napo-provide ng assistance?
2: Yes po, we call our residents as Jasenyos po. I gave that instruction po because during that day 15 of our barangays are unreachable. And therefore, I instructed all of our punong barangays, 15 isolated barangays during that day, to produce food items in right. their own barangays. Kasi meron naman pong mga, may mga pagkain pa naman po sa barangay na yun, may mga binebenta pa po. So that was my instruction na dapat walang magugutom sa atin habang hindi pa napapasok yung inyong mga lugar. And yun naman po, sinunod naman po ng mga punong barangays natin yung instruction natin at nakapag-produce po sila ng bigas para sa kanilang mga constituents. At ngayon naman po ay patuloy na po ang pagpasok ng mga relief goods from the SWD. We have requested 22,576 food items for the 22,576 households. Inaprubahan po ito agad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at patuloy po ang paghakot mula po from Davao. So yun lang po ang medyo challenge dahil Davao City to my town is around 5 to 6 hours po. Okay. At 22,576 food packs is a lot po. So kalaban namin ang panahon pero nag-instruct na po si Sec Rex kahapon na gamitin ang lahat ng assets ng DSWD and national government para ma-deliver po yung mga pagkain sa ating kababayan.
1: Diba, nagsabi kayo mag-utang muna kayo, babayaran ko na lang yung mga uutangan?
2: Yes po. In-instructionan ko po talaga yung mga kapitan na mangutang kayo dyan sa barangay po. At ngayon po ay dahan-dahan na natin pinapabayaran yung mga utang po natin sa barangay po.
1: So dagka ang utang niyo. Gano'ng kalaki utang mo ngayon?
2: Yung instruction po natin that day is 10 sako po na 15 kilos. So that's 30,000 per barangay. And we have 26 barangay. So that's around 660,000 po.
1: Wow.
0: Oh, pwedeng mangutang pala ngayon.
1: Gagamitin ba yung calamity fund mo? No? Or they've declared a state of calamity, di ba?
0: Tama ho ba?
2: Mayor? Yeah, we did po. And ngayon po ay ongoing po yung procurement, emergency procurement po natin ng mga bigas po. So processing po tayo. Hopefully, within this week po, midweek po, ay ma-deliver na din po yung mga karagdagang bigas from our very own calamity fund. At yung mga punong barangays din po natin, nagsisikap din po on the ground po para makabigay din ng ayuda sa kanilang mga constituents.
0: Mm-hmm. Mayor, kumbaga bukod po sa logistics, no? Ano po ang iba pang pinakamalaking hamon po ninyo sa pamamahagi ng relief goods?
2: Actually, as of now naman po ay sapat naman po ang binibigay ng mga ng government agencies. Ang dami pong mga private individuals, private organizations, and different LGUs, no? All over the Davao region, all over Mindanao, and even the entire country, nagpapaabot po ng kanilang mga donations at actual po na pumupunta po. So, yun lang po ang biggest challenge po talaga is, aside sa logistics, is time because ang lawak po ng munisipyo ko po, my coast is the longest coastline, in Davao Region at 70 kilometers po na coast, and then I have highlands pa po. So yun po ang mga major challenges, pero hinahanapan naman po ng paraan. Just like on day 2 and day 3 na hindi pa po napapasok yung mga barangay,

0: ay naghanap po tayo ng mga bangka at ng mga barko para mahatid po yung mga pagkain sa ating mga barangay.
1: So in terms of mga a lot of people were nasiraan ng bahay, so you're using tents. How sufficient are your tents ngayon sa inyo?
0: Alright po, ngayon po ay may mga pinadala na din po ang DSWD ng mga tents and marami din po ang mga private donations. So yesterday during the meeting with Secretary Gatchalian, we saw the entire picture for 4,700 damaged houses. So magpapadala po agad si Secretary through emergency procurement at lahat po ng available na tents sa regional po nila na headquarters ay ipapadala po sa atin. But may mga generous donations din po from private individuals and organizations, and we are disposing all of the tents at mga trapal po na binibigay po sa atin. And I've instructed our punong barangays last night to organize a tent city or a place in their barangays kung saan doon natin ilalagay ang ating mga evacuees for proper monitoring at saka proper distribution of assistance from the government and the private individuals.
2: 4,700 major damaged houses, ano po? So magiging malaking challenge po talaga yung rebuilding. And long term, ano po yung kumbaga mga pangangailangan po nila sa para tulungan ang mga kababayan po nila na muling makabangon at makapagpatayo ng mga bahay?
0: Yes po, that is yung long term po talaga natin na goal, is matulungan sila magpatayo ng mga bahay. Other houses po are beyond repair na po. So kailangan po talaga ng rebuilding of their new houses. We are in coordination with the National Housing Authority and also with DSUD and DSWD po para magtulungan sa pag-provide ng bagong matitirahan ng mga kababayan natin. And yesterday, I spoke with a personal spoke with our congressman po, Congressman Claude. May isang barangay na siya na bumili na siya ng lupa po. Kinausap niya yung punong barangay na maghanap ng 2 hectares para tayuan ng mga bahay ng ating constituents po. At the houses of our people and will lead to the rebuilding of the lives of the Jasenos.
1: Curious to Mayor, no? Who's going to shoulder the rebuilding of these houses? Let's say, I understand you've already been purchasing land and talking to NHA. Kung sakaling ayaw nilang umalis sa kanilang bahay, who's going to shoulder the rebuilding?
0: Tutulong po ang national government po natin sa pagtatayo. No, they're talking about modular houses, okay. Light materials po ng mga bahay. So I trust po that the national government will really be helping the local government unit in the rebuilding of the houses of our constituents po.
1: So how bad was the earthquake? How bad was the economy of San Jose affected by the earthquake?
0: Oh, it was severely affected po dahil po on both sides po ay na-isolate po kami, especially the 2016 na severely affected barangays po. Kasi papuntang Glan po yung aking munisipyo po at yung Glan po ay hindi rin po accessible kasi binibili po namin yung goods namin from General Santos City. So for about 5 days po ay detached po kami sa source of goods, sa source of yung mga business po natin, no? So halos naubos po yung stock sa ating mga barangay, kaya po medyo nag-worry na po tayo dahil nag-aagawan na po sa pagkain. So for those 5 days that we were isolated po, severely affected ang economy po natin. But now po, nabukas na po yung both sides from Davao City and General Santos City, ay dahan-dahan na din bumabalik po, na sumisigla na din po ating ekonomiya at may mga stocks na din po na pagkain at mga ulam po.
1: And just to do you have any issues with the way that the national government responded to the situation in San Jose?
0: Hindi po, actually po, first day pa lang po, actually nag-communicate na po sa akin si DPWH Secretary Vince Dizon, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. So day one pa lang po, I'm already in constant communication with them po. Doon lang po sa punto na yung sa Department of Health po, medyo feeling ko lang po ay medyo delayed po ang pagpunta ng kanilang mga personahe po. Pero as regards naman po sa supplies, ay nagpadala naman po sila ng mga jerrycans at saka mga gamot po. But yesterday, it's day 7, I met with the ARD and with their personnel po at pinapunta na po sila sa mga barangay to conduct mga assessment po sa ating mga barangay po.
1: Mayor, medyo nagtataka ako bakit problema ang DOH. Eh, devolved na ang health services, di ba? So hindi na national 'yan masyado, dapat ang ano na ang local na ang nag-aasikaso ng health concerns.
0: So po the resources of the local government unit, sir, is devolved. Kahit sabihin niyo pa po na devolved po yung health services, kulang pa din po 'yun. Alam po natin na hindi po sapat ang mga pondo po ng ating munisipyo po and we still would appreciate help po from the national government. Kahit naman po siguro devolved, sir, hindi ibig sabihin na kami na lang po ang bahala sa aming mga lugar. We still look up to the national government po for help and assistance during times of crisis.
2: Siguro, Mayor, kailangan nyo pa ho ba ng additional medical teams, perhaps?
0: Yes po, we would appreciate po medical teams. Actually po, during day 5 po, ay nakababa po yung kapitbahay ko na mayor, si Mayor Doc Marnie Maruya po. At pumunta po siya talaga sa this one po, the one that you're showing, pumunta po talaga siya. Naghahapo siya ng bangka para mapunta yung isolated barangays po natin para ma-check po. So although the DOH yesterday committed to really help us sa medical aspect naman po, I trust po na hindi naman po kami iiwanan ng Department of Health aside from our neighboring towns, LGUs, private organizations, and the individuals po.
2: Mayor, kumusta po pala yung pasukan ng mga bata? Severely affected po ano at hindi pa sila pumapasok. Tama ho ba?
0: Yes po, the province and the LGU have decided to suspend classes indefinitely po habang patuloy pa rin binavalidate yung ating mga structures dahil ang dami naman pong nasira na mga structures po, classrooms, school buildings po. So actually po, ikukwento ko lang po nung day 1 po ng ating earthquake po, mabuti na lang po at napahaba po yung mga flag ceremony ng mga schools po at nasa ground pa po sila when the earth shook at 7.8 po. So we were saying that the Philippine flag saved our school children from this earthquake po.
2: Sana po ay makabangon na agad po ang inyong bayan at ang buong Mindanao kasunod ng lindol na yan. Best of luck po at maraming salamat po sa oras. Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce.
0: Maraming salamat.
1: Nagang salamat.
2: Manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo.
3: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explain with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel.